0: Kaya pag nag-shutdown, dong power, shutdown, gid. Ah, off, gid, imaw. Depende ba sa TV? Smart TV ako, ne. High-tech, gid, nga, ne. Tapos, what video? Audio, gata?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa messenger, dong. Ah, sa messenger mo, kontak ka. Nag-response mo, okay ko no eh. Basta, among topic gang about plaza gang. Ini ang kono tindahan ay wrong assignment spokesman pag about sa issue tindahan si Inje, si attorney Aaron Molina. Legal department kuaton nga local government unit itban mo kalibo. Imo kono mag-explicar pag about sa tindahan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero makutahan na kita kay Engineer SB Member Emerson ko na eksakto ako nga pag-intindi. Nga, wa tagi na-allow dong partial turnover or partial acceptance.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hawan-hawanan tayong mensahe. Ako di magpila. Ay, good morning, kid. Kay dating Akelco Director Mirna Regalado La Chica. Nga nag-monitor makaron. Nag-okay mo, nag-okay mo, dong eh. Okay ko na ba na? Good morning. Rainy Monday morning. Aya ka mo na nagsila ko ta kong Jess. Pero kabi eh, grabit ang kilat. Grabit ang dagugdog. Grabit ang buhos it ugan balwa. Amon nga mga dugis. Ay, nagasala ko man kay grabing pangilat aga pag dinagugdog. Pero makaron, maliwalas ang panahon. Timprano pa nagbutlak sa ring adlaw actually.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Pero ito ko na sa Metro Manila, rainy Monday morning gid. Today will be the third and final reading ita 2027 national budget. Aywa undon, as in approval, yun na ay final eh. Final reading, third and final reading, so approval na. On the way to Congress, God bless always and more power. Thank you gid. Sa pag-monitor, Congressman Jesus Papa Jess Marquez. Bago ko malipat, happy birthday gidanay ha. Kay nung Liland Navarra Laurente nga nag-celebrate ko ng birthday today. Happy, happy birthday lang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: May nag-abot nga pinya dong. Nakita mo, dong, doon nag-abot nga pinya? May nag-abot nga pinya. Igto sa puok. Matsa himo man to sa... Matsa lawanit man to nga pinya. May pinya ito nga nag-abot. Design ko, no? Engineer Day ba? Nag-request si Ramon nga ako, Ramon nga tech, paki-receive lang. Eh, hindi ka naman matawagan sa messenger eh. Hindi abi kamo friend ita mo nga technical department. Pag-check ano yung messenger engineer, di ba? Hindi ka naman makontak eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aga, happy birthday gali kay Rapi Mangadang. Iya ba sa Aklan? Dito ka ba sa Aklan, totoo Rapi Mangadang? Nasa Aklan ka ba? Diyan ka sa Kaliog yunan? Birthday mo pala ngayon eh. O, happy birthday gate kay Rapi Magngadang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agsa ako mabuot kay amigo. Nga, bukon it pag-ainom. Happy birthday gate, Jan Alvin. Jan-Jan Sausa, ginaga-birthday today.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, Jet. Have a wonderful day. God bless you always. Thank you again kay nung TD Bilyar, okay na kuno doon atong audio. Nakabalik na. Very good. Thank you, Engineer Bernardo Biray Moises. Naduga man kita sa FB. Ay, okay man ta sa FB. O sa radyo man lang. Ano tanga mag-leave the group lang ani kita ko. Wa man ako kakilala ng Ardong. May naga, may mga group chat. Sa listen, Pastor, good morning gid. Pastor Rulan, Robias Tibulan. Thank you gid, Pastor. Na kay Nanay Claire Choco sa Tuting Reyes at kay Sir Lucien, good morning. Kay Ma'am Lilian Tolio Laurente, may man niya pagpamati. Kay Mr. Ida Torre Gili, kay Mr. Edgardo Torre, oy good morning gid.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Tagsalibakaw, gali. Tagatong inpost ni Ilig, dong. Ano malang gali ito? Fake news. Ginpacheck ko ito sa Libakaw. Boysin, ginmata nakabutang, dong. Ano bing inpost ni Boysin? Boysin, ginmata. Ha? Ay, nako. Abugit ang mga loko-loko nga ra. Op, di yan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Nakabalik na daw. Kay may nagbusina kung kato yung nakabalik na. Okay na kuno eh. Kay Bungson Nyo sa Marikina City. Good morning, kid. Dali lang. Hindi ka ka nakagusot, dong. Dali lang, kid, ha? Mga ilang kita at number ni Kwan. Engineer Dave Torres Ignacio. Dali lang kita. Nalang kimo. At manumber lang para may number. Rara ng number. Ara. Para may imong hawi doon na. Thank you, kita, Engineer Dave. Ay may nagpangutanabi ko na matapos daw before opening salvo. November 3 daw opening salvo. November 3, di ba? Dahil nga Kalibo Day, November 3. Founding anniversary at Kalibo. Agagin sabay rong founding anniversary sa opening salvo. Actually, dati ginmata, panahon pa ni Mayor Anay William La Chica, rong opening salvo ginmata ay November 3. At chimponay ni Mr. Albert Acevedo Miñez. Sir Albert, good morning, kid. Adlaw-adlaw gali nagapamati ra. Ha? Nasa Holy Child, nasa nang residensya sa Kanto Imla Serna ag Pastrana. O, nasa Holy Child. Good morning, kid, Sir Albert Miñez. So, panahon pa nandaya Mr. Albert Acevedo Miñez. November 3, ginmataro ko pinagsalbo. Agin transfer October, ginbalik kang sa November. So, kapakuta na, kaya ba man ang matapos doong dayang development ita Kalibo Plaza before doong opening salvo? Rumakasabat ka ton si Engineer Dave Torres Ignacio Ruaton nga OIC Municipal Engineer at Kalibo. Engineer Dave, good morning!
2: Good morning, Katotong Jets at sa pagpamangati ito ng Radyo Kalibo.
0: Oh, good morning. Now, may nagpakuta na, abi ko na kaya ko nung tapuson doong rayang development ita Kalibo Plaza before opening salvo, Engineer Dave?
2: So, ang current status of the Kalibo Public Park Plaza natin ay mga 70%
0: okay.
2: To 80% na ongoing.
0: Mm-mm.
2: Actually, doon ang completion kaya next year pa ta.
0: January, nakita ko January 30 ta eh.
2: January 30 pa ta. So, doon among nga, naingabot na kara, doon ang paper blocks. Eh, sige, base kung may mga manandad sa atong nga, na flooring, eh, doon do, naingabot at contractor.
0: Mm-hmm.
2: Then, matapos na tanda na before November 3 ko na naingabot niya ni eh. Do aton nga nga sa grass nga ma-deliver. Do aton nga madawang nga problema kara during opening salvo, di pagtanom ng dae blue grass, let's say kung matamad at wo contractor yung magbalikan na o iwa o man kita it karon inog repair do opisina dahil under sa andang a contract.
0: Okay. Ano no kwan? Ano baro gamiton nga grass kara? Karabaw grass or synthetic turf? Grass ita tong playground.
2: Ibu ato nga gamiton nga grass kara na tawag yung mga blue grass. Ito nga synthetic materials.
0: Okay, pero ano ra imaw? Kwan man gihapon? Artificial?
2: Bukan mo artificial.
0: Ah, tanom kita.
2: Original.
0: Tanom kita imaw. Okay. Okay. So ano para component at project? Maliban ko rin nga blocks, no? Blocks itong ginabutang?
2: Paper blocks. Then doon nga mga tanong.
0: Okay.
2: Then mayuna ko rin nga ano nga yung tanong da doon ito mga bluegrass paggrass.
0: Tapos gadugang kita matsa may nakita bi ako sa gina-post ni Mayor Jures nga may mga ginadugang kitang iwag. Eksakto?
2: Mga iwag bingara tag according kay Mayor nga post na to last time nga miniature at mga existing abito nga mga lights sa sugod.
0: Okay.
2: Pero datong miniature bingan to ay nagamit ito sa contest para sa DILG nga month nga this October
0: 14. Okay. So, pero kayang taposon daw with contractor before opening salbo? This, bisan nga rong anang target completion is January 30, 2027 pata?
2: Nagpangako man na contractor ka mo nga matapos ng daro pag-install it paper blocks patero mga tanong. Bawa mo lang nga pag-istoryaan during opening salvo kung paano ro hindi ma-apektuhan ro pag during ano ro opening salvo dahil base kung matapakan at hindi tayo magtubo.
0: Okay, sige. Ro budget kara is almost 11 million, di ba? 10 million something?
2: 10.5
0: million. Agarong source it pundo?
2: Local GSF.
0: Local government DILG. Local government support fund from DILG. Okay, sige. Okay, klaro na din. So, pero kung mahingabot, well and good, kung mahingabot nanda, nga hindi pagdalion ha, nga masunod na specification according sa plano.
2: According to specification at atong mga technical description dun about sa di man nga nabiyay, halin man nabiro pag-design ay sa Dishod, sa Manila mismo. Tanda mismo ro, nag-design ka ra sa atong nga project ay yung papanahog mo lang Manila.
0: Okay. Nationally funded project, Liremaw eh. Gin-download ang rumpundo sa local government unit.
2: Yes, correct. Dahil one first class municipality ka ra ay ro, pero kalibo ro nakabaton sa Dayang project.
0: 10.5 million. Okay, sige. In general, may concern iya ha. Ipabot ko lang kimo, totally akong gidman. About na sa generator kara sa may tourist o diba building ko, no? Sa may enrolledan. Nga una na ko no, sa karsada, anong enrolledan corner mabini. Delikado, base ko may madisgrasya.
2: Sige, pa-check dito sa atin nga kay Engineer Marte para makaramagawin niya.
0: Oo, delikado. Inaut ako na sa dagan eh, sa karsada ko tayo eh. Ang base ko na hiyapit sa buwan, may madisgrasya pa, Engineer.
2: Sige, katutong jet, doon na natin makaramagawin.
0: Oo, ipangutana ko lang man kung siyendo mga demolished materials itaton nga Captain Hilmi Harris Building na agto ko, no? Amat dinispose ako not contractor. May ideya ka?
2: May ideya kita karon sa contractor at sa andang nga ito nabasa ko na andang nga memorandum of agreement andang MOA ay sa andang MOA it between contractor then the LGU Kalibo Pero mayuna, because no ibang materials na ilagamit bala sa atin nga, ibang nga magamit dahil mga ibang nga repair, abiray now.
0: Okay.
2: So, may mga retrofitting. So, yung materials nga ito nga, ano, ay ibalik na lang dito.
0: Yung gina-audit aron eh, hindi mo na pwedeng i-dispose, hindi ta mag-agi sa local government unit. Ibalik mo ta aron eh.
2: Na.
0: Ay, sa letter abi ni, Engineer GC, matag-ato man doon ang engineer nga rate ko ano eh. Engineer Servatos, hay gin-dispose ako na ng materials, demolish materials, dahil nga wa ta sa contract. Nga dapat i-turn over. Pero actually, dapat gina-turn over mo ta dahil government property taroon eh.
2: After sa pag ano matait materials nga dapat i-turn over ng dala sa general services. Kung may mga materials na need to ma-clarify pati LGU mga anak pero LGU.
0: Oo.
2: At under man sa COA karoon kung paano mag-dispose.
0: Correct.
2: Sa base lang doon sa local government nga, no?
0: Pero hindi ta pwedeng
2: hindi nabi nga iba nga mga materials nga need nang da ibalik nang gabi during restoration.
0: Okay.
2: During building.
0: Pero sana tabing letter nga ginpadagan ni Engineer Servatos according kay SB Raymar, ay gintalakay ra ko Miyerkules sa Sangguniang Bayan. Hay anda tang indisposed dong na demolish nga materials ay wa ta nakabutang sa kontrak ko no nga dapat i-turn over sa LGU.
2: Yes, di man yan ako nabasag nga na letter dahil ako din ko no sa MOA, National Historic Commission ay mauron pa ko na randa nga pag-contractor.
0: Diyos, agwa ta pag-review ha tato ni Sangguniang Bayan kung inagin man sa MOA. Sige, pangutana at uman sa itong Esbira. Thank you, Gideon General Dave, ha? Sagamat, Gideon General Dave.
2: Thank you, boss.
0: Good morning, Gideon General Dave Torres Ignacio. So, sa pangutana, about plaza, ginatry ta contractor nga mahingagaw before November 3. Pero dapat, kung ginahingagaw, hindi pagdali-dali on. Make sure nga nagsunod sa specification, sa plano, sa program of works. Basa bon kon magkalitsi-litsi pa.
1: Todo komentaryo.
0: Ha? Alas 8:19 banwa, oras naton sa Pilipinas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
0: May nagpalayat mensahe. Dali lang. Alin sa sangka concern citizen. Sinyan to. Ara. Manami rin ang mensahe o eh. At nag-concern kin about generator sa may Inroldan, sa may Tourist Oliva Building. Okay na. Ipa-check na makaroon ko no kay Engineer Marte, dong in charge sa electrical engineer, itatong LGU Kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Good morning
1: Todo.
0: Kay... Totoo Roger Lucero Nagales, una sa opisina ta Barangay Affairs ita LGU. Para may nagpalit mensahe, concerned citizen. Para sa Kalibo Public Market, hindi ang dapat nakatuon. Ruwatin ko ng inquiry sa pangutana nga. Ginabawag bagat laye, dong partial turnover. O bahagyang pagtanggap. Ha? Itsang kaproyektong hindi patapos. Rumas importanteng legal nga pangutana hay maura. Long contractor baga hay may balido, legal ag contractual nga basihan. To request partial turnover or partial acceptance sa Kalibo Public Market bisan bukon pat fully completed rung bilog ga proyekto. Tama gid nga pangutana. May balido ag legal baga maton nga basihan. Rung partial turnover or partial acceptance ay sa Republic Act 9184 hay hindi pwede. Dugi na hambag ita Republic Act 9184, hindi po pwede po generally, ang bait ko na, generally not allowed under standard government procurement rules. Agrong ginahambay nga standard government procurement rules, Republic Act 9184, Government Procurement Reform Act. So, loko na nura na karang legal basis matod. More importantly, kung sugtan dong partial turnover, but hambagon baga, pwedeng mabawasan o malikawan it contractor doon ang legal obligation ng liability, including the completion it inter project, correction it defects, warranty obligation, ag maintenance it required performance security. Sambilog para matood. Ay base pag turnover, wow, tamang haliwaw sa taro nga contractor, ha? Na turnover gon, binato nyo ron. So kung ano mataro problema karon, kung ano mataro makuwang-kuwang una karon, kamo tabahala karon. Ay ginbaton ta ninyo eh. Gin-accept na ninyo. Ha? Gusto nyo turnover? O, yara turnover namon. O, gin-accept nyo. Ngani kung may problema karon, bahala ta kamo. Ay, gin-baton na ninyo. Ay, may ginasunod kitang sugundanan. May one-year warranty pa before dong final acceptance, ha?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa mapigod nga istorya, wrong issue is not simply whether partial turnover is allowed. The real issue kuno is whether it is being used to circumvent the law, yaraman, aton mang tikoon dulay, or to prematurely release the contractor sa anang responsibilidad. Tama. Under the original contract, sambilog ron sa akon gid gustong ka ipangutana. Matod kung pwede. Dapat naton siguruhon rong interested publiko ang kalidad at proyekto ang rong pundo at pumuyo ay protektado. Hindi dapat mangin paagi rong partial turnover para takasan dong sa kapulit sa kaproyektong hindi pa natapos. Concerned citizen, may punto man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Si Engineer Dave, nagpalaga iya ita mensahe ng hambay. Under kuno the Philippine National Building Code. Building Code ba ta kay kwan, ha? Building Code ba ta kay Engineer Dave mirang agina hambay. Hay, partial certificate of occupancy. Okay taron. Partial certificate of occupancy. Pero doon ko pang utana ta, acceptance ang turnover eh. Okay ta rin niya PCO nga ron. Okay ta pero si PCO sa National Building Code. Doon nga partial certificate of occupancy, pwedeng issue kuno for a completed portion of a building before the entire structure is finished. Provided. So, provided eh. That the portion can operate safely and independently and does not endanger the public. Eh, doon do, siguro ko ninyo nga what madisgrasya. The applicable fire safety requirements must also be satisfied sa certificate o the occupancy ta. Pero sa Republic Act 9184, hey, what again na-allow eh? Doon nga partial acceptance or partial turnover sa Republika bag-o ha dong National Building Code abing ara ginaama ko tara wa pangani ma-revise da wa man yan ni maamin ra ano bang 19 pakicheck na dong anong 19 dong National Building Code pakita na abe on anong 19 anong 19 ba na ipasa ag na-implementa dong National Building Code agro aton nga new government tara new tara ha New Government Procurement Reform Act.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, harayang, pwede ka tao ita certificate occupancy ko, no? Hindi yang ma-accept, risk go it contractor. Ay, do contractor masugot, baga? O 1977 pa. Dong implementation, approval ng implementation ita National Building Code. Rong dag-on nga ginungako 1977. The National Building Code officially governed by PD 1096 again issue February 1, 1977 nga nag-revise sa early Republic Act 6541. So dati na 6541 and it was amended by PD 1097 nga gina issue February 1, 1977 man. Kaya ruwatong isuriyan ay final acceptance tabi. Final ag partial acceptance or partial turnover or partial acceptance which is ginadisallow ita New Government Procurement Reform Act or Republic Act 9184.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dahil kung as long as what acceptance ay ongoing man gihapon ng status ag under maintenance magihapon contractor dahil binded man gihapon it contract under 9184 na according kay Engineer Dave Ignacio. Ay oh, ayos yan. Good morning uman, Totoo Roger Ralo Zero nagalis ah. Gato problemong mensahe oh eh. Dali lang to nga. Sa tiyempo tali Mayor SB Member Engineer Emerson Lechica, wrong opening salvo ay sa November 3. Emerson ba o? Eh, dati pa eh. Dati pa kay... Di ba dati kay Mayor William na November 3 man? O sige, kung kay Mayor Emerson ko no, nag-umpisa. Akon nga pag-intindi abin, kung panahon ni Mayor Lechica may opening salvo man, William, November 3. O pero kung kay Engineer Emerson, kay SB Emerson, okay, SB Emerson man. Pero dati ginmatang November 3, bago ginhalin sa Oktubre, ag binalik sa November. Nami man matod yung November 3, bagsik ni Juan. Para may aktibidades man ng kalibo. Ha? May aktibidades man ng kalibo in relation sa ato ni anibersaryo, founding anniversary. Hindi nga simple ang kita nga nag-celebrate ita founding anniversary. Mabo man mga aktibidades para sa founding anniversary natin nga banwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dali lang. Abo, nga mensahe. Nagapilaw eh. Dali lang kita. Balikan ko tala yung mensahe. Pagkatapos sa mangkara, alas 8.29. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
1: Todo komentaryo.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid git ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: More power!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: Suling Store, Capital Site, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Walang inaatrasado sa komentaryo. Katotohanan 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Balik sa aton nga pagpangalagad. May rekomendasyon iya banwa. Pero bago ko basahon ng rekomendasyon, alingin sa mga taxpayer at Calibo, awanan ko na yung mensahe. Kaina, pagid, nagpila ra. Wapagid na bawasi. Good morning, Katulong Jet. Monday blessings. Many blessings to you this Monday morning. May His peace and grace be with you. As you have

0: kay Christmas Makabinta. Good morning kayo na sa may Laging Banwa. Laging Banwa S naman siya sa printing ko na sandara Toyota Aklan. Oy, good morning kid. Pamilya Makabinta na sa Laging Banwa S naman siya, especially kay Christmas Makabinta. Madam Haina Merced, good morning. Have a blessed Monday. Mainit ka Lunes man, Engineer Bernard Moises. Madam Amabel Jimenez, una sa New Washington, sa Mabilo. Paring Abel Prado de la Cruz. Oy, good morning, kid. Shout out, agahon pa nagapinamati. Milgar Bitoo, nag de la Cruz family. God bless. Thank you, kid, paring Abel. Kay Madam Rosie Inaw dito. Good morning, kid, sa mga taga-Rosario, sa Banwat Malinaw. Kay Milmar Aquatres Junicio, good morning man. Kay Salteo Salterencio sa Bita. Una sa Kayangwan sa Banwat Makato, nga nagapamahaw ita saging aga nag-inom ita kape. More power gid, Jojo Panda. Mayong aga man, Madam Aileen Dorico. Thank you gid. Jorks Makabinta, good morning. Arriba naman siya sa naging Banwa. Kay Ma'am Puli Sabal, kay Sir Edgardo Sabal. Sa California, happy viewing. Kay Mr. Alberto Oreta, una sa Naluok. Thank you, kid. Kapitan Vic Mandal, naka-exercise ka na, Kap. Good morning, kid. Kapitan Vic Mandal, it kaano. Ma'am Gima Tolentino. Sir Mario Torreya, happy viewing. Una sa San Francisco, California, USA. Good day. Good morning, aga blessed Monday man, mga taga-Libakaw. Una kay Johnny De La Cruz sa Libakaw Public Market. Dating is Bememberit Nabas, Long Long Diasis, una sa Hibon. Francis Magallanes, good morning man. Madam Lani Flaviano, o patambyo man si pari mong Balbal Crispino sa anang bagay sa Bagto Leso, nga nagapamahaw kuno itsaging alinaga. Habang nagpamati, mauki mo makara. Habang sige kaon, it's saging. Good morning again, paring Balbal Crispino, kay Madam Lani Flaviano. Kay Randy Samson Sarabia, sir. Good morning, una sa Puok. Good morning, uman. Indiana Dave Torres Ignacio. Kay Juby Changa Bornales. Sa Changa Bornales family. Thank you, good. Andrew De Luna. Pa-shoutout kami sa The Boss Barbershop. Sa programa mo habang nagkakape. Ang family sa Sitio Cabaya, Barangay Manikalibakaw, nga permi man naka-tune in sa programa. Si Tatay Ulong De Luna, nga nagpamati man, thanks gid kay Andrew De Luna. O nasa The Boss Barbershop. Jane, wow. Good morning gid madam. Madam Jane Malihan Kimpo. Good morning man. Randy Laison. Arong di karon sa Iping ko covered court plaza sa May Lagoon mini stage kadugom gid di karon kung gabi eh bilang beses ron hapuna di karon gatinambay rong mga malit kung gabi eh wa matapos ro mga nakabitay nga rong iwag sa bawat puno maskin dong playground kaduguman. O from Randy tama gid actually ginambay ko ron ato LGU Kalibo Engineer Dave Ignacio. Aton nga plaza matuod, madugom gid mata. Compare mo sa Kapitolyo Provincial, alive nga alive gid arong Kapitolyo Provincial. Pag gabi buhi nga buhi kita, dahil mahayag nga mahayag gid. Safe nga safe kat imo magpamasyar sa Guding Ramos Park. Iya sa Kalibo kadugom-dugom gid mata. No nagaserbe lang gid nga iwag, may ngini may mga iwag por mga puno kahoy nga ron. Kung pwede mabayluhan doon mga bumbilya at posting nga ron, nga magnami man plaza, nga paggabi ay mahayag, vibrant ba? Iba vibrant, ha? Roto nga slogan, vibrant Kalibo. Ato nga mga kali, okay, mahayag. Pero ato nga plaza nga pinakatagipusoon, gid. Ito nga ba, mamadugom kung gabi eh. Kano ko pa napunara eh.
1: Walang inaatrasa.
0: Hopefully, Engineer Dave, madugangan na itong iwag o bayluhan na lang ng mga iwag ita itong plaza nga ron. Ita, mas maliwanag ba? Mas maliwanag na ilaw. O isayang naman, naglagay ka ng ilaw. Imadilim naman. Huwag ka na lang maglagay ng ilaw. Para man namin mando plaza, maayag man, aga safe ka man maglibot-libot, magwarang

0: Parang di ka man manandad, madugo matuod.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Hindi kaabot eh. Hindi kaabot yung spotlight. Napakabot. Hindi kaabot hagos karon sa may children's playground. Agri karon sa may kilid at covered court. Agri nga may stage karon no ah. Madugo matuod. Eh kung naman tami nag walking may kami sa plaza, madugom gin mata. Oo. Pwede ba iluhan ng mga post-it, iwag garon nga tagmahayag da? Ruanat nabas mga nangan, kanamiton yung plaza gun. Ha? Nabas makaroon mahayag-hayag batsang kiri. Pero sa pilang adaw, mas mahayag pagi dun. Pag natapos na ng street light yun. Eh, ruan na ginagamit nga iwag sa plaza, na ginagamit na sa street light. Sa National Highway gin niya street light.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5
0: Hindi kaabot, sir eh.
1: Radyo todo.
0: Magpahay kamot spotlight, hindi kaabot hago sigto. I don't know kung astay tagahon do spotlight niya ron. Dahil ang Christmas, base magnami. Ah, siyempre, ginabutang at kababo nga Christmas light. Pero kung na normal nga adlaw, madugom gin mata. Good morning, naduga ka mo sa radyo pare. Naduga o man, nakabalik na kami ng Tina Guboy Tambong, nakabalik na. Good morning, more power to you and your program. God bless. Thank you, Gid, Kapitan. Yupem Yutem de Leseno na sa Makato, sa poblasyon. Agkay dating Vice Mayor Isbinin and Early. Auntie Margie Goyo de Pedro, good morning, Gid. Nami kunta, galing magayo ka man eh. Good morning, aga. About ko na sa post sa tulay, ita AI gali to. Thank you, Gida, kay SB. Ngayon pa ko ta na tabi si SB Utoy kung matuod yung post nga to ni. Ilig to, no? Ilig doon nag-post doon eh. Ano nga yun nga first name ko nag-post ita tong nakabalandra nga tong billboard sa Magugba Bridge nga nakabutang buisit. AI gali to. Kaya nga ginpa-confirma ko, Gida, eh. Kung matuod. So, AI gid man gali. AI Gidman, thank you, Gida. Dating SB member at Chudoro Otoy Nabaro sa Villorente, kay SB Bagto. Yan pa ko tana ko, bikin na ko nagtaliwan ni Adlaw eh.
1: Todo, komentaryo. Todo, komentaryo.
0: Nagtawag ka man, dong. Tawag ka man, kakondong ha. Iya, ka man sa piyak. Thank you, Gid, SB Otoy. Paring Lionel Valencia, good morning, pre. Kay Julius Nunez. Nano tayo pa iba-iba ro opening salbo dapat October agud masadya. Hay do October abi hay October fest umbisa it kasadyahan sa Berman do nagud may mga pangitan an man dumaintok ka mga negosyante pag mag-start October. Mahaba abaruan ng pagbagligya gaya ng street food tapos may inuman sa gabi eh masadya talawon abong tawo abong turista nga nagaagto pero hindi pagkalipatan dong peace and order, bahala na. Roma polis karon mag-monitor. Pwede man. October, hasta ginit kwan. Hasta January, para mahabagid. October kita, umbisa. Next year, hasta kita January.
1: Walang inaatras.
0: Post ni Fernando Ilig. So AI galito.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Alata.
1: Todo.
0: Iyak ka na sa aton Colonel Taylasio. Good morning, Katurjit. Watching and listening to your program. Shout out sa tanan nga grupo ni ex-congressman Lito Marquez. Kong Jess. Classmate Lino. Engineer Titoy. Pari Larry. Pari Milan. ABC President Jesse. Etc. From Doha, Qatar. Ay, nakapatigil sa Qatar. Nagbakasyon mo sa nang apo eh. Enjoy sa imong vacation. Retired but not tired. Police Colonel Hilacio Ribaldo Guarino. Ngayon na makaroon sa Doha, Qatar. Nagbakasyon sa nang apo ko na yung mura eh. Madam Linda Tay, have a blessed Monday. Blessed Monday, everyone. May your day be filled with gentle moments, warm smiles, and a heart that feels at peace. Sending our love and blessings for a beautiful day ahead. Have a great day to all. Katodo, God bless you, Jet, and family. More power and thank you. Thank you, man. Ang Rolin Goyo Tabor. kay Nung Noel. Kay Madam Daily Albert. Oh, long time no hear. Good morning. God bless you na sa Oxnard, California.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa Oxnard, California, USA. According to Engineer De Vera herself, wong connect budget do bagong tindahan nga ron. As in, ubos na. Ima pangani gakumbinsi sa aton ng mga vendors nga magreklamo sa munisipyo kung gusto nga matapos it pulido ruatong bagong tindahan. According dun, ha? E nagawa ron sa kwan, sa sesyon ko nagtariwan niya Merkules. Nasunod sa mga vendors, ginambagan sa nandiyo ni Engineer De Vera, nga wot at budget. Pailin nyo na kaso man na rin yung mga local official. Ay wot at budget, paano matapos na? Akong bagaga, magpinasali kita at October 30, ang magtaw kita at false hope sa aton ng mga negosyante tindahan. Magsinali kung man mga sanda tapos ay wa tagali.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Ay una-una rin yung area partial acceptance. Ha? Partial acceptance ang turnover. Violative run, ha? Violative run dito, Republic Act 9184.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: May ideya man ko na imaw. May ideya man imaw about mga materialis nga dinispost at kontraktor. Ha? Takon si tapagdaghan ni Engineer Servatos. Ha? Ayan ang hambag dinispost na mananamon ay wata sa kontrata na kabutang eh. Ay, government property na ron. Dapat pag dimulis ka ron, ginaturn over mo ta sa munisipyo. Dahil dapat accounted ron. Ay, ginausit kuwa ron. Government property ron, may sundanan na karon kung paano gina-dispose doon according sa COA rules. Ha?
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo,
0: hindi
1: radyo,
0: lang ha, i-dispose mo at basta-basta. Ay, nako, Gunemjit. Dapat imbestigahan doon. Aga konsiin doon na gin-dispose, bawion doon. Agibalik doon sa munisipyo. Bisa di ba na mapuslan doon, importante, accounted. Good day, Mjit. Iya sa Ibahay sa October 16 do opening salvo. Pakibati lang kami mga taga Unat Ibahay. Adlaw-adlaw, nakatodo radio. Thank you, Gid. Sa mga taga Barangay Unat, 16 do October do Unat Ibahay. October do Unat Ibahay. Do Unat Kalibo, ginapakamayad niya November 3 del founding anniversary at Kalibo eh.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dali lang kayo. Dara, may recommendation niya from concerned citizen and taxpayer. I recommend, tawagan mo nga ni si Kwan ha, Isberix Dayon. I recommend requesting an independent joint technical inspection involving the Office of the Building Officials, Bureau of Fire Protection and Qualified Engineers along with a review of the underlying procurement contract. If credible, immediate hazards are identified. The affected portion should not be occupied pending appropriate safety action. The investigation should establish whether the certificate was properly issued, whether the occupied areas are actually safe, and whether the contractor remains fully accountable for all unfinished and defective works. Wow, kanamiton gini mong recommendation. Saktong-sakto gini batod. A certificate of occupancy authorizes use. It does not. Ginaalawang nung paggamit. Pero not necessarily by itself certify full performance kung construction contract or extinguish doon nga na nga liability it contractor. Tama, Gid. Tapos, call out ang regional COA to investigate all the demolished materials sa previous building. Na, di ka na sa tindahan man naghihapon, ha? May demolished materials man, eh. Not only for this public market, but in all Kalibo demolished project. Na, ay may mga materialis man, kung siya man kung ano nag-actor mga materialis sa tindahan, plus magkukinauso yung materialis kagindibulis sa Captain Hilmiaris Building. Request examination of the Kalibo Public Market.

0: construction contract, actual physical accomplishment, progress payment, any partial turnover and acceptance documents. BP Regional Office 6, Calibo Fire Station, request independent verification of the fire safety inspection certificate, particularly whether it covers the actual occupied portion and whether vendors and customers can safely use the market. Office of the Building Official request examination of certificate of occupancy, inspection records, completion documents, approved plans, and the specific portion authorized for use. Because the issuing office may itself be under review, an independent technical assessment should also be sought. Wow, exacto-exacto, kid. Pakikontak nga ni si Engineer Rex Bautista. Ay civil engineer imaw. Ag isbe member pa imaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Doon doon pa pagpalaga, nag-double. Ayos, toto Roger Lucero Nagcales. Yan lang. Ay, sinyas doon kung ara na siya, ha? May spotlight kami karon nga agi na propose pa lang. Ah, okay. May di, may una naman yata kamong spotlight pero nag-atubang tayo sa stage eh. Di isin ba naka may spotlight man nga nag-exist, di ba? Ag may poste kami nga inugbutang tag mga mataas. Ah, una na, okay na, sige. So, harang una. May response na, may response na. Ang ba ni Engineer Dave Ignacio, may spotlight ko doon nga gina-propose doon ato ni engineering. Ag may mga posting nga inugbutang tag mataas gid nga mahayag. Oy, perdi pa kamot nabas, anat nabas, mahayag. Pero makaron may ginapabutang mga street light ha? Sa nabas nga mahayagid. Mas mahayagid para vibrant ba? Nagakasinantoy mo sa ato nga slogan. Municipal slogan, vibrant Calibo. Minatutuod kita baga nga vibrant gitarong Calibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Para manami magkubkuob sa gabi eh. Paborito kita ni Dok Bal mga kubkuob nga raw. Dr. Bal. Ha? Sa naila kagit imo kon madugom. Dahil sa dilim daw, may liwanag. Sa dilim, may liwanag.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hindi delikado, abi, kung madugom una-una, base kung manandad ka. Pangaywa, hindi mo mas makilaga rong tao ina nga konsensin o kung may naobrang kalukuhan, di mo makita. Sa ibang kita, tambayan di karoyon. Eh? So, di, kung madugom, abo ka katabong milagro. Abo ka katabong milagro. Ay, kaya, agaman namin matakon mahayag ro plaza. Tawag nyo ro kapitol. Agtakon mas kapitol, kahayag-hayag. Ha? Kadami mag-warang, magtambay-tambay, ay sa kahayag-hayag.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning kaya Nanay Gloria Villarin. Una sa isan siyang apirmigit ko nung nagapamati. Oh, thank you, good paring Lionel. Aga, thank you man, Nanay Gloria Villarin. Una sa Barangay Estancia. Nga adlaw, adlaw, good ko nung nagapamati. Thank you, good ha. Nanay Gloria Villarin. Siyento kay inay. Hay, nag-inalit na dito ato niya monitoring. It is me. My goodness. Agi na try nato niya maabot ulit niya ni SB Rex Bautista. Standby ka mo. Ay, base kung matsambahan tayo mo. Ara ni masali niya. Arong president ita hard to get. Ay, wak gali ko not officer. Tanan ko not officer. Pero ay maro ginakabiga pinuno. Ang pinuno! Engineer is member Rex Bautista, sir. Good morning.
2: Hello. Gabayan ba kayo?
0: Ikaw, ginmatagali, pero ginatawag na ng ang pinuno.
2: Ah, is Rex. Dahil abo agi itong grupo, may comeback voice. May sabaduhan, may kulisan.
0: Is Rex, may natabo aming meeting konektaliwan ni Adlaw sa munisipyo with the Mayor Joris agaton yung mga taga-tindahan. Ang sambilaw gulay sa istoryahan, ay doon ako naka-attend kasi nasambit niya meeting?
2: Wala.
0: Awa ka naka-attend? Okay, sige. Now, anda ko na itong laging kasugtanan nga October 30, may partial occupancy or turnover nga matabo sa ground floor siguro ron ita Kalibo Public Market. Now, bilang sangka civil engineer, ag contractor man, ag isbe member, ginaalaw natin yung partial occupancy or partial turnover. Well, sa akong nga pagbasa, it Republic Act 9184, generally, not allowed dong partial turnover or partial partial occupancy.
2: Ay ko luwa mo tat na obra si ba alba wa tat ng grado. Ng grado. Ay sang grado para ni pobra do ng obra.
0: Mm.
2: Ito din nakaroon. Kasi partial pa ang mga gintapos. Hindi nakaroon. Yung problema lang ay kaya sabi third floor.
0: Oo, doon.
2: Brata.
0: Okay.
2: Sa third floor. Ay, sige. Ano ba ba? Nag-occupy na na.
0: Hmm.
2: Nakasali ko. Ito sa contract. Kasi, ang club to contractor na may nabasulat siya. Huwagan ko na ano, no?
0: Tama.
2: Huwagan mo na kapamakay. Huwagan na. Kasi ito, sa depende sa usapan. Ang dapat mag-iwag sa ta. Pag-trabaho, butawan at mga ano, safety measure. Kaya, hindi mahugan ko sa
0: agad, dapat siguro ay maghimo tata kwan joint baga sangka technical working committee nga makanda kita pag-usisa aruan na karon nga fire safety sipre ginagamit mo na eh aruan na nga fire safety and ang exit karon aruan na karon nga safe baga ron
2: pabaw yung risiko sa contractor pero kung gasugot na kasi nga occupy kasi hindi man lang may isyo siya ko na bumus pang dito para siya occupancy yung partial occupancy samba yung para occupy yung para yung ground floor kasi kinahangan din yan ikata yung mga vendors yun.
0: Okay, so pero pwede may, pwede mao pwede mag-issue ro aton nga billing official. Sunod sa building code, it partial occupancy permit. Pwede ha? Pwede. Pero okay, sa ginatawag nga partial turnover or partial acceptance, o ginahambag tabi Republic Act 9184, right? Generally, not allowed dong partial turnover or partial acceptance. It infrastructure project by a contractor to a local government unit.
2: Ay, hindi kasi nga pwede nga mag- partial talaga kasi yung kontrata ay bilog. Diba? Eh, yung whole building kayo kontrata tapos yung isyo pa kayo. Paano ang connection? Ano ang mag-connection na? Ay, yung isyo ko ni Juan. Partial occupancy. Dapat eh, kung kita mo na kung pinapawapinin.
0: Hmm.
2: Ano mo sigurado? Pinapawapinin. Kasi yung mga dati, may mga pampinigin pa eh. Ang tawa ko kahapon sa ako sa mga sa atong finance committee.
0: Okay.
2: Sa budget. May kwanta pa man doon. Wala ka na yung mga hanggang ako pagkwanta. Kasi hindi man pwede rin niya koleksyon ng parang kasi IBP rin ganilis eh.
0: Okay.
2: Kasi siguro man IBP rin niya mahuman ang bago yun. Sabi ako kansi.
0: Tama. Dahil nga kung Merkulay sabi ko nang istoryahan nyo na sa Sanggunang Bayan. Si Sibir Rivaldo naghambay nga mismong taga-tindahan doon naghambay kana ha? Nga according ko no kay Engineer De Vera, Imoro Project Engineer una, nga wow tat pundo rin na nang hambag sa taga-tindahan, nga nag-agtoy ito. Aga, kung gusto nyo man ha, pahilin nyo lakaso rin yung mga lokal opisyal. Ano na nang butang bagon? Ita, Project Engineer.
2: Sabi, ano rambay nga rin, rambay nga siya. Ito pa sa DVP, ang iya sa local finance, pero kung tinan ka na nakapayot, kasi tinan na the agreement kasi i-prepare kita other dokumento for final.
0: Mm.
2: Final connection. Eh, hindi man magsigil sa DBP. Kasi inspeksyon na yun daro, kung ito na final, lukis ang daro.
0: Doin nga ni?
2: Tama tapos sa i-release na that pool.
0: Doin nga ni? Doin
2: nga pa? Ito ang mambal na awat.
0: Correct. Doin nga pa ko tanag. kung paano naubusat pundo, considering a loan doon eh, the payment ay per accomplishment eh.
2: Kaya wala no, mo si may 40 million ba kung nagbilin? 40 million ba ka, diretay ko sa accounting o sa budget officer?
0: So may mga 30 milyones pa nga nabilin sa 300 million.
2: 40.
0: O, 40 milyones. Pero 40 milyones, igo para tapuson tanan sa imong tanawa, ay kontraktor ka ba ni?
2: Ay, kasi rin ang kontrata ron. Kung halimbawa, 20 na ka din yun, ando kang tapuson kasi kontrata, hindi na pwede nga hindi tapuson. Kung lalo nakasaan sa kontrata.
0: Kontrata.
2: Kasi yun, hindi ka nang tapuson. Eh, pero kung may mga additional ka, kayo mo dapat kang bibitit ko gano'n dahil hindi ka pwede magdugang o naman chip yung fondo. May wala nga ni Karun na ginbutan sa mga ano pa, sa bagong budget, yung pa buhay ko nga nito. Kasi hindi ka pwede butan sa mga for generator at for transformer. Kaya malwakot, iyan ka sa general fund ito mabuhay. Hindi ka pwede. Kasi kontrata tayo ng funded ng BDP, ano nang seal out o naman chip yung fondo.
0: Tama.
2: Mag-wag-wag. Kung nagtaas o pagtaas ng mga material. Sa iba, kung change order ka nga, mawasan na nga kung ano itong posya. Lumawa, bulong ng mga kalikada, bulong ng pintura. Ayun mo, ibutan ka doon po kasi nagugan ng mga chip yun, di ka pwede rin.
0: Ay, pero sa transformer, kundi, transformer ay part imaw ita budget eh, kaya sa budget. Pero kung ibutan na nga, pero kung iwa ka nakasugod sa budget ba, sa 300 million?
2: Pero ako na sa sugod sa mga computer, sa mga sala ka ron.
0: Ah, Diyos.
2: Pero hindi pa rin mo ma, sa pag-compute kaya din kita kaya
0: ibahan yun eh
2: mo ma, napapago si certain building o at kuryente
0: siyempre pag layout mo at pag layout mo abit itlinya paano mo masairan yung at palpak kung wak at power
2: ay nga di ay ano yun kaya dapat ay i-change order ng daron sa mga ito sa masaya sa English ng engineer kung ano yung pwede mabawas na ano transformer at generator.
0: Ay, tara ako na bing pag-intindi, maura na tabo sa transformer karon eh. May gusto karon nga mag-supply, nga taga-munisipyo, daywa ka transformer. O galing, pagkakita na ko presyo, manaba ko no, gusto na dugangan. Ang may Rotaplex, hindi man na pwedeng dugangan do pundo, ay doon niya taruan na nga pundo according sa naka-budget. So umatras do supplier. Ha? Gusto ko na umatras.
2: Oh.
0: Ay kita ba sa makaroon wat transformer? Sa makaroon wat transformer nga na itakod?
2: Kung nagtaas na karupisyo, ala ko tropat mixer nga alis ko. Kasi hindi din nanda eh. Hindi din nanda eh. Kasi kung dapat ka to, nagbakaya dito nang mamaba pa. Ano na sinuha na may taas at may reklamo sa tayo. Kababo na list. 272 million, pinagin mo transformer na ang generator, nila ni kamot-amot 3 million doon. Pero akin, 2 million na nga huyak ko rin.
0: Pero halimbawa, engineer ha, aray, ako man na si, kung ako man na si LGU, kung ako man or mayor, halimbawa gang, ikaw ay kontraktor, bukon ka man at SB ha, bukon ka at SB, ano ka nga biman na, kontraktor ka gang, buong taro pagka SB mo anay, kontraktor ka gang, ako si munisipyo, engineer ek, sobra hara, 200 milyones kaya mo obrahon 200 milyones nga tindahan maron ka baho?
2: Kaya yung simple sa budget, ikot niya po. Kaya sigurado.
0: Okay.
2: Hindi kita ang bayan-bayan kanon eh. Pero kung kamakaroon siya pa.
0: Maron ka baho? Maron yung kabaho? 200 million?
2: Kailangan ikot niya po para what mo okay. Work size.
0: Ah, okay. Nga, importante mag-inan siya man ikaw kasi mire, kontraktor eh.
2: Ayun, maron eh. Mag-inan pala kasi kung gagagibin ka lang. Kung
0: diba? Okay. So, Roma ko tana makaroon, ano parumahimo it is be sa sitwasyon nga ra?
2: Ay, sabi nga yun, ay ga, kumintar doon kung ano, pero kung wala ay, iti, may ato, ang mga spalindi niya, na sanda, pero ga, supervisor niya, implement ko mga project, eh, magiging. Yun. Pero ano, kita rami, yun ko, eh, mag-report ka, ganda nga, orayan niya, nag-gisig, mag-ingam, nag-gisig, diba? Ano ko naman mag-engineer? May background mo sa construction. Kung mag-ima na, kaya nakakaya, yung isang gugot ako, sa municipal engineer, ay kita lang na, eh, in the first place, sinambay ka ito nga, kambay ko mag-bagong engineer, yung gugot ako. Di ba?
0: Tama.
2: Dapat yung experience para madali na nga mga kaya, kung ano mga detail ito, Terus kau mau kawin nanti kalau mas kru kan udah. Itu jadi abu utang yang jadi gambar. Jadi sadu kayak dua mas kru. Jadi main mas kru lagi.
0: Bukan tabit bolti. Bukan tabit bolti deh. Katingan malang ni moron deh. Ay.
2: Tabit bolti.
0: Katingan.
2: Building ni, mayo na kau tahu malang kau berakal deh.
0: Agua.
2: Mayo na dipalplak ke building kau deh.
0: Mayo. Aku dah nakita. Peras mungkin obra yang hospital ngara kamu bahu man deh bah. Nakita man ni moron nga moron man bakal man ni mau pero pinuto si cemento binuhusan
2: oh
0: singgab singgab lang singgab atong nga direct town singgab ah pinuto bakal moron man eh tapos buhusan it bakal aba buhusan cemento
2: ay may design man sa doon ay structural analysis
0: man okay
2: yeah, may muna di tabi ka nga sunti buko bakal may man masiguro may mga kapalitigin ha tanay mo ko bakal may mga dito para isang sandal lang
0: na sa bilog pa ron sa bilog dahil nga
2: may muna na kita mo mag-ano pa ron hindi nag-ahulog nag-ahapay nag-ahulog pa ron may kung may sunti o bakal maski matigay mo ay nag-apin dahil mo
0: ay may ay, nano abi gin-hire ninyo ro taga DPWH at taga TISDA nga mag-conduct inspeksyon. Ay, ba't sa huwa mangilit na auto? Huwa, ba't pinog sabat?
2: Hindi man yan ba matik ko para bakal. Kasi yung pag-tisit bakal nga, mag-tisit. Hindi na ulat, aron. Ito, huwa man tanda pang ulat kung hindi na makarunan ko. Ito, aron sa... Yan. Ay. Hindi kami na matisit nga, pangawin yan, maroon yan. Ito, hindi na naikalitin. Pero wala nga pencil screen ka ron, hindi hindi mo sa pag-tisting, ito kami umasaya lang kung safe mo, kung sandal mo.
0: Pati nga ni Aton nga DPWH gali, huwag matinanong-ong sa mga maurong structure niya sa aklan, ha? Nga DPWH. Huwag
2: man ako, may anda, man sila, ay, hindi mo yung sa'yo, bandaron ko po, ma, huwag sa nag-pang-tisting, sa mga kapyan ko, mga skill.
0: Ang first time kung saan nga nakasapupot maurang project sa aklan?
2: Ayun na, man sila,
0: That's why ngayon nga, may suggestion niya. Oo, may suggestion niya, engineer kayo na, oh. Actually, kailangan mo nagpada suggestion nga rin. Anong hambay nga ni kayo na, hara. Hara ng hambag, ha. Aga, timing ra, nawin na. I recommend requesting an independent joint technical inspection involving the Office of the Building Official, Bureau of Fire, and Qualified Engineers, along with review of the underlying procurement contract. If credible, immediate hazards are identified. The affected portion should not be occupied pending appropriate safety action. The investigation should establish whether the certificate was properly issued, whether the occupied areas are actually safe, whether the contractor remains fully accountable for all unfinished and defective works. A certificate of occupancy authorized use does not by itself certify full performance of construction contract or extinguish the constructor's liabilities. Tapos, i-call out ang regional COA to investigate all the demolished materials sa dating building. Request examination of Calibo Public Market sa construction contract, actual physical accomplishment, progress payment, any partial turnover, and acceptance documents. Dapat kino mag-conduct investigation, joint technical inspection.
2: Tama ano, tama karon dapat dapat mga expert kita nani karon yung kung mga engineer kita kita expert kita sa mga kung España, que cuatro me una amiguita de donde, pues ya, a mi amiguita de una, que ha ido de una ambaña, y a un día, como alguien, no te da luz en impuestos, o a esto, me voy a ir a transformar, vamos a
0: hacer. Ok. Agarra, pinakamanami, itaray nga lang ako, ano, ginpadang misahe ka ko, no? Kinang-kilag, hindi mo rai. Amigo, manin mo rai yata, eh. Imaugotara, nami mag-mayor ta, do, tojit. Bukal ta, prangkahan, may one vote ka kung yagi, matunghanin kay pari mong toy. Si pari mong toy, swanog. Ay, kumpare mo, galing. Mabuto gala tayo mo. Kaya mo, kumpare mo. Kumpare ko.
2: Kaya, simple, basta amigo, pare. Ikaw man, kumpare man, amigo.
0: O galing ko no, ay.
2: Pare, budget.
0: O galing nung toy, may kwanta, biray. Matsa may negosasyon yun sa nga natabo, eh. Kami ang nakasayod yun, ano, natabo. Na negosasyon. Thank you, galing, Generex, ha. Go, puli, ma... matawan pag init attention
2: that one. Tama, distal ko. Kasi saan ka to? Atong amigo mo to, dapat may dream kita. Yung tanong na kasi involved na karon. May pamoy yung kalibutan. Doon kita rin kapanindahan nga.
0: Daiwa, daiwa kung ako mo magtandem ni SB Emerson, pareho ka mong civil engineer eh.
2: Oo. Ay, wala ni kita. Saan ka ni makamay, wala naman ni Christine. Kung ipatisting ka rin sa may specialist ako sa engineer na testing around ito pa sa meteorological kung sa likutan. Ito yun ako, ang choco ito pa rin eh. Na testing dito sa lang. Ay, yung problema, ayaw ang mag-testingan eh. Ano, tumatanaw ang ito rin. Base ang saan ang papel ang sinasubmit. So, pwede na maya ang papel na yun.
0: Ay, side man namin kita, kita, ikaw bilang contractor nga, natural nila tamahan ba contractor, ay kanamit ang pag-over, kung pulido, taron, kung di mo ito mag-testing on, natural nga ta, mahambang nila ta contractor, ayos taron, pulido ron, ako na obra ka ron.
2: Bawa yung abikato na magsura nga lang eh.
0: Ah, di ba?
2: Kanya-kanya sa kitang
0: ano. Ay, dapat ah, nga ikaw nga end user, dapat usisaon mo ta. Kung eksakto ito lang niya po dito.
2: Kaya tayo may nga nag-SB ako, ay pato ako yung user.
0: Ay, dapat usi sa o sa una. Itong safety abe, itong istoryahan ka rin. Una-una, una-una, Rupag Ubright Project. Pangayon safety. Safety kita, tindahan, tabi rin.
2: Yan yan, yung nambay, simply, tamaan, takos mo kami muna, kita ito mabingin muna, kita ito mabingin, atong pamilya, atong ibata, atong amigo, miga, ay kung saan kayo tokpan, may mapalo sa lang, higoon doon na. Kaya na, kung pinaka-safe, kita na ikaw dapat makabol.
0: Ay, nga, okay man ko no, Romauron eh. Okay man ko no, ha? Okay man ko no.
2: Isa. Kaya sambal ya, Taron. Iwa mo lang.
0: Pero, ara na para, engineer. Sa tanaw mo makasustain do rin niya structure, ang hardiplex. Halimbawa, mga yulanda, nga bagyo, at ang ginapangayo, ha? Hindi sa bag ini maginupad. Ini maginupad engineer.
2: Ne. Hindi na sa mamay the structural analysis ang meron eh. Kung, kasi may mga standard ng relasyon sa mga wind load.
0: Okay.
2: Like load, dead load. Ay, di ka design doon. Ang may earthquake load. Earthquake okay. Na na. Ay, kung okay, exacto matalangan. Ang design nito, ay okay, matalangan. Yung problema, ano pag-ubra.
0: Na.
2: Kung, may natuod, yung pag-ubra. Siyempre, tayo mo lang nag-ubra ka, hindi mamba yung watero.
0: Okay, pero design.
2: Pero kung nakabulsa, at least, yan ang nakabulsa, at least kakasiguro ka.
0: Okay.
2: Hindi, tarambal ka to eh.
0: Ay, hindi man sana magpatiki mo eh. Basta na't believe ki mo eh.
2: Ay, awal isa. Siyempre, kung ano tayo nakabutan sa kontrata na ito na dapat masunod, may kuwa sa bulsa ito ay, hindi ko nag-ubra ko nun. Which is, kung nag-ubra mo lang ako mga designer, contractor man kasi design and build dun eh.
0: Tama. Kontra, saan naman nag-design? Saan naman nag-ubra?
2: Tama, may contractor, may obra, palugi ay, pangungot,
0: pag-ingan siya. Engineer X, thank you, Engineer X, ha? Salamat, salamat. Good morning. Engineer Rex Bautista, hopefully maton mag-ahimo ita technical joint inspection. To make sure, gin nga, kung may unagin man nga, tao, ha? Inyong nga hambang nga partial occupancy, ha? Partial acceptance. pero partial acceptance ag partial turnover. Ano tay, violative date Republic Act 91-84 eh.

0: Yeah, tabi, gi, nakabutang tabi nga generally not allowed eh. Alas 9:27. Pagkatapos umabak, relax, Gold Eagle Beer.
1: Todo komentaryo.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. More power!

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati wa ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani kamo man, ay magbakal kung kamo. The best,
3: More Power. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
2: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
3: Nakikinig kasi sila sa radyo.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
6: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
7: para sa Senate Manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash Shally na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: Uy, mare, kagwapa din yung looky ka makaroon na. Ihutin mo man abiro yung sikreto ka, Paul.
10: Uwa ako yung sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una at servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko basra kagukuhon ag baby face imawgi hapon.
11: Agharap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
10: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
12: Bio with
13: ako si Ana, for problema ko gida nga ako na regular nga regla. Isa, galapot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, ba okay, gida resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yumay Visio! Ang Visio! Yumay D3! Matagas,
14: mga butika.
12: GTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500,
15: Samsung Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malo,
17: isang ka-teacher.
16: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
15: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
16: Sa
15: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Ipaidipagi ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
17: Armando Castillo ng Danday. Tatay Mendoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Todo lang komentaryo sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik, zaton nga pagpanggalagad alas 9.38 na. O, yagpas na kita eh. Kay Mambilya Lucero Crispino na sa mga taga-Lipotos naman siya. Thank you, God bless man. Kay Engineer Cesar Gomez Taiko. God bless you always, Engineer. Una sa New Buswang, kay Benz Cristobal sa Laguna. Shout out ko sa LGU at Poblasyon Batan. May Batan kita. May nagagal-ating taga-Batan niya ho eh. Imo ng mayor nag-atubangit kasong korupsyon. Pero Mayor Calibo, wapamanit na nag-palit kasong korupsyon. Pero imo sa Batan, ing napabugay nga diking kapag on pag on, nag-giltak kung gali.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Imong Batan nga nagakamang kay Toto Roger Lucero Nagalis. Good morning naman. Dr. Jones, shout out kay Woodsticker Francisco. Ayang ayon ng gabi. Ang natabo nga meeting banwa with Neya ag mga manguma ita istansya karon sa todo action, bantayan niyo ng pagpahayag ni Mr. Jaime Bardolasa it Neya Aklan.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Buenos dias, man, tres hermanos.

0: aton nga mubo, hinaga ko lang balikan si Engineer Jan Kenneth Almalbes or si Engineer Bal Chulushot Akenro. Una tabo nga public hearing kung nagtaliwan niya adlaw. Akon baga official, may ginpagawa ng moratorium or suspension ita quarry operation sa Barangay Mubo. Rodoga nga update at development kung mga nakinatabo nga incidente-aksidente sa bilog nga probinsya sa nagtaliwan nga 24 oras. Bantayan si Banamon nga mga Diyosan Public Affairs Program. Ay oo, Tatay Jerwell ay taga-Batan kagid. Batan nagakamang patay-patay uta. Harang manog-abot yun doong love letter at ombudsman pa man sa mga ginpangpailan nito at kasong panakaw. Anti-graft and corrupt practice act. Ang diking nagagiltakang ni Gorilla. Ang drainage na nga mga wow tabon, si nagagagtoon daw tabon kinyong drainage nga ron, si inyong diking nga ron nga nagagiltakon. Si inyong doon yung mga overpriced nga mga tricycle nga tig 250 mil. Si inyong inyong nga 6 million nga street light. Inyong tindahan nga nakatiwangwang hasta makaroon di mapuslat mga negosyante gihapon. 100% nga kompleto pero hindi magamit. Inyong water system project kawa tubi. Inyong mga tubong ginpangubong mga wat tubi. Tanawan yung banwa. Konsen yung pagturon. Trabaho lang, walang personalan, banwang nagabamati, mangin, hirway ka!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM. Makasaway sa likod, may rest ba na? Mabilis sa inyo, wait to get the jet race. Inyong napakinggan ang Todo Komentaryo, 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo, Todo Komentaryo, Todo sa balita, Todo sa issue, Todo sa entertainment, Todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo, Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
4: Sorihan daw sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaprotektanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag ginamakuha, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo no, mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putiktahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bayo, amunin nga tawag nga armas sa D3 Bayo. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinakakusog nga pang armas sa D3 Bayo kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold pressed extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabakterya man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na. Pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kala na mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani Hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani Hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala kada may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka na that hinders your immune system, may mga
5: predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar.

0: away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio Plus, may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells, para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw susulod sang aton lawas, Sir Boy.
1: Awa na kay pikto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no. Kung nara ka mo tingob-tingob ka mo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko, nagtanabi concert ni Bamboo no, tumbok katuoy ka labuoy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano, sa Lacson,
0: sa Mega World,
1: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka nga balo sa ginasugata mo nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate sa gantawag naman, ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Mga buti ka.
0: Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na ka mo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag-capric acid naga panami sang imo nga ghrelin, kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no, ginasuppress niya ina. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no. Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
4: Yes, exactly.
0: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects, so dapat nami ang imo nga source of energy clean energy ka. Dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa JP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
4: That's why isagamba sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
0: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain

0: si Rides Bangod, isa man ini kamakusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Makakas,
2: mga butika. Okay. So makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag ilang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negro, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw tun anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, alin pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
0: Sir Boy, dira na ka sa lalay ang imo capacity how to handle stress, no?
2: Correct.
0: May ara iban pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
2: Buringot.
0: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
2: Correct.
0: No? Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya happy hormones.
2: None.
0: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
2: Correct.
0: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics, kay bangod layo kita sa unwanted stress.
2: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, kay gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kay wala kagaka, wala unod ang imo tiyan. Wala ka mga ginawa tudo, wala ka mga gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kay nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilan at sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit, kos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo na gid yung mga senior citizen, damo na gid yung natawag ng mga medyo mga 50 up nga suki na gid sa D3 Bio, kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra microbio. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
0: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kong ining nakabutilya, no.
2: Oy, piki ina, piki na,
0: no? Kag kong naka soft gel ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka blister pack, naka banig kag naka box, no. Ang iya nga packaging, amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig. Kaga sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no. Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no. Sige, yun lang nilang pagtumar sang DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio kag Clinicas 4 Biotics para layo sila sa balatian, sir boy, kag ang mamligan nila ilay kayong lawas.
2: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
1: D3 Bio Health News. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Radio. Todo.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sinuma na, Hinebra na,
2: Jeans na nalo, promo na.
1: Tingnan ang ilalim ng Selyo Ocal
2: ng Hinebra product.
1: At i-claim ang premyo sa partner outlet test, shali na!
3: From July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
4: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilagit ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store, pangalan Public Market. Bilyone Store, Makato Public Market. Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market. Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Anuhan po kasi daw siya na cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
5: Nakikinig kasi sila sa radio.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
7: May family history ba na kamuhusang diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: ganagapanubos
8: ang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado,
7: epektibo,
8: para mismo.
7: DTX 500
3: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo,
10: isa ka teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: nangyari doon sa mga karamdaman po ninyo?
1: Ay, ito po, nawala na. Naging, ano na po ang ating pag-ihigit. Regular na. Ang akin pong, ano, yung laging parang binadakanan ako ng ulan. Hindi ako makahima. Nawala na rin po. So, ay, salamat po. At mayroong kanyang ganyang rice coffee.
2: Available na nationwide ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee for...
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, kamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
5: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ni carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Kasaling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubian ay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya. Kung nagakinorinot na, kung hindi kunula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakorinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kag, paano natun punggan ang pagkorinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
9: Mayong aga, Sir JP, Sir Boy. Sa mga suki nga tigpalamati. Isakto si Sir JP, dapat nami ginaya kung kada bugtaw na ito, magtulok na sa espiyo. Doka nami sa ngaton skin, no? Ina, aton pag-istoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sa D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag naton nga mga mikrobyo, no? Mapavirus mana, fungi, bakteriya, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sa imo mood, nagapanami sa imo digestion, ang Clinicas for Biotics.
10: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa atong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slow Rubs, Kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo, kung kapan nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag-Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag-D3 Bio.
7: Informasyon sa ikaayong lawas.
8: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang taon mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pare Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
10: Batchmate mo si Richard?
8: Ha?
10: Batchmate?
8: Magulang sa sakon, gawa.
10: Ate, okay.
8: Mas manong namon si Manong Willy, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
10: Gabi. Manong Tong.
8: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
11: Ah, hindi ka naka-guest, no?
8: Hindi ah! Lantaw ka pala, lantaw, lari pala ko. Ikumpara pala ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantaw ka pala ang mga skin namun, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Nga aga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component isang... extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amun isang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ka-provide siyang elasticity. Gina-attacky ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo ang pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init. Ang UV rays, kid Sir Boys, ang adlaw mo, kining grabe, kid magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagid Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body why na mayo ga produce collagen and that's the time gagsige ka na sag gisige na yasag gravity itself bisan ang gravity na lang ha nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravity gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo doon dula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sa imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen tinami gid kung gaditi X500 ka Sir Boy kay ini ang makabulig no nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na kapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno ano da. Gagaras. And then ang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yan
11: kulong?
8: Eh.
11: Ha? Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
8: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
11: Lapitan Friday, engineer.
8: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag istoryante, dako gid Sir Boy mabuling DTX 500 Sir Boy
11: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni Sir JP no collagen sang una damo kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka, kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, duway man ko ano, nga nga akong tupad balaya, kaya pa nagiliw ka gainom, kaya pa nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akong, kay basic ka DTX 500. Ha? Dasi ka Martin C, no? Amo nang kontakda mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imo lawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan nga gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging. Kung

0: DTX 500 kag naka Mighty C.
1: Oh, lain gid ja Sir Kevin ano, kung naga DTX kag.
2: Yes, Sir JP no. In addition no sa functions ang collagen no. Sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
1: Dasig mag-ayo.
2: Mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen no? In fact ang bali Sir JP nagaanubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaedad kita ng aton selula nagaedad man Sir JP.
1: Tira, kung makonsekwentaan yos kana 50% na lang mga 40% na lang release mo sang collagen.
0: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
1: Ati amo na na pari Richard, thank you gid sa
2: So ang gakatabo na Sir JP no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation no. Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
1: Okay.
2: So kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum Sir JP. Makita mo gida antioxidant.
1: Amo mangyapon.
2: Vitamin A, vitamin C.
1: Gusto.
2: No, so ang ini nga mga vitamins,
1: small amounts no?
2: Ang vitamins ni siya ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C ag amat-amat no, pati ang gwa sing inyong alawas naga-glow.
1: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo ah.
2: Hindi si Richard De La Torre.
1: Richard Gomez, namin ko.
0: Kaya basiga ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa
1: mga. Akong babae.
0: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
1: Ang abnormal.
0: Hindi man ah.
1: Anyway, sige ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pari Richard Gomez and ni pari Piolo Pascual. Okay?
0: Nag-text na ganyo.
1: Sige ah, daw mahamutos ang piki ng gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baw ilok ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500 mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho padula baho iya Sir Boy sang ilok.
0: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo no? Na gigaugdas na lang kikperting ang sud mo aga pa. Hoy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good no. Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya, may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbone eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amo ni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man ga coronot. Ang nami pagidi may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
1: Alright, so, sige. So, agap ako ng api, Sir Boy. Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guo, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
0: Swabi.
1: Pero kung ito may ulo, kuan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagkita kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget Sir Boy,
0: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine, ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergothionine is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood no taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
1: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul absolut. Butangan lang nila sang buluban yusan amang Artemisa, ano da nga oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na.
2: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang chan, is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nag-autot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-autot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa atong chan, no? I mean gas is the product of fermentation man sang food sa atong chan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong chan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
1: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
0: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kavuasca, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
1: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blaso mo yung plana, kakit sang muscle mo.
0: So, sakto lang init, kampiyon ang
1: gasudo, gasulod. Sa iyan lang ginapang kuha itong mga palanakit sang imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gambalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
0: Talk ni Doc. Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
1: Ay!
0: Ang isa sakit chan.
1: Ay!
0: ang isa gireklamo nga dalaga mo may pimples ko ma.
1: Oh.
0: Ha? Ang isa naman niya, ma, do may tonsillitis ko. Ako baga ko tutunlan. Naglakat ang iloy. Nagkadto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko. Ara da sa lamisa. Dito'y bayo mo lang niya para mo lang niya sa tangkaso ubusin po ang kagilanan. Ay, ang dito'y bayo. Kampiyon man sa punggod. Kampiyon man sa sore throat. Kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si Dietri Bayo. Hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubo si Pon Kagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use Dietri Bayo as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakapatante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bio, kuha kasi sa katinlo nga dagom, oh, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Oh? Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant na makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natong mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pagproduction sa free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga, sa tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo do mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo ba ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline things makwa sa nature. Ini siya nga effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why gamat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo tiyan, kayang-kaya man pat yun sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarim, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso ubo sipon kagilanat, nami pa si imo skin.
2: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
0: Siyempre, may paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag deodorant ang sloyahan, dapat Klinika D-Fresh, ang deodorant nga may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini kay may rich in vitamin E ini nga namik gid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Klinika D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
2: So madam, huwag salamat sa inyo. Padayon nyo pagpamatik kang pagsuporta sa aton programang impormasyon sa ikayong lawas. I-remind lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo cellular permi, no? Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensyado batok sa sakit. Kag ang D3 bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3 bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Klinika Sporebiotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
0: Da mo makita no na kampion gid kung ga suplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat pagtumal sang D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na na yung ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata ang kampion niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung gamay TC ka.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:35.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Lunes. Petsa 12 na po tayo sa buwan ng Oktubre taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributar.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para sa mga balitang atid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa headline balitang lokal, 7 lalaki arestado sa ilegal na pustahan sa bilyar sa bayan ng Kalibo.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, 2 senior citizen na nagtalo sa Kalibo, isa hinampas ng kahoy.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At Aklan, kabilang sa mga kinilala sa pambansang Healthy Workplace o Workplace Awards 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa iba pang balita, tricycle driver sinita at pinagbantaan ng lalaking umano'y lasing sa Kalibo.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At dako naman tayo para sa headline balitang regional, 4 na fishing boat na samsam dahil sa illegal na pangingisda sa Capiz.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, mga manggagawa sa Western Visayas sa kumirit ng dagdag sahod.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang national, net satisfaction rating ni Pangulong Marcos bumaba sa 4 na puntos.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dagdag headline balitang national, lakso na hinamon si Cayetano na pangalanan ang mga individual na umano'y nagbanta sa kanya.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At Philippine Embassy sa Riyadh nagbabala sa mga Pinoy sa Saudi Arabia dahil sa sitwasyon ng seguridad.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. At 11 billion pesos na ayuda ipinamahagi sa mga mangingisda at magsasakang apektado ng El Nino ayon sa OECD.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang international, 4 katao nasawi sa pananalasa ng bagyong Isaias sa bansang Florida.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, 4 na Pilipino sugatan sa pag-atake sa Riyadh Airport.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. Headline balitang sports, Alex Yala sasalang sa Chinese bet sa Wuhan Open.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Para naman sa headline balita ang showbiz, Tanzania kinurunahang Miss Grand International 2026.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At para naman sa headline balitang negosyo, magandang ani ng palay hanggang Nobyembre inaasahan sa kabila ng Super El Nino.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. At sa headline ng balitang pangkalusugan o health news, 38% ng mga adult Filipino fair ang mental health ayon sa social weather stations.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At ang mga balitang iyan hatid sa inyo ng Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax with Gold Eagle Beer.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. Mas 11:39 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lugar.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. Arestado ang 7 lalaki matapos maaktuhang nagsasagawa ng ilegal na pustahan sa bilyar sa Ena Roldan Street, Barangay Poblasyon, Kalibo noong Sabado. Nadakip ang mga sospek sa isinagawang operasyon ng Aklan Police Intelligence Unit, katuwang ang Kalibo Municipal Police Station at First Aklan Provincial Mobile Force Company. Matapos umanong maaktuhang tumatanggap at nangongolekta ng mga taya sa larong bilyar nang walang kaukulang lisensya o permita. Nasamsam sa operasyon ang isang mesa ng bilyar, mga bola at iba pang kagamitan sa laro. 200 pesos na marked money, 3,800 pesos na perang hinihinalang ginamit pang pusta. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1602 o batas na nagpapataw ng mas mabigat na parusa sa ilegal na sugal.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, nauwi sa pananakit ang pagtatalo ng dalawang senior citizen sa pabahay Barangay Briones Calibo nitong Linggo. Batay sa ulat ng pulisya, nagtungo umano si Rodel 61 anyos sa bahay ni Marlon 62 anyos habang nasa ilalim ng impluwensya ng alak at saka tatlong beses na sinira ang pinto ng kanilang terrace. Dahil dito, nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang dalawa hanggang sa hinampas ni Marlon si Rodel ng isang perasong kahoy sa may ibabaw ng kanyang kaliwang kilay. Nerespondihan ito ng kapulisan kung saan dinala ang dalawa sa Dr. Rafael Estumbucon Memorial Hospital para sa pagsusuri at medical na atensyon. Samantala, in-refer naman sa Barangay Justice System ang insidente para sa kaukulang disposisyon.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lugar, kinilala naman ang Provincial Health Office ng Aklan at 10 iba pang institusyon sa lalawigan bilang Health Workplace National Awardees 2026 sa ginanap na Healthscape Convergence ng Department of Health of Western Visayas Center for Health Development. Bilang sa mga ginawaran ang Municipal Government of Lezo, Banga Primary Care Facility, Batan Health Center at Birthing Facility, Madalag Primary Care Facility, Malinaw Primary Care Facility, Navas Primary Care Facility, New Washington Primary Care Facility at Numancia Primary Care Facility. Bukod dito, kasama rin sa mga awardee ang Paseta Calezo Cortez Health Center at Tangalan Rural Health Unit. Layunin ang pagkilala na bigyang pugay ang mga institusyong nagsusulong ng malusog na kapaligiran sa trabaho at nangangalaga sa kalusugan at kapakanan ng kanilang mga empleyado.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag pang detalye balita ang lokal, sinita at pinagbantaan umano ng isang lalaking lasing, 26 anyos na tricycle driver sa Barangay Andagaw, Calibo nitong gabi ng Linggo. Ayon sa ulat ng pulisya, nagtungo ang biktima sa bahay ng kanyang nobya para sunduin ito at ihatid sa pinagtatrabahuhan nang lapitan siya ng suspect na residente ng Barangay New Busuang, Calibo. Tinuro umano ng suspect ang biktima habang paulit-ulit na nagsasabi ng mga hindi magagandang salita at mga pambabanta. Napansin naman ang ama ng nobya ang insidente at lumabas upang kausapin sana ang suspect. Ngunit nang mapansing nakainom ito, ay pinili na niya ang huwag ng makipagtalo. Minabuti na lang ng biktima na ipablatter sa pulisya ang insidente para sa karampatang disposisyon.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:43 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Nasamsam ng mga otoridad ang 4 na fishing boat at mga kagamitan sa pangingisda matapos umanong masangkot sa ilegal na pangingisda nang walang mayor's permit sa karagatan ng Panay, Capiz. Ayon sa ulat, nagsagawa ng operasyon ang Panay Municipal Police Station. Natuwang ang Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO sa paglabag sa Municipal o Municipal Fishery Code ng bayan. 14 na individual, kabilang ang mga kapitan at tripulante ng mga bangka ang nadagip dahil umano sa ilegal na gawaing pangingisda na tinatawag na patuloy. Kabilang sa mga nakumpiskang 4 na pump boat, mga makina, lambat at iba pang kagamitan sa pangingisda. Kayon din ang tinatayang 10 kilo ng iba't ibang uri ng isda. Mabot sa tinatayang 291,000 pesos ang kabuang halaga ng mga nakumpiska. Itinurn over naman sa MENRO ng lokal na pamanaan ng Panay ang mga nadakip at mga nakumpiskang kagamitan para sa kaukulang disposisyon.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita, nanawagan ng dagdag sahod ang mga grupo ng manggagawa sa Western Visayas habang humihiling naman ng tax reliefs ang mga micro, small and medium enterprises o MSME upang maibsan ang gasto sa operasyon. Sa public hearing ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board 6, noong October 9. Ilang sektor ang nagsulong ng aumento sa sahod, kabilang ang petisyon para sa dagdag 250 pesos kada araw. Wala pang pinal na desisyon ng wage board sa panukalang dagdag sahod. Inaasahang maglalabas ito ng pasya bago matapos ang taon. Samantala, iginit ng mga negosyante na kailangan din nila ng suporta at tax relief upang mapagaan ang gastusin at mapanatili ang kanilang operasyon.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 12:45 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national.
1: Bumaba ng 4 puntos ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mula negative 7 noong Hunyo tungo sa negative 11 nitong buwan ng Setyembre. Batay sa survey ng Social Weather Stations or SWS. Sa resulta ng survey na isinagawa noong Setyembre 21 hanggang 27 taong kasalukuyan, nasa 35% ng mga respondent ang nasisiyahan sa performance ng Pangulo, habang 46% naman ang hindi nasisiyahan, habang nasa 20% naman ang undecided. Inuuri ng SWS bilang poor ang net satisfaction rating na negative 11 ni Pangulong Marcos. Gayunman, mas mataas pa rin ito kumpara sa record low na negative 15 na naitala ng Pangulo noong buwan ng Marso taong kasalukuyan. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng harapang panayam sa 1,500 na adult Filipino sa buong bansa na may margin of error na plus 0 o minus 3% para sa pambansang resulta.
0: Todo national.
2: Hinamon naman ni Senator Pamphilo Lacson si Senator Minority Leader Alan Peter Cayetano na tukuyin ang mga individual na umano'y nagbanta sa kanya kaugnay ng investigasyon sa mga irregularidad sa mga proyektong pang-imprastruktura at reclamation activities sa Taguig City. Sa kanyang post, iginit ni Lacson na dapat pangalanan ni Cayetano ang mga taong pinutukuyin nito upang masagot ang mga alegasyon. Nauna nang nagsumite si Lacson ng Office of the Ombudsman nang hindi bababa sa 45 case study kaugnay ng mga hinihinalang anomalya sa mga flood control project sa Taguig. Ito ang nagtulak sa pagsasagawa ng fact-finding investigation. Naglabas din si Lacson ng video na umano'y nagpapakita ng nagpapatuloy na illegal na reclamation sa bahagi ng Laguna Lake na nasasakupan ng Taguig City.
0: Todo national.
1: Samantala, nagpaalala naman ang Embahada ng Pilipinas sa Riyadh sa mga Pilipino sa Saudi Arabia na manatiling alerto at mapagmatsyag sa sitwasyon ng seguridad sa naturang bansa. Sa inilabas na abiso, pinayuhan ng mga Pilipino na manatiling kalmado, maging mapagmatsyag sa kanilang paligid at sumunod sa mga opisyal na anunsyo. Pinayuhan din ng mga biyahero na kumpirmahin muna sa kanilang airline ang schedule ng flight bago pumunta sa paliparan dahil posibleng magkaroon ng pagkaantala, kanselasyon o pagbabago ng biyahe. Nagbabala rin ang embahada na huwag lapidan o pulutin ang anumang kahinahinalang debris dahil maaari itong bahagi ng missile o drone. Inimok din ang mga Pilipino na huwag magbahagi ng hindi beripikadong balita, larawan o video kaugnay ng mga insidente may kinalaman sa seguridad. Iniyak naman ang embahada ng Pilipinas

0: seguridad sa pagkain sa bansa. Sa pinakahuling ulat, 106 na lungsod at munisipalidad ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Kabilang sa mga apektadong lugar ang ilang bahagi ng Cagayan Valley, Calabarzon, Bicol, Sacsayhuaman at Caraga. Ilan sa mga lalawigang nagdeklara ng state of calamity ang Isabela, Cagayan, Camarines Norte, Dinagat Islands at Agusan del Sur. Samantala, tinatayang 6.87 billion pesos ang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura. Ayon naman ito sa Department of Agriculture, aabot naman sa 249,000 na hektarya na mga pananim ang naapektuhan na dulot ng matinding tagtuyot.
1: National. Samantala, ibinaon naman ang 178 na sako ng bigas sa bayan ng Bantayan, Cebu matapos ideklara ng National Food Authority or NFA na hindi naligtas kainin ng tao ang mga ito dahil sa amag. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Bantayan, natuklasan ang mga nakaimbak na bigas nang maupo sa pwesto ang bagong alkalde. Agad namang nakipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa NFA upang inspeksyonin ang mga bigas at matukoy kung maaari pa itong makonsumo. Matapos ang pagsusuri, idineklara ng NFA na hindi na angkop sa pagkain ng tao ang mga naturang bigas. Dahil dito, isinagawa ang wastong proseso ng pagtatapon upang maiwasan ang posibleng panganib sa kalusugan ng publiko. Bawat sako ay may timbang na 50 kilo, katumbas ng kabuang 8,900 kilo ng bigas. Nasaksihan naman ng mga tauhan ng Commission on Audit or COA at iba't ibang departamento ng lokal na pamahalaan ang proseso ng pagtatapon sa mga nasabing bigas.
0: National. Target naman ng House of Representatives na maaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa ang panukal ng 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa 2027 bago magsimula ang halos isang buwang undas break. Sinabi ni House Speaker Faustino D. III na nakatuon ang Kamara sa wastong paglalaan at paggamit ng pondo ng mga nagbabayad ng buwis. Tiniyak naman ni Appropriations Committee Chairperson Micaela Sonsing ang pagpapatupad ng karagdagang mga hakbang sa pagprotekta at pagsusuri sa paggamit ng pondo ng pamahalaan. Sa ilalim ng panukalang budget na inaprubahan ng Kamara, nananatili sa 1.107 trillion pesos ang alokasyon para sa edukasyon, bukod pa sa karagdagang 10.55 billion pesos para sa mga prioridad na programa. Kabilang ang 2.10 billion pesos para sa tertiary education subsidy. Tumaas naman ng 12.23 billion pesos ang budget para sa sektor ng kalusugan mula sa 346.59 billion pesos to 358.82 billion pesos sa ilalim ng House-approved General Appropriations Bill. National.
1: Alas 11:52 na at dako naman tayo para sa buong detalye ng balitang international. International. Apat na katao ang nasawi matapos manalasa ang bagyong Isaias sa Florida Panhandle sa Estados Unidos. Dalawa sa mga nasawi ay mula sa Florida at dalawa naman sa Alabama. Bilang sa mga naiulat na sanhi ng pagkamatay, ang pagguho ng mga punong tumama sa mga bahay at pagkalason sa carbon monoxide mula sa paggamit ng generator. Bagamat humina na ang bagyo, nananatili ang panganib ng pagbaha, malalakas na hangin at mga buhawi sa ilang bahagi ng timog silangang Estados Unidos. Nagdulot din ito ng pagkawala ng kuryente at pinsala sa mga bahay at infrastruktura.
0: International. Samantala, umabot na sa 4 na Pilipino ang sugatan sa pag-atake ng sa King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia noong Sabado. Tatlo sa mga sugatan ang nasa intensive care unit habang nakatakda namang ma-discharge ang isa. Wala namang Pilipinong nasawi sa insidente. Patuloy na nagbibigay ng tulong ang Migrant Workers Office at Overseas Workers Welfare Administration sa mga sugatan at nakikipag-ugnayan na sa mga lokal na otoridad upang matukoy kung may iba pang Pilipinong naapektuhan. Pinayuhan naman ng DMW ang mga OFW na umiwas sa mga posibleng target ng pag-atake at sumunod sa mga abiso ng embahada. Pinapayuhan din ang mga nakatakdang umuwi sa Pilipinas na kumpirmahin muna ang kanilang flight bago magtungo sa paliparan.

0: International. At para naman sa detalye ng balitang sports. Sisimula na ni Filipina tennis star Alex Yala ang kanyang kampanya sa Wuhan Open kontra sa pambato ng China na si Han Shi sa unang round ng torneo ngayong Lunes sa Dongfeng Voyak Center Court sa bansang China. Bilang 13th seed at world number 18, bilang si Yala sa section 4 ng WTA 1000 tournament kung saan maaari niyang makakaharap sina Leila Fernandez at Jessica Pegula sa mga susunod na round.
1: Todo balitang sports. At para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, kinoronahan bilang Miss Grand International 2026 si Gian Mohen Dimaka ng Tanzania sa Coronation Night na ginanap sa Bangkok, Thailand. Nakuha ni Shire Andrade ang ng Ecuador ang first runner-up, habang second runner-up naman si Biu Megan Gus ng Netherlands. Third runner-up si Samena Carillo ng Guatemala at fourth runner-up si Yomora Pham ng Vietnam. Ipinasa ni Miss Grand International 2025 Emma Mary Tiglao ng Pilipinas ang korona sa bagong kampiyon. Samantala, umabot lamang sa top 25 ang pambato ng Pilipinas na si Angelica Lopez ng Palawan. Ngunit naiuwi nito ang Best in National Costume Award sa kasuotang hango sa magkukulang.
0: Todo balitang showbiz. At para naman sa detalye ng balitang negosyo.
1: Todo balita.
0: Inaasahang magiging maganda ang ani ng palay ngayong buwan ng Oktubre at Nobyembre, at maabot ang produksyon na noong nakaraang taon ay kay Engineer Rosendo Su, chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Gayunman, posibleng mararamdaman ang epekto ng Super El Nino sa susunod na cropping season mula Nobyembre hanggang buwan ng Marso. Inayuhan ni Su ang mga magsasakang walang sapat na irigasyon na magtanim muna ng high-value crops upang maiwasan ang posibleng pagkalugi. Hiniling din niya ang maagang pagbibigay ng fuel subsidy upang makatulong sa mga magsasaka sa susunod na panahon ng pagtatanim.
1: Todo balita.
2: At para naman sa detalye balitang pangkalusugan o health news, kinukonsiderang fair o katamtaman ang kalagayan ng mental health ng 38% ng mga adult Filipino. Kapareho ng resulta noong Nobyembre 2025 ayon sa survey ng Social Weather Station. Sa survey, 31% ang nasabing good ang kanilang mental health, 18% ang excellent, 12% ang very good, 2% naman ang poor. Samantala, 72% ang naniniwalang nakatulong ang pagiging bukas tungkol sa mga hamon sa mental health, habang 78% naman ang nagsasabing nakatutulong ang pagbabahagi ng personal na karanasan upang hindi maramdaman ng iba na nag-iisa sila. Isinagawa ang survey noong September 21 to 27 sa 1,500 adult Filipinos sa buong Pilipinas.
1: Todo balita.
0: Alas 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak sa Relax with Gold Eagle Beer at ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 74 days na lang at Pasko na. Sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billion Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Niknik Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 7 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon! Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo,

Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo. Todo Aksyon. Kapag may balita, may aksyon. Todo Aksyon. Pagpagana sa pananghalian, Todo Aksyon. Todo Aksyon. Todo Aksyon. Kapag may balita, may aksyon. Todo Aksyon.

0: Maigatradlaw, Banway, Tagalibo, Maigatradlaw, Provincia, Taklan. Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pagililibas, sa pagpagayag it programang Todo Aksyon.
1: Aksyon!
0: Magkarugat daw kita, ita Lunes, Pitsa, Dusi na kita, Banway, sa buwan itong Oktobre, Dagon, 2021.
1: Aksyon!
0: Uras na rin, Banway, kagapagabi-abi, kagapagapadamiyaw, ita maigatang hapon, nagmaigapagpamati sa itong magasuki, kagapagamati. Sa kabilugan niya, Banway, Tagalibo, Kabugusan niya, Provincia, Taklan, sa Kutob, kumagabutan ko itong pagpangalagad. Makarugrang edisyon, ita itong pagililibar, wang kong ikinyo banwa nga pag-welcome pag-panamiyaw ita maayrayad nga Udro Adlaw. Hoy, kamusta sa ito ni mga suki nga mga taga pag-matingin nga monitor makaroon ka nga mga panyempo kabay daw nga nakapatagali ka na banwa ita pag-ilabas do ato nga mga katodo kapinggid daw sa managa po pamati makaroon ka nga hapon sa ito nga pag-ililiba. Grabe kasingkar no rong init itadlaw ya sa ito sa banwa ka na itakalibo sa matapos man no gamagwaswas dumabas kong kragaugan kahapon itapon agakabii sa pila ka mga banwa nga sakop itato nga probinsya Kataklan daw kapinggid iya no sa primero distrito ko aton nga probinsya.
1: Aksyon!
0: Sa ito na nga managosyante sa Bahing Karagkong Kalibo Public Market. Ayon ka manaman sa Bahing Karagkong Kalibo Shopping Center. Sa ito nga mga volantero-volantero banwang nagkatutok makarong karaga Udro Adlaw. Kamusta? Doon ito nga sang maga itray karaga Adlaw ita Lunes. Now ikaywa nga Adlaw ita Lunes sa ray karaga buwan ito Oktobre. Mga katodo sa ito nga pag-ililibang makarong karaga hapon. Now kay makarong karaga baga panyem. Puro ito nga pila ka managosyante. Now kapinggi sa aton nga Kalibo Public Market nagapatagay makaroon itapag po pahuway apahilay-hilay while nung iba nagapatagay yung banwa itapag ilabas makaroon ka nagabaga pang orason. Sa aton nga mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers ang padayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pinakamaga mayor nga daganon ita aton ka nagabanwa itakalibo kamanaman bilog ga probinsya Kataklan. Siyempre mga katodo sa pinakamaga terminals na yes aton sa sentro itabanwa itakalibo ang makaroon ka nagapaura zone nagapupaway na aton nga mga drivers pero iba siyempre nagawarya-warya pa sa pinakamaga mayor nga daganon kapinggit daw sa aton nga mga tricycle drivers yes aton sa banwa itakalibo.
1: Aksyon!
0: Agaro iba ka na nagapatagayin man itapago ilabas sa pilag ka mga karyendarya na no, sa aton yung mga terminal na iya sa eastern naga western part kung aton ka naga probinsya mga katodo makaroon ka naga mga panyempo aro aton nga pilag ka mga drivers.
1: Aksyon!
2: Aksyon para sa bayan.
0: Sa ito na nga mga igmangot nga nagapamati man sa tag sa nanda ka mga panimagay. Samtang nga masako paro iba na ito nga mga katodo sa pagdigamo, pagpreparar. Na ita ilabas makaroon ka nagadlaw ita Lunes na kapinggi sa mga ulihi ka nagapahaom na mga katodo. Pero kung siyempre kung timprano ka matimo nagpreparar kagina ay timprano ka man no magkapatigay ka na banwa ita pag ilabas ang mga katodo makaroon ka nagabaga panimpo. Aga siyempre doon mga katodo sa ito nga mga igmangot. Ang wapay na nakailabas kamulang bahala magaprepar magaplastar ita inyo karon nga mga iabsod makaroga udto kay kami man nor magatod kinyo magaprepar ita pila ka mga balita kapinggid daw sa mga balita lokal nga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pagililiba.
1: Aksyon!
0: Sarang mga katodo ang magkapatagay inyo kang mga mensahe. Pila ka mga pagpanamyaw concern nga gusto ipagabot sa itong pagililiba makaroon ka nga hapon. Kaya itong itong pagkatawat lidwa no, sa kabilugan ko aton ka nga pagililiba. Siyempre mga katodo, hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share na itong pagpangalagad makaroon ka hapon. Para mas mabuo na ito no, ng mga katodo o magkapamati. Maka-update sa pila ka mga balita kapinggid no, sa mga balita lokal. Ang aton nga pagkatawat lidwa sa aton nga pag-ililiba. Aga siyempre magkatodo, no? Para nga maging mas updated ka mo no? Sa managa kanabo sa bilog na ton nga probinsya Kataklan mga katodo, hindi gid no? Paglipatan nga i-like, i-share dato nga pag-ililiba magkaroon nga hapon para mas mabo na ton nga mga katodo makapamati gid no? Magkaroon ka nga mga panyempo kapinggid magkaroon no? Nga adlaw ka na ita Lunes.
1: Aksyon!
0: Aga siyempre mga katodo, no? Pakipalo doon ka nga Facebook page sa mga katodo para automatic na every time nga may inagabaga news and public affairs program may mga breaking news na gratatardong radyo todo iya sa probinsya Kataklan. Makabaton ka mo nito notification agod no nga maging mas updated gig ka mo sa managakanabo sa bugos na ton nga probinsya Itaklan.

Sa kinangdaan, manging kaibahan sa Rodek Ragapala, tuntunan si Katodo Reynald Banjola. Amaga ililiba kita banwa hasta launa imidya magkaroon ka lang hapon. Mga ibang kita siyempre laton yung mga Todo reporters na naka-standby naman banwa. Asanda ko nga tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Amaga si kita mga Katodo, no, itapila ka mga balita direkta sa aton yung mga municipal police station. Sa bilog na aton yung probinsya Katakan. Amaga insidente banwa ginagkaginabo sa bugos na aton yung probinsya. Follow up sa tatong mga Todo reporters sa mga nagkaginabong mga insidente. Ang igabasyada magkaroon ng hapon sa aton yung pagpangalagad. Ang kamayon na karabanwa, no, ng mga magagkuhan ng insidente ginaguntan sa bilog na aton yung probinsya Katakan. Insigida ron yung igabasyada itaton yung mga Todo reporters sa kabilugan ko aton yung pag-ililiba magkaroon ng hapon sa

0: Mga banwa sa mga balita nga ito nga pagkatawat ligwa pagkatrataron sa ito nga pagililiba macro edition ito ito nga pagpahalagan araw dahil ka mga todo no, nga pagpahayag ni Police Major Aubrey Ayon araw ito nga CPIO kung ito nga Aklan Police Provincial Office sa may kantanan banwa sa ginpatagay karaga operation ito ito nga Provincial Intelligence Unit ang nagkaresulta karabanwa nga maaresto rumpito tanan daw ka mga individual sa araw dahil karabanwa nga paghampang itavilyay hindi karoon sa sangka area sa aton sa banwa ita kalibo kay may pila kara banwa no kabaga nagapabot nga sentimento sa particular dong pila naton ka mga bilyarista banwa pero sa lamban naton mga katodo no kay kun may una kara banwa or kay kara nga pagampang abi kay ta bilyar dai wa mata kara banwa it involve ka kwarta wa kara ita posta mga katodo sige apon indi man siguro kamo pagdakpon dai ta aton kag mga otoridad mga katodo may kantana no sa rin kag impatigay kag police operation kahapon karagadlaw it aton nga Provincial Intelligence Unit kaibahan do aton kag kalibo PNP at taga Mobile Force Company no kay once nga may una karabanwa nga involve nga kwarta or pusta mga katodo no hay sigurado gidron no nga i-operate kamo itaton kag mga kapulisan no kay bangod gani banwa gagila dumilian roday karaga sugal mga katodo like roday karaga paghampang ita villar nga may una karaga involvado karaga pusta pero kun wa mataro na siyempre tayo yun mataro inyo karaga paghampang banwa no kay di kara sa karaga operation na recover kara mga katodo roday karaga mark money gaging gamit money tatong kag mga kapulisan nga pamatuon mga katodo nga may una karaga involved nga kwarta or pusta aron dai karaga paghampang karaga billiard mga katodo das rason naging aresto kahapon ay taaton kagabaga otoridad during sa anti-gambling operation naging patigayon iya sa aton sa banwa ita kalibo pagpahayag karon mga katodo no si Police Major Aubrey Ayon aron tagapagpamaba ita aton karaga Aklan Police sa Provincial Office may kantanan mga katodo sa ginapresentar naton na balita makaron karaga hapon iya sa aton nga pag-ililibang
1: pagana sa pananghalian todo aksyon
0: samtang sa pagkabahin mga katodo pilapas sa mga balita nga ito nga pagkatrataron sa ito nga pagkapangalaga da banwa roday karaga problema roday karaga problema sa supply da itry karaga tubi mga katodo itapila na ka mga mangunguma iya sa ito sa banwa kay takalimo agin tratar da banwa no sa agin patagay karaga meeting ita ato nga pila ka mga mangunguma mga katodo agin patagay yon iya karon sa may barangay istansya sa banwa at kalimo kaibahan do ato nga taga Nea Aklan no agod na tratar ar nasambit ka nga concern mga katodo kay Sandy Krabanwa no sa pagpabutyag ni Mr. Jaime Ibardolasa na itaaton ka nga Nea Aklan mga katodo sakop banwa araw dahil ka barangay Kaano Istansya barangay Puok nga may una karon nga pila ka or may una kakapin 400 no kabaga mangunguma pero based na ko nga pagpabutyag out of 400 farmers mga katodo siyam di karan no ro nagapabutyag gawa gisanda no nakasayod ang may una abi karaga problema no mga katodo particular aro ray karaga pagkasamad ita runday karaga dama mga katodo ang ray karong nangin rason no banwa haman no nga may una kitang kakugangan akong supply ita tubi mga katodo especially sa aton nga mga mangunguma iya sa aton sa banwa ita kalibo so may pagpahayag karong mga katodo no si Sir Jaime Ibardolasa na itaanton ka nga Nea Aklan para man sa benepisyo itaanton nga mga mangunguma sa bukos nato na probinsya or iya sa aton nga primero distrito ko aton nga probinsya Katakan
1: Aksyon
0: na kay nauna naman ka na banwa no nga ginpaabot ita aton nga Nea Aklan mga katodo sa pila naton ka mga mangunguma iya sa aton nga banwa kalibo aga probinsya Katakan nga roday ka na banwa nga dagon ay ginakabig no nga naging critical norong nga sitwasyon ita aton nga mga mangunguma abang o dyan ni banwa sa roday ka nga pagkasamad itry ka nga dam mga katodo base man sa pagpabutyan ita aton nga Nea Aklan iya sa aton nga pag-ililiba mga katodo do no kay ko magabot naton sa aton kay nga pagwaragwag ba karon nga hapon ipabati nato no ra nay ko nga pagapahayag para man no sa impormasyon it aton nga mga katodo aton nga mga igmangod mangunguma no iya sa aton nga banwat kalibo mga kaabyanan
1: aksyon
0: samtang mga katodo sa piyakabahin na ginapabutsag banwa na itaaton nga otoridad do partikular si Police Major Francis Andrade amang katodo rong hepe itaton kada nga Ibahay Municipal Police Station na prior pamanbanwa sana kada nga assignment bilang nga officer in charge kong Ibahay PNP at aga una nga iyapay mao sa aton kada nga Kalibo Municipal Police Station apay pilanag kada information banwa kada gida pabutyag mga katodo nga rong pila kada supply ta illegal kada nga droga mga katodo nga akong kumpiskar sa pila kada police operation ay nagahalin una sa Banwa it Ibahay.
1: Pagana sa pananghalian todo.
0: Yeah, that's why sa bilog bandon Banwa noro anak kag gitutukan nya gi Banwa umpisa graga pungko bilang officer in charge no kung aton nga Ibahay Municipal Police Station daw kay ko matandaan ta Banwa nga ginaresto nga aton aton nga mga otoridad daw ya sa aton sa Banwa kag Kalibo nga taga Banwa karta Ibahay daw mga katodo nga iya karna gapadugong no sa Banwa at Kalibo nagagin aresto to Banwa no itato nga Kalibo Municipal Police Station matapos sa Banwa nga magpositibo ronday karaga pila ka mga impormasyon mga katodo may kantanan sa pagkaimbulbar pagduso itraya karang nga illegal nga droga sa bilog don Banwa no sa mga Banwa nga sakop itato yung karaga probinsya mga katodo posible no nga basi kung may una kara Banwa daw nga ginabagsak abi nga illegal karaga droga sa pila ka mga imbulbar sa pagduso itraya karang illegal nga droga sa Banwa kataibay that's why based man sa monitoring itato karaga PNP ang mga katodo nga nagahalin una sa Banwa kara Itaibay daw kay kunaton kara Banwa gabasihan mga katodo na una karaga statement agagin pahayag dati nato nga provincial officer kung pwede iya aklan sa mga katodo nga kita nagaserbi gidya mga entry point na itay karaga illegal nga droga mga katodo nga nagasuod ayas sa aton sa Panay area Banwa ayo gamit na oranton karaga katiklan GT port baya mga roro vessel ang mga katodo ginapatihan nga daya kara Banwa norong nga ginakargahan or di kara nagasakay no mga katodo aron day kada pila ka mga courier Banwa or ginapadaga asa pila ka mga roro buses mga katodo agarong repacking di pa masayran ayan iya karo sa part ita Iloilo ito ka may part ita Bacolod
1: action
0: kay daya kada Banwa nga mga information basement asa raya kada nga pagpabutyag anay no ita aton nga pedeya aklan mga katodo asa andig man no sa pila ka mga information nga nakaabot sa anda ka nga tangatapan so, that's why gani Banwa kun aton nga matandaan may anda karon nga proposal na sa aton kay nga provincial government no pinagi sa aton nga gobernador daw kay Governor Joanne Miraflores sa mga katodo ang magapatigay kada Banwa itraya karang random drug test na mga katodo no sa pila na ton ka mga driver aray karang mga pahinante ang mga katodo no di karon sa may area nga ita Katiklan GT port apagalinggit Banwa no itraya karang mga roro buses na ton ang mga katodo nga nagpadugong nagaagi una sa aton na may area ka ita Katiklan mga kaabyanan kag bisan makabig abimana no nga mga magagkuan nga mga durugista ay uwa man makatodo no iya sa aton sa probinsya ta kay monitor although makatodo ro apprehension do pagkadakog pa to itray kada pila ka mga individual na sa may Banwa kat Altabas mga katodo nga may dagaman to nga worth million no nga hagat illegal nga droga mga katodo ra to no posible nga basi kung sa bilog karong Banwa at Ibahay na nga ginabagsakan itaronday kara nga mga items mga katodo ang nagahalin sa may park kata Ruas Iloilo no mga katodo that's why no nga based sa monitoring itaaton nga mga otoridad Banwa ang mga katodo nga halin no sa Banwa at Ibahay dong pila ka mga supply posible nga una man kara na bagsak mga kaabyanan. Kaya kung naton ka matandaan mga katodo, no, may isang ka na-aresto, aro aton ka Banwa nga mga otoridad, mga katodo, nga aton ka na istorya nga nagmuno ka ton, may kantanan mga katodo, saray ka na illegal ka na droga, nga taga una man nga ni, no, sa Banwa kata Ibahay mga kaabyanan.
1: May balita, may aksyon.
0: Kaya mga katodo, pila ka mga balita, nga ito nga pagkatawat ligwa, no, pagkatataron sa ito nga pag-ililiba, makaroon ka nga hapon. Sa giyapon, padayon ka mo no, nga makapadaga itinyo ka nga mga mensahe. Pila ka mga pagpanamyaw, concern nga gusto ipagabot sa ato nga pagpangalagad magkaroon nga hapon. Kay ato nga ito nga pagkatawa at ligwan no, sa kabugusan ko ato nga pag-ililiba.
1: Action. Action.
0: Magapadala ng atin yung mga mensahe, no? Magacomment sa ito kagapagpangalagad sa pinagi sa mga Facebook Live at sa Facebook page, no? Kung Radyo Todo Aklan 88.5 FM kay ato gito nga pagkatataron, no? Sa kabilugan ko ato nga pag-ililiba. Paki-palo, ha? Doon mo na Facebook page mga katodo, no? Agod nga automatic. Every time, no? Nga may inagamaga news and public affairs program, may mga breaking news siya ginatatar ng Radyo Todo iya sa probinsya Katakan. Makabaton ka mo ni notification agod nga maging mas updated gig kamo sa managakadabo sa bugos naton nga probinsya Itaklan.
1: May balita, may aksyon, Todo aksyon.
0: Mga imbogada rin ba nga minsay nga gimpadaga sa ito kagapagililiba? May gigahapon na may kapagpamati, no? Kay Sir Edgardo Zabal sa California, USA, no? Ganagamonitor sa ito niya Facebook Live. Action. Kay Ma'am Jess Prado Salminao, no? Kay Mari Jessica, no? Una ka sa Banwag at Namas. No? Sa barangay Alimbo, bye-bye, Nabas, ganagapamati man sa ito nga pagililiba.
1: Action.
0: Kay Kagawad Michael Villanueva Solina sa mataga barangay Lagin, Bano West, no man siya.
1: Action.
0: Kay Nung Nonoy Roselo Relator Ambrosio, Night Ambrosio Lapida Miker and Tricycle Sticker nga naamtang sa Barangay Puok sa Banwag at Kalibo maayday giga pagpamati. Now, di karon sa prente ita Bias Party Mates. Now, nagamonitor magkaroon sa ito nga pagpangalagan. Kay atong oreta kambal sa ako naman kasi Manwa una sa Banwag at Nabas maayday nga hapon. Kay Ma'am Jane Malian Kimpo sa Hong Kong, happy viewing. May mga pagpamati kay Ma'am Elizabeth sa Germany. Una kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Good afternoon. Kay Ma'am Chili Tempurasa sa Thailand. O naman kay Madam Limi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai. Una kay Madam Belle Orzola sa Hong Kong, no? Happy viewing. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. May damay nga pagpamati aga may giga kahapunan nun.
1: Action.
0: Una sa kay Ma'am Rosie Isog, no, sa Barangay Andagaw, sa ato nga mga katodo una, good afternoon. Una sa ato nga mga kaapin sa Isla Kataburakay, kay Debro Russell Senyeres, kay Papang Sani. No, good afternoon sa Senyeres family. Una siyempre kay Madam Sally Senyeres. Yatron sa may Barangay Baybay sa Banwag Katatangalan. Una pala kay Migo Carly Tornillas Sansago sa Isla Taburakay, kay Pare Romel Kahilig, no, sa Manok-Manok Proper, una karon sa Cargo Point. Sa ato nga mga truck driver, una nga naga monitor kaibahan, no, si Pipoy John Paul Argelias.
1: Action.
0: Sa ito na mga negosyante sa Oyotorong kay Nung Woody Navara, no, sa ito mga negosyante ulit Karim Baboy Baka, no, nagkaroon sa Oyotorong Terminal, no, nagmonitor magkaroon while nga nagpupahuway.
1: Action.
0: Siyempre una sa mga taga-Chamsi Refreshment, no, sa Kalibo Shopping Center.
1: Action.
0: Kay Nung Ili Navara, no, nagmonitor magkaroon sa ito yung mga aigmangot una, no, nag-uwi labas may naging pagpamati sa ito yung mga amigo una ng mga barbero sa Luyo ni Nung Eli. May giga hapon na, may giga pagpamati, no? Magkaroon ka na gabaga panyempo. Kay Nung Harley dito ma sa Harley's Bindungguan. O naman kay Sergino Ambito sa Banot Balete, no? Rugwapo nga principal.
1: Sit
0: Maria Pilesiano M. De La Cruz Elementary School sa Arcangel Sor Balite. Ang nagamonitor sa aton nga pagpangalagan. Una kay Master Nuno Nicolas ba? Si Master Nuno mo na hidlaw man kita. Una karon sa Nelias Etery nga nagapamati, no? Una karon sa Cabot Osmeña Avenue. Huwag ka nagligad adlaw nga Biyernes, huwag ka gito nakagusot sa kaday Sir Gino. May kapagpamati kay Master Nuno Nicolas, no? Una karon sa Nelias Etery ang nagamonitor, no? Sa aton nga pagpangalagan. Kay paring John Llorente sa Llorente family sa New Buswang, good afternoon. Aga siyempre, no? Una sa maalwa niya mag-asawa, no? Kay Sir Ramon aga mamay-may Munja sa barangay Bagto Leso, no? Nagapamati sa Munja Di Manuel family sa barangay Bagto Leso. Siyempre sa mataga Roxken Motor Parts, una sa poblasyon Leso may nga pagpamati, no? Nagamonitor man magkaroon nga mga panyempo. Una sa mataga RK Okay-Okay, no? Sa Banwat Leso. Siyempre sa RK Okay-Okay sa Kulasi Antique Barbasa Agsibalong, no? Nagapamati, no? Kay Ipe Bao, kamusta ni Kaudoy? May giga hapon na, may gapag-uwi labas, magkaroon ka na mga panyempo sa aton yung mga katodo.
1: Action!
0: Kay Papang Johnny Runase, nagkaroon sa Ripple Gente Road, Barangay Estancia, Kalibo. Naga-monitor, no, naga-pamati ko, no, si Mama Naji, no? Iyas ato, gagapagpagalaga, palagan. Aga si Papa no sa lugawan no halin kay Papang Johnny Rodase.
1: Action.
0: Kay Kagawa del Reyes mo ita barangay Istansya Kalibo.
1: Totoo.
0: Kung matayon dong eleksyon ay mabalik na no sa pagka barangay Kagawad. Na ita barangay Istansya kay ginpabutsag do ni Attorney Makalintal. Na posible no makaroon karaga Domingo no masayuran.
1: Totoo.
0: Mga katodo ever kon mapaburan gid man no mga katodo. Aro anda karon nga pag-apilar. Lagi nga pagpamati kay Kagawa del Reyes daw na karon sa Barangay Istansya Kalibo nagapamati una kay Mrs. na na may gahapon una kada imigo Bong Swalo. Good afternoon. Kay imigo Bro Yulio Garbo di kada sa may Global Paint daw sa Prox 5. Sila sir na kuna sa RG Paint sa Manuel Katanuman siya maayad nga pagpamati. Oy kay Bas B-Boy Gleason Taborda, happy viewing. Kay Sir Roger Lozaro Nagalas, may mga pagpamati. Always kinagatutok sa ito nga pagpagalagan.
1: Action.
0: Kay Marley Gaspi, may nga pagpamati sa Barangay Mabilonyo, Washington. Una sa Baluarte. Ani SB member Jojo Malunusan.
1: Action.
0: Na may ginga hapon, na may nga pagpamati. Una man siyempre kay Sir Oscar Chuducio. Sa mga taga-barangay Tambaknyo, Washington. Sa Baluarte.
1: Action.
0: Ani Kapitan Alex Villaruel.
1: Action.
0: Kay Ma'am Marcel Tolentino sa Tolentino Navarra Infante Family sa barangay
1: Todo Action.
2: Todo Action para sa bayan. Reggae vibe.
0: Daw sa barangay Palali no sa Banwa Katabanga sa mga unga no ni Madam Marcel.
1: Action.
0: Daw nga naga birthday no, naga birthday ni Ma'am Cindy May Tolentino. October 12 makaroon no rum birthday. Happy birthday.
3: Mga balita ay siguradong
0: kay Sir Oliver Oliver Ross sa P-Viewing no, naga monitor man sa ato nga pagpangalagad. Kay Madam Marlene Javier, happy viewing. Kamusta na ikaw, Madam? Sa diin ka na subo. Happy pamati man ha, kay Sir DRV Dion Villaruel o sa Viewpoint sa Barangay Tambak sa Banwaita, New Washington. No? Nagapamati sa ato na pag-ililiba. Kay Rex Apilayo, happy viewing sa mga barangay Yawan sa Banwa Krata Ibahay. No? Nag-monitor man magkaroon ka na mga panyampo no? Sa ato nga pagpangalagad. Kay Amando Tordisillas Jr. nga nagapamati man no, sa California. Happy viewing ha, sa ato nga mga Akanon OFWs. Nag-monitor no? Sa ato nga kagapagwaragwag makarong edisyon at ato nga pagpangalagad. Wala kay paring Francis Tandog sa Tandog Tours. Aula karon sa City Mall no sa terminal itato karaga mga van nga biyahe katiklan. Ruhas Kalibo vice versa. Ang naga monitor sa ato nga mga van driver una maayo gigi pagpamati no aga may gid nga kahapon nanon. May 33 minutos banwa nagkataliwan sa oras katalas 12. Oras makatodo atod kinyo itang more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life. Ganito sa anton niya magkatodo, sa anton niya magigbangod kapinggid sa baga mahilig una magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta ganga kape. Dapat sigurado una ito niyo kape nga anton ginaino mayroong kape magkatodo gabay una gabadami ka binipisyo para sa ikamayan itaton niya mga kagawasan. Ginarekomenda ginamuro pang inumit More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Kaya po ng sarang mabakard ng More Power sa Broadcast Center sa second floor kong kasa Isidra Building 19 Martyr Street Poblasyon, Kalibo, Aklan. Kaya maabon na ito niya mga katay, maabon na ito niya mga katodor nagpahayag, nagpabutiag kung ano ka-epektibo sa andang mga gawas umpisa na Sunday nag-inom Eat More Power. Kaparasgid ni Auntie Jessie Marte nga sukit More Power ag nagapamatigid magkaroon sa Marte Family una sa Roas Avenue iya sa Banwa Itakalibo. Sa aton Banwa nga pagpanumbalik kung ato na karang kapag-detalye at ato nga mga headlines nga balita dugang nga mga minsay nga gimpabot ato nga mga igmangod balikan aton pagkatapos anay itpila ka mga reminders.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagimban Ruiz, Numay Siaklan. Ako ang nabuhay na gainin ng It More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagang

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy. Regulado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Kalibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libacao Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Anciation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Hello, my name is Ron Anciation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until subong, sa inyong nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
5: Yes, John, thank you, Gid. And thank you, Gid, sa atong mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Siningati On.
4: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
6: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sang Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
4: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan? Gamit ang inyong SSS sa mababang interest. Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
8: Southphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malu, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Southphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Uy, Mare, kagwapa, yung looky ka makaroon na. Ikutin mo man abi ro imo sikreto ka kon.
11: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una it servicio sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko pasira kagukuhon ag baby phone ag baby face imaw gihapon.
12: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
11: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
13: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
14: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostit ko at saka lumiit ng prostit ko.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal. Is Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Todo aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
15: Balik sa tagapag-apangalagad sa tagapag ililiba may 48 minutos manuan na gataliwan sa oras sita alas 12.
8: Aksyon!
15: At sa gihapon na patawin ka muna gapamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Bantodo.
8: Todo Aksyon!
15: O napigilin nga kay Tuljo Luis Alamis no, na sa Banuag at Nabas sa opisina itaton niya Vice Alcalde no, sa Banuag Rait Nabas.
8: Todo Aksyon!
15: Ang nagapamati no, patulog ka nagabagapan niyan po siyempre sa atong mataga Philippine Coast Guard na nakabase sa Katiklan.
8: Todo Aksyon!
15: No, kay Sir Margal, sa viewing, no? May mga pagpamati kay Ma'am Elsie Tambo.
8: Todo aksyon.
15: Arong guwapang mama ni Katodong ni Kajoy Tambo.
8: Todo aksyon.
15: Kay Alonso Tamayo sa mga taga Isla Itbura. Kay good afternoon.
8: Todo aksyon.
15: At may mga pagpamati no? Kay Ma'am Rusi Kuwabara sa Japan. Bawang nag-monitor. Magkaroon ka

0: Now, mga katodo, may kantanan. Sa aro dahil kaga paghampang, no, itry kaga billiard. Now, mga katodo, kay may managamuno gaman na, eh, may gin-invite man na, aron dahil kaga mga billiardista. Now, nga, kay may una man na, kaga gin-preparahan, no, nga, asang ka-event, no, mga katodo, rumpila ka mga players.
1: Katodo, aksyon!
0: No, pero sa gaga nabi mga katodo, nga, magwas, no, gagipabutsag, ito kaga PNP. Now, mga katodo, nga may una karabanwa nga involved nga kwarta kay automatic no nga ginabawal gidron no mga katodo itaaton ang mga otoridad. So pito karon mga katodo ro gid aresto itaton nga magkapulisan kahapon. No mga katodo may kantanan sa sambit karaga operation ay mambay biriba nga ay palipas oras malaman man naron no libang-libang. No kay ginklaro man don itaton nga mga otoridad mga katodo. Nga wa mata ginabawal o ginadakop rong paghampang it billiard. Basta uwa kara magkatodo it raya karaga involved nga kwarta. Nga orpusta mga katodo kaparias sa natabo kara kahapon una sa may abanwa kay kalibo nga ginpang aresto it aton nga mga otoridad kay besa pila ka mga nakumpiskar to ginprasantar gabi una kara banwa. Nang Mark Manny nga nakumpiskar do Anton nga magkapulisan. Now may kantanan sa mga nga operation. So may kapag-angot si Akatodong Jisrael sa kay Police Major Aubrey Ayon do Anton nga tagapagpamaba kung Aklan PPO may kaantanan na sa nasambi ka nga operation nga ginpatigay kahapon iya sa ato nga balot kalibo standby.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Sa Special Communication, Katodong Jisrael with report please come in.
2: Katodong Reynald, no, ging klaro ka na tatong karang Aklan na PPO o pinagi ka na kay Police Major Aubrey Ayon no, bukon katodong Reynald, itiabag no, rong atong karang kapulisan kontra sa mga natawag karang recreational sports pares ka na katodong Reynald, ita billiard no, kung uwa ra katodong Reynald na imbulbaran ito sabitan karang kwarta o kung sugay katodong Reynald, no, base kay na sa ging pabutsag ni Police Major Ayon katodong Reynald, na yung karang bilyaran nga ging dakop, no, yung karang sa may bahay ka na ta-enrolledan nga katodong Reynald is may nakaigo matara nga permit no ro mismo kara katodong Reynald nga bilyaran apang wa sa nat permit para magpatigayon katodong Reynald isasambitan karang tournament okay. Una kara sa nasambitan karang lugar katodong Reynald doing kar doging klaro itatong karang Aklan na PPO no
0: so kwando ro bilyaran is may una kara nagakaigo kara nga permit so wala permiso or permit nga gimbuo ay during may ina gipatigay karang event.
2: Yes, katodong Reynald, doon yung klaro karat atong karang Aklan na PPO, no, aga, ging patigayon man da, rong natawag karang monitoring, no, katodong Reynald, sila sabit na karang bilyaran, albay pila ka mga report, magaling sanda karang mga intelligence operation, no, nga, may inagin man katodong Reynald, yung natabo karang mga pustaan, no, sila sabit na karang, kung matanda na minatong, do bilyar karang katodong, sports na mora.
0: Oo, talagit, no, kay naga-plackpate, no, rong connection
2: natin. Inunga, katodong Reynald,
0: proceed.
2: Hindi kanyo itong karang mga mainunga nga mag-intra sa makarang klase sports pero uwa ka to doong Reynald ito na yung bulbaran na natawag ka nga kwarta o kung na natawag ka nga sugal ka to doong Reynald kaya nga ni nakabato ni pila ka mga komento mga negatibong komento ka to doong Reynald atong karang mga operatiba sa gimpatagan na karang operation ka to doong Reynald dahil uwa ka na klaro it mayad no kung alin ka to doong Reynald ro bawal agropo ide sa nasambitan ka nga paghampang ita billiard ka to doong Reynald do siguro para man sa kompleto nga detalye no sa atong pagkangot kay na kay Police Major Aubrey Ayon katodong Reynald para man sa benepisyo na ito itong karamatag pagamati pamatian na ito.
0: Okay, sige.
3: Mga katodo, makibahan na makano si Police Major Aubrey Ayon na itong karang Public Information Officer itong karang Aklan PPO regarding sa nadakpan nga rano itong karang PIU nga pito ka mga individual sa illegal karang sugal ita billiard yakar sa Banwat Kalibo. Ma'am, good morning. Pwede kami kapangayit update ma'am regarding sa rayang ramam nga insidente ma'am.
4: Yes sir, good morning sir. Good morning man sa inyo nga suki nga sa taga-subaybay sir no. Yes sir, tama ron sir no. Ro aton nga Provincial Intelligence Unit naton sir no sa pamuno ron ni Police Lieutenant Colonel Dennis Lawrence Bautista, may ginkasan sandara sir no nga anti-illegal gambling anti-illegal gambling operation nga kung siin nga ni dahil nga nang nagresulta it pagkadakop it pito nga ka mga individuals nga kung siin sa makararon sir is ginaayos yung do papeles. Para sandara sir pagaplastaran ikaso sir nga violation it atong Presidential Decree 1602 or ang ginatawag naton sir nga prescribing stiffer penalties on illegal gambling sir.
3: Ma'am, aya kita ma'am sir yang nga abu abi kara ma'am nagatao kara ita natawag karang mga speculation nga regarding nga aman ginadako

0: pro billiard ya kara sa atong karang probinsya ma'am. Ini ano kara ma'am, ini message, ini statement ma'am.
1: Okay sir, thank you gid sir no sa kagahigayunan nga nga maiklaro naton din yon sir. Una-una sir, do aton ni Aklan Police Provincial Office is not against sa hampang billiard. Bukon akitat kontra sa raya nga nga hampang billiard or any other related activities kasi do billiard is dahil nga sir, isang ka-activity at dahil nga sir, isang kahampang dahil nga sir, no, para sa recreation, pangpalipas oras, pastime, or even ginakonsider nga ni naton da ibang sports. Nagkataon niyang gid sir, nga rurayang particular nga rang billiard nga ginahampang nga natabo nga ra sir is, kumbaga sir, giniintrahan imaura itpusta, may pustahan, kung siin nga ni ruruyon nga ron, ruin yung klaseng pustahan nga ron sir, is wa imaurun it nagakaigo nga permit. Or do yung hampang is uwat nagakaigo it permit or lisensya nga kung siin magpatigayon sanda it pahampang a billiard nga may pustahan sir. Kaya imaura dahil may report kita nga nabaton do aton yung provincial intelligence unit, imaura do report nga nabaton is gin validate, gin monitor dun imaw agin kantalakan it intelligence monitoring kung siin nga ni sa doing yon nga actual nga ron nga pizza is actual nga na dakpan o nakita mismo it aton nga mga operatiba nga may mga dayang illegal gambling activity nga nagakatabo sir.
0: Mm. Ma'am, di ba liro raya ma'am nga mismo nga bilyaran nga ginampangan is may permit para ma'am halin sa munisipyo?
1: Oh. Yes sir, klaruhon naton sir no. Do mismo aron nga ginahampangan nanda sir is may permit aron imaw nga magpatigayon imaw it hampang nga billiard for recreation. Hmm. Pero ro pagpatigayon it pahampang aron nga kung siin may involved nga pustahan is uwa imaw it nagakaigo nga permit or lisensya nga ginpakita during sa operation yon sir it aton nga mga operatiba naton sir.
0: Ma'am, bukod ma'am sa bilyaran, sa pagkabot man ma'am sa pool nga ma'am, kung ambaw natong karang pool nga ma'am nga hampang, may mga permit ma'am bang na-issue ma'am natong karang munisipyo nga pwede man ba sandara makahampang o makabot permit para man magpatindog it pulan sa sangka lugar ma'am?
1: Do yun na bingaron sir, is nakadepende sa kasuguan sir, no, ordinansa or sistema or polisiya it aton nga mga ano sir, it aton nga mga LGU. Do nagakatabo ang gidabi sir is kagabanan nga na operate naton kon sir may nababaton abi kitang report nga duyin nga ni may mga makarong klaseng activities nga uwa man imaw it may mga pataya may ginvolbar imaw sa sugal nga uwa man dayon imaw it mga permit or lisensya halin sa aton nga mga LGU kay imo nagaconstitute imaw sa ginatawag naton nga illegal gambling activity sir.
0: Ma'am, do ano man na ma'am, matawag natong alin do mga elements matawag naton nga rosang kabilyaran sa kapulan is nag-operate nga may natawag nga illegal ma'am nga activities ma'am.
1: Una-una nagiging illegal activities malang imaura sir no, una nakabalhag man doon sa aton nga layin naton. Una-una bisib pagdoing yon nga activity may ina nga pustahan, may nagapusta, may nagapataya, may involved nga kwarta. So doon yung gitaron sir. Pangayiwa karon sir is uwa imaw it nagakaigo nga permit or lisensya sa mga autorisado naton o mga autorisado naton o mga agency nga imorogata o permit kara sir no nga para magpatigayon sanda it mga kaparihas karong activities. Kaya imoro nagakonstitute imaw as ano mo sir illegal gambling. At kung siin permi abi karon sir may nababaton kitang report so rugi na ubra count atong kapulisan pag may report kita nabaton makandakan kita karon gakanda kita at intelligence monitoring validation and investigation ag ginatan-aw dayon sir sa mismong aktoron sir kung maaktuhan naton nga ruin nga ni indeed nagakatabo gin man do yun ngon nga illegal gambling activity sir.
0: Ma'am, may nababasa ba kitang mga comments nung parang threat ko no ma'am makaraka sa atong karang probinsya rung natawag karang pagbawal nga ni ma'am no sa mga sugal ya sa atong province ma'am. Any message karang ma'am sa atong mga igmangod nga natawag karang mga diya ba ma'am gataot comment nga madyan hadlok ko to sa nakaramag hampang no ita makarang mga hampangon nga mga sports nga billiard aga pool ya sa atong probinsya ma'am.
1: Una-una sir klaruhon natin sir no kung anong klaseng threat imaw sa aton nga probinsya. Kasi kung raaton nga ginamin naton kara sir hay ginabawal na mundo pagpahampang it mga bilyar or threatened santa sa pagpahampang it mga bilyar or nagakaparihas kara nga mga aktibidades umano naton sir no raaton ni Aklan Police Provincial Office sa atong pamunuan hay bukon akita it against sa paghampang or sa pagpatigayon it mga makarang klaseng activities billiards or any other related nga mga recreational activities or sports imaw sir kundi raaton yung gida sir we are into sa rayang ginatawag nga ranga pag ginhaluan yung tanaton it illegal gambling sir kasi doon nga ni raatong ginahamba uman-uman daya bingara sir sports ay maura o recreation akunta

0: time kalingawan. However, ginhaluan abi imaw sir, iginatawag naton nga illegal gambling, may pustahan abing natabo sir eh. So dodaya nga ra sir nga involved nga individuals naton sir, in fact do involved nga lang individuals ina dekarado players. Mismo naghampang it billiard, rumismo nga nagtaya, nagapataya, even do nagamanage sir it mga taya is kaibahan imaw dekara sir. Spotter ed do nagtindog nga umpire and referee. So do yun nga ron do mga individuals dekara. So umano naton sir, again bukon kita it again sa mga makarang kasing hampang kasi gina-advocate nga ni naton da sir especially sa atong mga inunga para hindi sanda masway o hindi sanda madaga sa mga kung ano-ano pang klase nga mga aktibidad sir, illegal activities. Pero doon niya abiro masubo kara sir nga kamatuuran nga ginahaluan imaw it illegal gambling activities nga kung siin bukon it manaming impluensya sa atong mga inunga naton sir. Ag doon doon akita na ila nga itolerate naton doon iya sa probinsya at Aklan sir.
1: Okay ma'am, di bali klaro ko na ito ma'am, okay lahat nga magampang it billiard basta may permit doon nga natambitan nga bilyaran ma'am.
0: Yes sir, tama doon sir, for recreation imaw sir.
1: Pero bawal nga natawag ka nga may mga reported nga nagapustaan ma'am, ag may natawag nga may mga dayo pa.
0: Yes sir, tama doon sir. So long as may report kitang nabaton, pag validate abin naton concert, kaibahan sa validation, ag monitoring and investigation concert, kung may lisensya or may permit sanda sir nga magpahampa nga may involved nga pustahan sir eh. So sa aton nga pag-imbestiga, sa aton nga pag-monitor naton, intelligence monitoring and validation, uwa imot nagakaigo nga permit. So kung tanawon naton do mga elemento nga nagahambal ag nagasugid base sa nakabalhag sa atong layi nga raya is maga-constitute imo it illegal gambling activity, kaya imo gina-operate it atong mga kapulisan naton sir.
1: Ma'am, bukod sa mga pito nga ma'am kay individual nga nadakpan, may sagabton kaya karadong natawag karang parang nag-manage o kung natawag karang nagpatawag kanda karaya ma'am, iya karang sa sangkabilyaran nga nadakpan nga ma'am.
0: Doon do ginatanaw naton sir no, kasi doon nga nila atong ginhambal sir. Do daya nga nga pag-operate it aton nga nga provincial intelligence unit, uwa imaw rin nagpundo sa raya nga nga pag-operate yung sir at pag-plaster kaso. Kundi ginakandakan pa naton the thorough investigation pag it sir no. Kasi ginatanaw naton kung may mga iba para nga nagmaangot naton sa mga ibang activity, ibang illegal nga activities ginatanaw pa naton. Kaya kasi atong pinaka main purpose kara sir, uwa kita na ila nga maanad nga mga makarang klaseng aktibidades sa probinsya at Aklan kasi do simple nga mga pasugagan nga ra sir, di karara kung amat nagaumpisa ra yun sir, maadik do mga ga-engage di kara, sanda mabuit kwarta, okay lat ah, kung may pang sustento kagiting baamana sir sa mga makarangkasing bisyo, paano pag uwa, sindayin yun mabuon. So di karun yun dahil masuod, do mga nagkasari-sari ra yung manda yun nga, kriminalidad or iba pang illegal activities nga pwedeng maubra para yung masustento ra, masustinira naton, dodaya nga ra nga illegal activity pag abot sa sugal sir.
1: Ma'am, bukod ma'am sa illegal ka nga pagampangit billiard, illegal nga pool, alin parang mga ginaano ma'am, ginahugot na doon, ginapagbawag sa probinsya na ito yung manatawag, may tawag na ito ma'am nga illegal gambling ma'am.
0: Pero kaya ba na nabi sir, nga naabuso nga mga recreational naton nga mga activities na, sir no, dahil mga card games pagid nga rin naton, tong it's nga ginahambay nanda nga ano malang pastime malang pero may mga pustaan, doon doon mga prominente sir nga mga recreational activities nga ginapatigayon nga kung amat hay, bukod nyan ko amat, kagabanan is gina-involvaran it mga pustahan or kwarta sir. Nga uwa man imaw inagakaigo nga nga permit, bisan nga isa mga namachan sir nga ginaabuso man ba sir no, nga hambol man na makabuli kita sa namachan, pero may mga dagagkuan nga pusta, ag may mga pustahan, which is kwan gihapon imaw sir, makonstitute gihapon naton imaw nga illegal gambling activity sir.
1: So gaano ma'am kahugot ato makara ma'am nga provincial police provincial office ma'am regarding ma'am sa pag ano man pagtapna ma'am it mga illegal nga sugag yakar sa tong karang probinsya ma'am.
0: Mahugot karon sir Noro aton nga pagpatigayon karon it aton nga ginatawag nga monitoring do pag impose naton o pag enforce naton it layi di karon sir no, kasi ryun nga ni ro aton abi karang ginahingabot naton sir is to maintain naton do peace and order and peace and order situation is sa probinsya at Aklan sir.
1: Ma'am, siguro ma'am, lastly, any message sa tumaig manghud ma'am nga natawag karang nagakomento nga roatong karang Aklan na PPO parang natawag karang gadakop ng sanda, parang may mga side comments ba ma'am, any message ma'am sa atong karang mga igmanghud ma'am?
0: Yes sir, una-una sir, no, atong ni Aklan Police Provincial Office anay sa pamuno ron it atong Provincial Director nga si Police Colonel Arnel Indico Ramos. Gusto magpasalamat sir, no, sa atong mga media partners kasi dahil natatawan kita at oras sir para maklaro naton do mga issues and concerns it atong mga pumuyo. At syempre sir, gusto natong pasalamatan sir, no, mabaho nga party it mga komunidad naton nga may concern pag-abot sa peace and order kasi dodayang mga makarang klaseng illegal activities ginapaabot nanda sa atong tagatapan. So gusto natong klaruhon sir no nga ro Aklan Police Provincial Office bukon it kontra sa bisan anong klase nga mga recreational activities or sports activities like billiards sir, pool or any other activities una so long as hindi dayang ara sir pag intrahan imaw sir it pustahan. May ina ngon nga kwarta nga involved nga kung siin may gapusta may gapataya mga makaron baga sir nga uwa imot nagakiigo nga lisensya or permit halin sa aton nga mga concerned agencies nga imo dapat dugatao it permit or lisensya kara sir kaya para hindi imo magconstitute imo sir nga illegal gambling so gaiyo kita kita karat participation kooperasyon at pagintindi sa atong mga pumuyo naton sir.
1: Police Major Obreayon ma'am abugin niya salamat. Todo action.
2: Asura batian no si Police Major Aubrey Ayon no raton niya PIO ko Aklan Police Provincial Office na may kantanen sa Raykraga Operation sa gipatay kahapon at kakalibo PMP. Go ahead katodong Jisrael.
3: Yes katodong Reynald no. So yun do ging klaro kara ni Police Major Ayon katodong Reynald no regarding sa mga side comments nga nababatian nababasa ng katodong Reynald magaling ka sa to mga pumuyo sa banot kalibo nga gaman ginadakop no katodong Reynald no sa bitang karang bilyaran. Pangiklaro nga uwa ginadak para bilyaran katodong Reynald kung uwa kara it ginaimbulbaran karang illegal gambling o kung pagsugal no katodong Reynald wa nagapustaan na sambitan karang I mean iba ni karang katodong Reynald gambang nga pangkaliwangan pangkaliwang kalingawan ay hindi kita maiwasan na bimatod katodong Reynald nga hindi gining malingaw matod kung uwa ginait pusta
2: doon yung katodong Reynald karang ay abo ganyan gambay katodong Jester may mana may una man nga ibang mga sugag ganyan mana nga although nga may permit imo pero may involve ang kwarta kayagan ganyan mana nga may pusta. Wa mga ni managin dakpat aton kag mga awtoridad.
3: Basi ro yung katodong Real no sunod. Dayon do sunod gayo pretty simple bago wa man dun mabi katodong Real natawag nga pag mag-report kanda isdakpo na insigida. May natawag karang mga validation, natawag karang intelligence driving operation nga gina ano ba na katodong gina verify ani ba katodong Real kung tama ba ro report o basi kung panamad man lang katodong Real sa nakara makalapit bagay ay ginaklaro man dun katodong Real dito tong Aklan na PPO nga tumaw awtoridad. Nga bago nang taron i-operate bago nang natakpong katodong Reynald igina validate anay ginaklaro ginainsakto ginatawag kara nga para sa katodong may na-recover nga bypass money o natawag kara nga
2: mark money
3: una kara sa mark money katodong Reynald sa nasabitan kara nga operation so parang nagpusta do atong karang otoridad ag ging baton so natawag may pustaan katodong o kung may illegal gambling gid man nga katabo una kara sa nasabitan kara nga bilyaran katodong Reynald. Apang giklaro mata no itatong karang Aklan PPO pagid katodong Reynald nga bukon matasan da karat kontra no sa mga pila ka mga hampang mga ginakalingawan malatatong karang igmangod ya kar sa probinsya kung uwa uta katodong Reynald nintrahan ita sambitan karang pustaan katodong Reynald.
2: Okay sige.
3: Samtang dugang pa sigurong balita lang katodong Reynald no ya kar sa banwa matat kalibo re nga nga laki katodong Reynald nga binuno kita na karang kainuman katodong Reynald gamit katodong Swiss knife. No, yes, may barangay Tigayon, katodong Reynald, no, bandang alas 4 na kahapon, ita Domingo. Yung kailangan nga nga biktima kay alias Mel, no, 43 anyos. Samtang rin matang katodong Reynald, yung suspect kay si alias Saldi, no, nga 42 anyos man. Ang residente man katodong Reynald, sambitan ka nga lugar. Based sa information, aga sa investigasyon, ito itong kalibo PNP, nagainuman yung katodong Reynald, no, dahil nga mga biktima, kibahan pa katodong Reynald, no, nasambitan ka nga apat pagandang karakakibahan. Ang nag-abot rong suspect nga nakainumot na ni katodong Reynald ang nag-intra sa nakarang nasambitan karang inuman. Pag buhay-buhay pa katodong Reynald ay parang may natabo-tabo karang diskusyon sa tunga karat niya nga suspect ang biktima kung si nagbuhi ni katodong Reynald kita nasambitan tinaga nga balita ko man may naghambay manakakon nga aking manakamuya kakuntanan din yung katodong Reynald ang nakarang naging buhian naging ano ba naging para gagit mga tawid to nga ano mga kibahan si inuman niya nabahan niya balik lang manainaga. Para yuson ba katodong Reynald sa bitan na nakaranga ginahambag apang imbis karanga magano maghipos o kung magpanaw katodong Reynald ay bumuo tay makarata Swiss knife aga ana ta karang inayat kita puta inaway ro sa bitan karang grupo ita nagainuman nga katodong Reynald gibahan karadong biktima no katato katodong Reynald nga ginahanak punta nga buon ita biktima ro nga siyaw ita sa suspect katodong Reynald dahil ging tikod tay mao no agaging hana pa imo karagaging nga bun-on apang nagkagagawan sanda ag dikato katudong Reynald natabo rong pagpamuno kusin inigo ta katudong Reynald sa dughan ro na sambitan nga nga biktima may diyan ni katudong Reynald isa manabaw na bawang dahil Swiss knife pa lang katudong Reynald rong gamit ag natawag karang sa sike ba na nakatudong Reynald sa nakarang wala nga sike igo na nakatudong Reynald is di bali daywa. So pagkatapos karaging kabuligan ta katudong Reynald itibahan it biktima nga bakugon man ro sambitan nga nga suspect ag di karang ni katudong Reynald may nagbunay ta kanang botong sa nakarang ugo nga nagangkon ni mo karait mabaho nga nina sa nakarang nga dahi ag di nga naging rason nga hapunggan imaw kun ha para nga katudong Reynald diro sambitan karang nga suspechado. So insigida ang nagresponde atong karang kalibo PNP katudong Reynald ag gindagar ang daywanay sa atong kalibo PNP para man sa dokumentasyon bago karaging daga sa atong karang provincial hospital ag imbalik ko man katudong Reynald sa atong karang kalibo PNP ag una man insigida man naging katudong Reynald ay wa matay agi karang nagpabot matay agi karang sambitang suspect nga hindi mo katudong Reynald magpasaka ita kaso no kontra man sa nasabitan karang suspect katudong Reynald pero king kustodiyan ay pero sabi tayo nga suspect sa itong kalibo PNP apang gibuya man naging katudong Reynald pagkaaga no po dahil man na ito lang istoryahan no kung ito lang ayuso na katudong Reynald sa barangay justice system para man sa nakaigo kara nga disposition katudong Reynald. So far no adi na siguro itong mga hatod nga balita magkaya sa itong area of responsibility na yung mga balita itong katunit Santon Plus Gold ag GTX 500 ag More Power Probiotic Sheet and One Coffee Mix your cup of success healthy God healthy life. So man po sa todo action ako man si katudong Gisrael Narbar ng Radyo Todo. Ay, bigyan mo. Radyo Todo. Live and balita. Mayaksyon sa
2: matangalasyon. Aksyon. Aksyon. Radyo Todo. Radyo Todo. Abogin nga siyamat na sa report ni Katodong Justral Narbar na direkta sa Anaklaga area na wala karasakaya Police Provincial Office ng Kalibo Municipal Police Station. Todo. Aksyon. Ang Katodo, nakita mo ninyo Opinion Rojikas IPO ro offer period hay okas tagang sa October 12 daw makaroon ka nagad daw. Kung interesado ka mo, pwede ka mo mag-subscribe gamit Rojistax sa GCash. Nakapag-subscribe yon ako gamit Rojistax sa GCash sa presyo nga 6 pesos and 60 centavos kada share. Raya yon oportunidad agud maka-subscribe sa manaba nga presyo. Kung gusto man ninyo mag-subscribe simple yamang buksan Rojistax app pilion Rojistax PH sa homepage ukon sa Invest tab i-click Rojistax icon ag pilion ro AB Capital bilang broker. Makaroon yamang kadali para sa mga wa pa naka-register, magpa-register yon it must timprano. Kung registrado yon pwede ninyo masudlan ro inyong GStax wallet agud haom kamo kung bukas yon ro IPO. Kung interesado kamo mag-register yon ag magpahaom para sa GCash IPO. May 12 minutos banwa nakataliwan sa oras ita ala una. Oras sa tudkinyo ang mga katodit Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumamak, relax! Gold Eagle Beer! Magabalik kita mga katodong pagkatapos patdugang nga magapaharamdam. Todo! Aksyon!
4: Kapoy!
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid git ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: More power!

0: success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: Biin. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Migumay tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Bypass Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol,
5: oh, meron ka palang cancer.
4: Okay. Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko niya yan?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And taga, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just Analo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamibigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa Senate Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash shali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
2: Southon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, bugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga mutik. D3 by DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Uy, Mare.
8: Ate, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ikotin mo man abir yung sikreto ka kon.
12: Uwa ako yung sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa. Pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una yung servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tattoo. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare. Nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, wagid ka ko pa sira kagupuhon. Ag baby face, imawgi hapon.
13: Agharap pa, mare. Alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
12: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba?
14: La Marqueza Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
15: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
16: Kasi Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 38 po.
15: 48. Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
16: Yes po. Nakailan ko hanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
15: Opo, tapos?
16: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
15: Wow.
16: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
15: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
17: Pagana sa panalangalitan. Todo aksyon. Todo aksyon. Pagana sa panalangalitan. Sa liliba, may 22 minutos. Banwa nagkataliwan sa oras si Taala Una.
18: Todo aksyon.
17: Pao kalatingan. Tagagad sempo. Sa tagagapag ililiba. Sa tagagapag pagalagad. Na makarokraga hapon sa Anton niya pala.
18: Todo aksyon.
17: Sa tabilinta, banwa. Tagagapag minuto. Ita tagagapag ililiba. Na magkatodo. Roday kraga problema. No itapila na ton ka mga mangunguma. No particular yes sa Barrio Kalibo, Istansya, Kaano, Barangay Puok. No bag ka todo may kantanan sa Rodek Raga sa supply bagay tubi no sa aton kalaga magaguguma.
18: Todo.
17: Dahil kayo sa yung tama, durong grabe yung epekto magkaroon no, sa aton ka magunguma. Bago dyan sa aton kalaga tiyempo kay nagliligad, nagkikara, naka-experience lang kita. I-try kalaga apag-ugan no, pero sa Gyapon, apiktado na no, aton kanya mga mangunguma. So nalilita ka lang ang mga katodo. May una ka lang ang patagay ka lang ang meeting. Do, aton ka lang ang naiaklan. Kaibaan, aron pilang ka mangunguma. Naging patagay yun. Una, na sa may barangay istansya sa Banwag at Kalibo. So may unang karoon nga pagpahayag no, si Sir Jaime Ibardolasa na mga katodo no, may kantanan sa Rodeca Concern. Naging paabot man. No, itanto nga pilang ka mangunguma. Mga katodo, saan da karoon nga tagatapan. Doon pagpahayag ni Sir Jaime Ibardolasa at Neya Aklan.
19: Aton nga activity makaroon nga dahon nga hamatiya kita sa barangay istansya na hanungod nga ni Arundaya sa email ng letter it mga concerned citizen iya sa barangay istansya mga farmers naton nga gin-email nga ni sa national office ko October 7, 2026. So, bali kami sa opisina ay may immediate nga action para kitaon nun daya nga rang mga natungdan nga mga manguma. Bali, sa bato ka rang nga gina credit namon bro raya nga rang mga manguma. Nga pasamatan man naton nga sandahay anang hilway nga magpaabot ka andang impormasyon sa aton nga national government. So gintalakay namon ro andang nga mga concern in terms sa aton nga anang water delivery naton sa aton nga water supply. Gintalakay naton ro anang sitwasyon it aton nga dam. Gipamatian naton ro andang nga mga nagkinaiya nga mga anang rason kung naman it nagsugat sanda. So raya ay hindi matanaton da mahambal nga aton sanda nga ginatawaan it negative nga nga informasyon kundi daya ay kaparis man da ita na nga ginahimo it niya nga ginatawaan tanan it ay garutanan nga mga nguma na magpaabot ganda nga mga concern. So gin-explain nga ni namon nga rurason kung haman ita na nga ruaton nga water delivery makarahay ninko anang wagin naga pangsyon itmayad tungod gani nga ginahambang na akong nalimpakato nga ruaton nga damhay nasamad it last week it December at first week it January December 2025 at anang January 2026. So nakabase abi sa andang nga mga reklamo ay minko wahayos ginhimo nga pamaagi para mapatubian sanda. So bali bagin pakita kami nga mga dokumento kanda nga ro aton nga opisina ay uwa nagungkat sa pagana nga tao it services kanda. So bali ipakita namon kanda ro mga series itaton nga mga channeling sa Auckland River agrunda tuhay ana nga ro tubi sa aton nga Auckland River ay may ma-divert sa aton nga nga irrigation canal. Ginpathag man namon ganda nga bukod niya mang itanang aro opisina it niya ro nag-report kara sa aton nga national nga gobyerno kundi paibahan man kara ro aton nga provincial government no nga nagpatigayon nga maka pangayo nga ni itanang ayuda o budget sa nasamad nga ra nga budget nga dam naton sa anang sigkay. So ginpaliwag na napon kanda nga ro samad git ang nga dam naton nga kinahanglan git ana it anang mga 330 million basis sa programa nga ginpasa rito sa Manila ag may ginaprubahan sanda nga initial nga 50 million pero sa makaron hay kontra na nga on process pataron do yun nga ron nga 50 million ag kun matigayon nga maprubahan yun doon o marilis ay posible ay makabulig man sa aton nga mga nguma nga makapatubi yung kita. Hindi namon mapasiguro makaroon doon sitwasyon nga ra dahil nga ni nga considering nga may aton nga El Nino pinuminom nga ginatubang makaroon nga ni ro aton nga water supply itaton nga tubi sa aton nga Auckland River ay naganaba man. So video ro tubi nato na video ana nga gulping nga mabaskog gulping nga maduga dahil nagadepende ka man kita sa source ng tubi taton nga ana nga Auckland River.
17: So mga rasay
20: ko sa balang halila todo action todo action
17: so di magkatodo na nagapagapahayag no ni Sir Jaime Ibardulasa no ita aton karagad na iya Auckland daw may kantanan daw sa roday karang problema daw ginakaabot sa anda kagatagatapan kay doon no sa bilog sa mga razones daw mga katodo kay Bagogani sa pagkasamad na itray karaga dam una karon sa may area karaita barangay Sigkay na sa banwa karaita panga so may una daw mga apikado bikita daw mga baguma kapin 400 daw mga katodo ga bay sa ray ka na tabo karaga hinun

0: anon siyam di karama ka Todoro sa nagkagabaga Wiembro rong nagpabutsag daw gawa gisandano nakasayod nga may una ganasamad nga dam particular una karon sa barangay Sigkay sa Banwa Itbanga. Imponto ala una imidya na itong oras sa itong kagapagpangalagad sa itong kagapagililiba mga katodo. Ako nga mo sa itong tiyempo na sa itong kagapagwaragwag ba karong kagahapon doon pila ka mga balita. Gawa ta mga butwata matatawag sa itong kagapagililiba mga karong kagadaw. Mantayan sa pila ka mga news and public affairs program itradyo todo sa Aklan. Mahal kita nga mga ilibati naga karagadaw sa Martes nga edisyon itaton nga pagpangalagad. Partner na ito sa technical science si katodong Rigi Plancio. Ayos talagdi ka na itong kagapagililiba. Ako mando yung katodo naging action macro ng hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it, take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billiones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Bypass Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat tatak na vara.
6: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippines Standard Time. May 40 minutos. Sigo nagtaliwan sa oras. It alauna.

Good afternoon sa ating mga suki ng mga tagpagamatian. Welcome sa Lunes nga edisyon, pagpangalagad programang Palaot Wasan. Of course, and still, German sinadyakot! Woo! You're beautiful and cute! Tita Lils de la Cruz! Kumusta mga palangga? Oy, pizza dosingon kita! Sa buwan, ito October, dagong 2016! Diba? Alert ah! Para hindi Lunes ah! Ako niya ginalingaw-lingaw ako niya sarili. Basi kung duigon ba ako, basta busog abing araw, nakatuhuyog yun, no? Basta busog makatuhuyog. Thank you so much again sa nag-provide it lunch. Sa nag-provide it lunch. Hello sa inyong lahat! Welcome sa ating pagpangalagad! Makaroon nga pet sa dosis at habang huwag yan ni Kagina. It's a manic Monday. O sa mga mayang over pa ng kanilang weekend, Lunes na po. Balik trabaho na naman. 6 na araw na trabaho, isang araw na day off, pero maglalaba ka pa rin. Sabi ko, ano ba yan? Mag-day off ka ng trabaho sa opisina, pero wala kang masasabing day off pag sa bahay ka. Totoo yan. Day off ka pumunta. Ay, day off. I thank you, Lord. Day off. Day off sa opisina. Pero pag sa bagay ka, walang day off dyan. Hanggat andyan ka sa bahay ninyo, well, actually, choice man ni Mugin man kung takong hindi mat ako magtrabaho, no? Pero kung ikaw, malang rin ginasaligan man una sa inyo, like particular abikakon, siyempre nanay, teka yung umayo nga ako, may mga rubagay pa, tatlo man lang man kami sa bagay. Paghigimuson nga ron, ha? Ay, siyempre, hindi mo masalig tanan sa nabdilin sa bagay. Kaya nga, nag-eskway naman. ako niya mag-ungagaki. Tingang, kung sa higimuson, di rugagaki, hindi ba ni mo mahambang nga masaligan, hindi mo nga, di ba? Unlike ito sa babae nga mas masinop, gita, no? Hindi man siguro tanan niya babae, pero kagabanan, gita, abis sa mga babae, masinop, gita ron sa bagay. Yun pang, wala ila it may makitaan niya nagasabit-sabit sa dang panuhukan, baga? Pero syempre, hanggat kaya nga ginaubra, ginatrabaho, that is why ganun ako. Kaya, rung day off sa trabaho, trabaho sa bahay. May masabi mong day off, 6 na araw na trabaho sa bahay, sa opisina, isang araw na day off sa bahay, pero trabaho pa rin. Walang day off pag sa bahay, okay? Pero baka ganun, it's a choice. Pwede mo naman yung pwedeng hindi gawin. Kung gusto mo magpahinga, di magpahinga, di ba? Hindi tayo, kung gusto mo matambakan ka ng trabaho sa sunod na mga araw, hindi go! Kasi hindi man, hindi mo pwede ang bago niya. Sa sunod lang rin ah. Lalo paglabahan, hindi man pwede ang bago niya. Sa next week na lang ako maglalaba. Hindi pwede kasi isipon mo guman, pag next week ka magaba, ay sigurado matambakan ka, mas magaoy. Samantala, yung panugagay tiksang kiri, eh di, kunti lang yung pagod, di ba, June? Kunti lang yung pagod, at least, yung trabaho ni mo sa everyday off mo, although, on man, kahit pa paano makapagpahinga ka man, mga inuras, di ba? So, but anyways, that's life, no? Ganon talaga ang buhay. Di naman tayo anak ng CEO. Di naman tayo anak ng mga kontraktor, nga may nagasunod ko aton yung mga agi, may nagalimpyo ko aton yung panimagay, may nagalabada ko aton nga mga umog, may nagagaha ko aton nga pagkaon, may nagalimpyo kong aton nga palibot. Hindi naman tayo anak ng CEO at mayayaman na meron tayong mga alipin sa loob na ba? katulong na na meron kaya, hindi natin afford na magkaroon ng katulong sa bahay, kaya ginaubraw lang nato doon mga ugubraw sa bahay. Kaya man eh, kung tutusin, kaya naman talaga. But, kung kailangan mo na magpahinga, di magpahinga kahit iba, wala man it ng employer sa inyong panimagay, ikaw man naruhari, ikaw Raina, o di ubraharo mga bagay nga gusto mong ubrahan, kung hindi ka mag-ubra, iti papay eh, kay, wala man itang kapilit, kaya mo nga mag-ubra. Hambaw ko din, wala man itang kapilit, kaya mag-ubra ka, sige, iti mo trabaho, tapos nga rinreklamo ka, iti. Oo nga nito. No? Huwag mo ito yung matagapilit ka magtrabaho sa sunit panimagay, tapos huwag rinreklamo. Pwede mo niya hindi ka magtrabaho para walang pagod. Ganun lang naman, pero ganun talaga eh, no? Pag nanay ka, ganun talaga eh. Agad trabaho rin ako sa tinababa, nagatinarabaho.
At ang kung kahapon siguro to. Kahapon or kain. Ako siyang adlaw. Nagtanong lang naman siya. May tinanong lang naman. Sabi niya, isa, nagtanong lang naman ako. May isa lang akong tinanong. Isang oras na yung wakal mukha. Isa lang naman doon yung tinanong niya. Sa agad, pero ang haba-haba doon yung mga sinabi ko. Ay, dugtong-dugtong. Nagsugpon-sugpon yun ba? Medyo ako manatagbuhos ako niya. O nga, paghaba. May isa lang naman yung tinanong ko sa'yo. Ang haba-haba na lang mga sinasabi mo. O saan-saan na napupunta? Ay, no. Sabi niya, kasangag-sangag, tama na si mama. Ay, nako. Natural ko, tabi nga limog, rumabaskog, no? Nagaba man ako at mahinay. Depende sa sitwasyon, pero usually, ginanarawan niya limog. Nakaano gita ako. Naka, parang na, palagi naka-full volume. Pero katigo mo na ako mag-minimize ko ako nga voice. Sa mga sitwasyon matana nga, siyempre, di ba, ginabutang man rin mo nga sarili sa mga sitwasyon. Baga nga ano, nga ilugar mo mo. Ilugar na imong kaagalingan. Sige, ah. Basta, Rakon Lagte, Ilunes, kumusta ka mo mga palangga? Kumusta inyong adlaw at Lunes? Hopefully, nagiging maayos sa inyong bugtaw kaina. Numpisa ninyo rin yung second Monday of October nga. Maayos, masadya. Ilang days na lang bala partner mag-Christmas ng kita? Pila kita 12? 83 days na lang, 73 days na lang siguro ay. Pwede ko magkakamali, 73 days na lang at magpapasko na. But anyways, malapit na rin. Kumusta rin yung preparasyon? Haragan yung manatitelo sa amon niya pang adlaw-adlaw. Ako lang agiro ka sabat. Ako lang agiro ka sabat. Kaya sayid ko may sabat. Makaraman o kagabanan yung sabat. Yung harangan yung manaramon niya pang adlaw-adlaw. Nga raman natitelo sa raya ro amon niya ginapanikasugan nga mairakos naman adlaw-adlaw. Paano na namon ginapapando eh. Paano naman namon ginaisipa kung naroon amon niya preparasyon sa Pasko. Aking buhay pa man manato ah. Tama man. Makaroon niya anay manaramon niya. Ramon, ano ba ng pang-adlaw-adlaw kinahanganan? Doon mo niya preparahan. Ran. Rumang adlaw-adlaw nga pag kinahanganan. Correct. Importante yung may diyawas, tawat at masakit. Okay? So, sa mga nag- ang internet ah? Ano duga? Ang internet? Why? Walay? Ah, okay. Oo, naman. Anyway, sige ah. Sa ato niya, may suki ka mag-attack pag-amati once again. May nagkit nga kapo na nun, kinyo tanan-tanan, and hopefully, na maayos ka, no, ato niya pa matiyagan, by the way, special shout-out, gid, no, kaya, special shout

staff naton una at sa mga nurses una sa provincial hospital, particular kay Sir Jervy. Iba pa may gina-refer. Sir Humor, Raimundo, sir, thank you so much, gidana ha, sa always pag-accommodate sa mga request every time nga may mga kinahanganon kita una sa provincial hospital, no? Kay Samdilog ako sa naka sa bilog ako sa naka naka-avail, no? Kay inangkit ako it ng kuring, actually buko man amo ni alaga. Nagasapoy-sapo malang sa bagay ay ano. Siyempre ko nagapakaon kat ibang hayop man una. Siyempre may mga susubra ka man niya pagkaon. Pero sa iba maro mga ayam kuring nga nagawarang. Mabutang ka malaman ulit pagkaon. Sa guwa ka panimagay mo. Timagapit malang man una. Karoon doon mga sapat nga nagawarang-warang man. Ay tero nakaangkab ka ko nang nakaangkab nga kuring. Hindi man ako alaga. Hindi ko man alaga. No? Kay sa suod itang adlog ita na last Sunday yata nga to. Wag ita na ako gintantay niya sa wag ita mo nakakaangkit ka. Kung hindi ko gid maintindihan kung ano ang nakaakig. Iko last Sunday, mga pasado alauna siguro to ay tapon. Ano nagadayan-dayan ako sa amon niya payag-payag hay. Gulpi yun na ako ginapitan ag inangkit. Oo! Ay mayan yung ayawa na dutli sa dapa-dapa. At medyo madamu-damura ato niya kibo sa dapa-dapa. Uwa ta na nagduot rabangkil. Ika syempre nakibot ako. O, tiinagas ko imaw. Oh, grabe nga gas. O, tinindugan ko imaw sinampag ko chinila sa nga ba? Oo, tapos mga pila siguro nga mga minuto siguro mapit yung man imaw kakunti. May ako yung ginabit-bit nga bunal. Huwag imaw kagapit. Bawag ita na ako gintantanit at law nga ron. Gabi yun, madum yun, mga pasado alas 6:30 siguro. Nagatugutindog ako, nagasantig sa lamisa, naman sa payag. Nakibot yung anak ko nga. Siyempre sa likod ay maumagi, sa mo man rukuring, no? Pag rung kuring tumikang, kinababatian nyo ba? Hindi, kid. So, catwalk talaga, no? Hindi mo kita babatian. At hasairan ko nga inangkit ako, katgulpi ko nyo sumakit, ra ako nga batiin. Paglingot ko, imogit, ana, inangkit, kita na ako agulping dumgagan. Gulping dumgagan, bao pagkaaga pilang adlaw ang araw at ana ko ni mo na sa nakitan sa amo niya panimagay siguro nagaisip pa ni mo nga delikado pag bumalik ako or di ko man masayra ko basi ko na tigok baga ate. Since nga bukon man it alaga ha since nga bukon man it alaga te kay delikado kay di mo monitor kon siin agdi karan ako na ano for ano na lang for para i-share ko na lang para mas may maintindihan man ni Tato ng mga kaigmanghuran. Nga, di ba nga, rung PhilHealth, rung tanan hagos may PhilHealth man, no? Ato niya may kaigmanghuran, ato nga mabasam, iya ka sa Pilipinas, tanan yan sakop, no? Dapat tanan membro it, Philippine Health Insurance Corporation. So, PhilHealth. So, I thought all the while, nga, once nga ikaw member it PhilHealth, or automatic nga do mga accredited nga mga hospitals, di ba? Nga may nga accredited at PhilHealth. Accredited at PhilHealth ha. Hay, ag ikaw ay member it PhilHealth, ma-avail ni mo rung do yun nga klase pag sa outpatient ka. Sa outpatient, di. Sa outpatient, ma-outpatient ka, ma-avail ni mo mati, kung doon nga ron nga mga benepisyo, particular ng vaccination sa animal bite. Okay. So, rana ako niya pagka, ano, rana ako niya pagkasayod. Sa, once nga, ano, once nga, accredited at PhilHealth ng hospital. So, di ka rana ako na sa Iran, kunawa pa ako na angkit, nga may kategorya gali, may kategori para ikaw para mabuog mo rong ginatawag nga benefits or package it PhilHealth sa animal bite or sa vaccination. Dapat gali nakakategory 3 ka. Okay? So kung category 1 or category 2 ka, hindi ka pasok sa hindi maisugod sa PhilHealth ni mo doon mo nga vaccination. Rung category 1 or and category 2 pertaining imaw ron sa mga hayop nga naka yung pagkakaintindi ko yung mga

0: kaaga yung mamonitor mo, no, makitaan mo nga kung ano raan na nga magiging development, it's apat, was nga angkit ka. Mga ganun ba? Kung alaga mo rong kuring, alaga mo rong ayam, at least namomonitor mo una. Nakikita ni mo raan na nga estado ithayop. Once nga angkit, abi ikaw. So, rin doon category 1 or category 2. Sa category 3, gali, kahit tigin pa mangkot ko, gid. Ano gid rong category 3, ma'am? Habanagod sa mga nurse, ito sa hospital, sa animal bite. Hamba nanda, ang category 3, ma'am, pasok ka sa category 3, kung rong nakaangkit ki mo gali, hay buko ni mo it alaga. Buko ni talaga. Kahit meaning, kung buko ni talaga, asap, na malangang gasapo sa inyo, and then, hindi ni mo mamonitor kung ano ra estado it hayop, kung ano raan ang naging epekto after ka na nga maangkit. Hay di, pasok gid ako sa category 3. Category 3, dahil doon nakaangkit ka ako niya kuring, okay, hay bukun ko't alaga. So, pasok ako sa category 3, na-avail ko raan na itpilip. So, yun pala yun. Kasi nag-complained ako. Hindi ba kasi nag-complain? Actually, nag-inquire ako mismo sa PhilHealth Regional Office with regards sa runduyon niya ron niya ano, sa runduyon niya estado. Kaya siyempre rato niya pagkaintindi once nga PhilHealth member ka and then rung hospital or clinic nga imo nga ginapacheck upan. Abi, like halimbawa, particular gina yung magpavaccine ikaw sa mga animal bite center. Hay, kwan. like, lalo sa hospital, no? Pero sa mga RHU yata, wala, I don't know kung may mga ganong kategory, may mga makaroon niya, medyo waman hawa man, no? Pag sa RHU niya, sa RHU, abe, sa mga rural health units, kung ina ka magpa-inject, kay limitado, gid lang una, dong ano, limitado, gid lang una, dong vaccines, no? Nga gina-provide. So, kung amat, wa hindi ka kunama ko, di madalas uwa na uubusan, no, kahit yun, inuman waabot rong stock. So, sa hospital, gid ako yan sa provincial hospital, and then, do yun na sayra na ako niya, makaroon gali. So, wow na ako nag-agi it malasakit, na direct sa PhilHealth, naka-charge sa PhilHealth, ro ako niya vaccination. So, ro yung gali ro anang, ro explanation ka kung pag once nakakategory 3 ka, so, yun, napasok ka na sa anang benepisyo from PhilHealth. And, rin niya lang kasi, pag nakakategory 3 ka, medyo maano lang, medyo mapaldo ka sa injection. maliban sa may up-at ka nga dosage, yes, nga, ang dosage nga ma-undergo kahit apat ka session para sa imo nga magkabilaan nga braso for injection, may i-inject pa kimo nga particular gid mismo sa imo nga inangkitan. Imong inangkitan baga it mismong sapat. Inagid mismo i-inject. So, ang banako niya, samdilog rin sa ako na actually, samdilog ito sa ako niya ginakakugmatan dong injection sa tuod lang gid. May isog ako pero pag-abot sa injection matagaw gid akon, pero na-surpass ko ron imaw. Dong time nga nag-COVID kay kailangan torong vaccination man that time, di ba? Naano ko to, ratura akon umpisa nga nagkaedad ako, ano rong COVID 2019, di ba? So rong vaccination abi pagpalagay na natin nga nag-asod-asod yung gidrong campaign for vaccination mga 2021 na, no? So, imagine, 2021, ilan ako noon? 45? Tama ba? Ah, basta ganun. Basta wala pa akong 50 noon. That was my first time na-injectionan ako. Oo, nga may buot yung ana ako, ha? So, sagot it 45 or 46 anyos ako. Sipa baga? Oh, Suod it ka, ano, suod it, 46 anos yun ako. That was my first time nga na ako, na-experience nga nagpa-inject. Oo, kay, di ba, noon, abe, eto, kwento ko na lang ha, para medyo, lunis to talunis man. di ba kato, sa chimpo namon, sa mga kaidaran ko, sa chimpo naton kato, may vaccination kato sa mga eskwelahan, pero dapat 7 years old ka, ginabakunahan, di ba, kamo may mga peklat, kamo sa inyo nga mga braso, agit bakuna, okay. So that, during that time, abi, grade 1 ako, 6 years old. So pag below 7 years old, hindi pwede nga bakunahan. So nakalampas ako kato sa bakuna, kay nahadlock man ako, although nahadlock ako, pero hindi kid man ako pasok nga mabakunahan, kay 6 years old ako. Kay dapat 7 years old, kid ga grade 1. So it's a happened nga, wata ako nakapa-inject, it grade 1. Kay nakapasata ako, it grade 1. So 7 years old ako na grade 2. So noon, rung mga ginabakunahan, grade 1 malang, 7 years old. I think grade 2 na ako ga 7. So nakalampas ako sa bakuna. So, what ako, it peklat? Diba, kung nakita niyo yung mga braso, yung mga peklat ron, galing ng bakuna. Immunization ka to. 7 years old, baka ron, mga toddler, di ba, infant, ginabakunahan. So, wata ako itpeklat sa braso, nga agi itbakuna. So, ruingin ako niya hambang, as nag-edad ako at 46 anos, that was my first time nga, naka-experience ako nga ma-inject. Kaya makakita ka, ako itago mo, nag-hilab, gita na ako ipapamatsyag. So to make the long story short, at naangkit ako it ko ring paldog ako sa injection. Pero ako niya inangkitan, tatlo gidaabi ka ngipo na nardumugot sa ako niya batiis. So gin-injectionan ako at irig. Nakalimutan ko na ibig sabihin ng irig. Pero natugit na nga irig nga ano, nga vaccine. Hay, natugit na nag-inject sa may ano, sa may inangkitan, gita mismo it. Nang kuring. So imagine pila ka sa isang ka sa isang setting lang anom katurok gitu. Anom git ang atoslok sa ako niya. Batiis ra ako niya ni hambo ko ba paldo ginamakon ako ma'am sa injection. Habang it's a milag nga nurse kailangan mo man ma'am do moral support sa isip ko. Sino ra man tatawagin ko for the moral support? Eh, basi ko na mag-ainan ako ginhawa kay sunod-sunod rin pag-inject ba? Pero, di ba, rung makaroon niya klase nga, ano? Di ba, rung ginahabok nga ni nga, bow! Sa tanan mo ako niya, ginalikawan niya, ninakon niya magpa-inject. Imaugin mo na rin na, ano? So, wa man gali, no? Kainan nagpa-inject ka man ako for my third dose, di. Parang okay na rin, parang hindi na ako, ano? Waon, na ano ko na, nalampasan ko rin ako niya fear sa needle na, ano? Sa injection sa tuod ng kid. Nagahilab gitara ako niya. Nagagain gitara ako niya pamatsyag once nakakita ako nga injection. Nagahilab gitara ako niya. Nagagapanghugasan gitara ako kung it medyo hindi talaga siya maganda. But since nga kailangan kong i-comply, agkumplituhon do ako niya bakuna, tiwa man ako i-choice, di ba? So, yun. Naka-tatlong session niya ako, tatlong. Eh, pangatlo ako kaino sa so, tatlong toslok. Anom, 1 plus anom, naka-dosi, dagom mo ako. Halin ko pizza 5 hasta makaroon. Dosi ko naka-dagom rong tumuslok sa braso ko. Sa kanya pati. Ay, naku nga naman talaga ang buhay nga naman. No? But sometimes na naisip mo na lang, may mga bagay talaga nga kung ano yung kinakatakutan mo sa totoo lang. Hindi mo man hinihingi or wa man mo gina-expectar pero nangyayari. Totoo, di ba? Wa man mo ginaano, wa man mo ginapangayoa. Pero yung mga bisa sa ano nga bagay ha, totoo 'yan. Na-experience niyan, yung mga bagay na kinakatakutan nyo. Yun yung wa man mo ginapangayoa. Kaya nga paano man yung pangayoin hadlok kagani kinakadlokan mo nga ni pero nangyayari 'yan. And maybe siguro leksyon niyan. for us also to learn, no? And to, so para ma alam mo yun, yung parang ginatawan ikaw opportunity to survive. Ginatawan ikaw it rason nga kung paano ni mo masurpass, 'di ba? Magumpawasan o makaroon niya klase nga fear ni mo. 'Di ba? Jo ginahungod lang gid nga ni kung ano yung ginakahadlokan ni mo. Hayron yung nagkakaganabo. Kayo yung mga bagay na kinakatakutan nyo, huwag yung isipin na hindi mangyayari dahil takot kayo. Kasi kung ano pa nga pala talagang kinakatakutan mo, yun talaga yung nangyayari. Di ba ka? So, anyways, nadaanan na naman ang kwento yan dahil gin-greet ko ako rung mga ano, shout out lang gin-una and good afternoon gin. Natubo ako sa iba ng mga ano kayo na, ma'am, paki-shout out, tunabi ko na kami kabala ng mga ano, mga gwapo, mga gwapa ng mga nurses and staff at Dr. Rafael sa Bucamaril Hospital sa Animal Bite Center. Kay mga, may mga nag-bash ko na sa, it's normal malang kay, siyempre, grabe matabi na rupila sa matuod langit, pero tiyagaan malang eh, tanan man ay nagapila, waman ako nagambang a kesyo sa media ako, waman ako nagamba to kagina nga unaha ako, wa. Dahil siyempre, mahuya ka man, babo nga nagapila, ang ani kun amat nga may mga makaron nga mga ano, nga mga pagagtunan, and then, may nagamba nga, ay, unaha si ano, and then, ako ta mismo nagabaliban niya, okay lang kasi, abo-abo nga nagapila, ako mismo nagahuy, aliba na siguro kung may mga importante pa ako nga pag-anaw, pero kung wala din naman, diba, nagapila, gatiis ganyan, pila, it iba, aga-aga, alauna, alas dos, una o sa provincial hospital para nga makabuo it numero, makauna sa pila kay sa lista ba nga? Diba? Makauna sa makapalista itimprano. So, kapiporo mga magayo nga lugar. Abuon karo ato nga nasairan. May ginapost mo sa social media. Yan ang kakatugon sa mga labi at provincial hospital. Kay nagahugat nga matauan nga, diba? Nga makapalista itimprano. Pagbukas ito pisina, makaagtuto sa surveillance room para makapalista para sa pagpabakuna kay kun imo matuod nga bayaran sa private agwa awa kita na kay waka, mahal. Imagine ra akong galing ra ako nya to nga gin-inject ako nya irig ngay dito mismo sa kina inang kita it kuring nag-range imo sa 7,500 to 9,000, so imagine that o bayaran mo sa private pagpalagay maximum na 2,000 te. Siin patani mo nga savings nga pila nga oras ni mo una nga pila sa provincial hospital. Oo, normal kasi pa eh. Hagos tanan niya mga pumuyo, gusto man niya makalibre, natural. Abo nga nagapila kay pila rong pila brakita tong sa 1,600,000 nga populasyon sa Aklan. Te kung pilang porsyento ang karon kabo abo nga nangkit man it na nagakinahangga man it libre serbisyo ko ato nga gobyerno, natural. Di ba? So tiyaga-tiyaga lang kay kung ayaw nyong magpila, ayaw nyong magtiyaga. Sa private hospitals mo niya ni or clinics, kung magpa-inject ka man or ano, may pila man ito. Di ba nga, nagapila ka man, mabayad ka pa. O di ko sa provincial hospital, gapila ka tuod sa kabuon. Kasi lalo kung late ka man, nakaabot na, kung adlaw ka gun man, di mapila ka gid lang. At least libre. Di no, dapat ni mo isipin. Libre kay ana it gobyerno. So, syempre sa dilog rin sa pasagamatan naton nga ginatao it gobyerno katon nga ano no nga bulig no sa mga rundin niya mga sitwasyon ay hindi man sa tanan niya oras may kwarta kita nga pang ay bukod at hanggang makaroon niya ay ang bisan iangkit kat mga makaroon niya ano hindi niya makamo magsalig nga kesyo alaga niyo or what magpa-inject it ana kamo. Eh di nyo pagpalampasa it 2 weeks, no? Kay dapat on or before 2 weeks, ro, kamo nga naangkit, makapa-inject kita na kamo. Kay importante kita na ron may rabies or uwa or alaga nyo, lalo kung buko nyo't alaga, magpa-inject kita kamo. Kay una sa provincial hospital, sa animal bite, kung magtsaga ang gitman kamo itpila, libre man una rong vaccination. Libre kay may malasakit man nga mag-provide, mag-abayad kung inyo to nga bakuna, proseso nyo ang within half day lang man, makapa-inject kayo, proseso mo half day lang man, pag-proseso, okay naman na, madali man lang man, di ba? So, tiyaga-tiyaga lang, mga makaroon niya bagay, dapat na-experience naman para may may sugid man kita. Eh, yung totoo, sa totoo lang ay bukumangit ugumanong yung experience, baga? O, di ba? Bukumat ugumanong yung experience nga maangkit ka, bawa. Magumungitan ka pinatasunok at magumungitan ka pinatasunok at dagom. Di ba? Magumungitan ka pina-inject. Ay, aga, siyempre, kung pag-hassle man sa ato niya oras din, eh, kay, kinahangan mo nga mag-early it ng agto sa ospital, kinahangan mag-early it ng bangon, mag-preparar ka, siyempre. Kaisip ka man niya, ikaw man itong ano, ikaw man hay ano, bukon ka man it ng special batchoy nga, pag-abot mo to ospital, unahon ka gagi, kay mahuya ka man. May mga ito nga mga senior, may mga nauna pakimot, alas dos, ala una, itaga-aga nga nagpila, tapos mauna ka pakanda, medyo, konsensya mo man baga. Pero kayo na mong ginako katiis haman. Eh, another kwento. Kung ano akong katiis, kay, siyempre na notice ka man, wapo, tama ko niya na, nga nauna, nauna pa ako, pero, mas nauna pa ako, nga tawagon, tiwano katiis, sir. Pwede ba kung follow up ra akon una nga card? Ano nga pangalan, ma'am? Lilia de la Cruz. Nako, ano eh. Ay, check on him. Ay, ma'am, gina-process, pag gina-print, pagalima ng documents mo. Kasi, may gin, ano, pagali, gin-print para akong i-documents nga pormahan na anong pill health. That is why nga medyo na, na-delayed ako compare sa mga naulihi kay Santa vaccination ng mataraan daw at ibang mga documents niyan. Ay, ako kalimagin, maging firma, maging print pataka ko nito nga mga dokumento, maging firmahan ko patanda ganyan. That is why nga na-delay daw. Huwag magpagain siya, nagpangutan na, di ba? At sa sairan ko nga may makaroon gali. Hindi, nagangawa ako, wala. Kainan pa ako, ayan, tapos may ulihi nga, may ulihi pa kakon, tapos nauna pa yung mga gintawag kaysa kakon, tina-wonder ako eh. Kaya napangutan ako, sir. May nao, kaya na ako na kaya. Tapos, rumunga ulihim ako. Nauna pa mo ko niya tawag, tinawag kay sa kakon. Pag-check na na. May mga gina-imprinta pagaling ito nga mga ano, nga mga dokumento nga hinangan ako niya. Ay, nako ka naman talaga. Ay, so, doon din eh. Basta, at least, no, yung mga bagay, nakadugang mas aton nga ihibago-baga nga next time nga may mga ganun nga mga sitwasyon, may mga information ka man. Kasi yun nga naghamba ko kinyo nga, hindi man ni mo masairan doon mga bagay-bagay once hindi mo ma-experience. Samba ko ganito pala, makararayat agaliroan nga proseso, right? Agaliro mga gakaganabo, no? Bang personal mo gid nga makitaan, ma-experiensyahan doon nga mga bagay nga imagine, raana nga ginahi mo, raana nga ginatiis itaton niya, may kigmanghuran. Gabi-gabi gidrong mga magayo, no? Although, siyempre, actually, ito lang maduman. Ito, raya matara ako niya na ilaan. Sa pilang adlaw na ako niya binalik-balik na sa Animal Bite Center. Although, may mga naulihi, may mga naunam, pero gina-prioritize, gidmatanhan daro mga senior, mga buntis, o what I mean, mga may mga PWD. So, sandag yung matagi na una tawag, bisan uli sa dait abot. Kiti maintindihan mo man kay mga, dapat may andat agani nga lane, gita na ron. Pero since nga isa lang man rong, ag madali man lang, actually madali man lang rong mag-inject, wag gani guro it, wag at isang minuto, di ba? Wag at isang minuto, pag-inject mo, then guwa ka naman na. So, gina-prioritize rong mga ano, dung mga gina-priority rong mga senior, yan. So, maano mo man, masairan mo man doon siya pero yung tao, riba nga mga nagapila, nga riniklamo, nga kinumod, sa isip na akong, eh, di ba, kumod ba ikaw kay, hugat ka lang ganyan tawagon, kaya ka ito man rin. Hugat ka lang ganyan tawagon ka, kay latanan man, gusto man niya mauna, kaya linon mo kay may mas nauna pagigay mo. Di man mo pwede nga turuan kung ano rin ginaubright aton niya mga nurses and, staff na sa provincial kay si President na nakasayod. Pero siyempre, kumbaga, may edge ka ginmat imo kun siyempre kung may kilaga ikaw, something like that, no? Normal man lang man doon, di ba? Normal man lang man. So, dapat mga amigo ka man. Tigo ka mga amigo, katigo ka makisama. Kaya, nag-gina-shout out kagid ng mga taga, ano ah, Animal Bite Center. May last, ano ba ako? Last, inject pa ako sa November 3 pa. Ay, nako, thank you so much, kid. But anyways, yun lang naman. Gusto ko lang man doon niya i-share. Para may inyo man nga kwan, nga ba siro ibabaga, although ibaga, siguro iba nagapanguta naman, naman it, kinangan pa namon nga mag-ano, nga mag-agi, it malasakit, kay may amon man nga PhilHealth, agro-PhilHealth man, di ba, arong provincial hospital man, accredited, di ba, accredited man sanda it ng ano, it ng PhilHealth, haman it, hindi, masabat it PhilHealth, doon amon niya ano, ng vaccination, yun pala may category. Doon ko lang din alaman na may category. Ako, ano yung mga category na ibig sabihin ng mga category? Yun nga, pag magpatawag it, it another press con kararong doon PhilHealth, at least yun siguro mas i-clarify, no, rong doon yung mga bagay. Kasi kung in general lang, kung nakalamsam lang rong information, si pirong tower at ang pagkasayod nga makaroon lang ana, pero may mga kailangan pagali, may mga makaroon, naka-specify gali rin doon yung mga benepisyo, no? Or packages nga ginatao, ginama-avail mo sa PhilHealth. Kung naka-include sa rin doon yung klase ng kategorya. Sige ah. At this is Ice Notas ko, nagtaliwan sa oras, ito alas dos, mga palangga. So at nga pagpanumbalik, rato niya topic, of course, okay, sige. Inyo nga mga greetings. At ano tanan pagapanumbalikan. Oras atin sa inyo ng Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, mag-Gold Eagle Beer.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: More power!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang at mag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
5: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-dooming, nakakatulong siya dun sa pag-dooming natin. Talagang nakakaginawa, Kuya Boy. Oh.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

Welcome back sa ating pagpangalagad, mga pelengga. May 27 minutos yun. Nagtaliwan sa oras, it alas 2. Sa ato niya, mga suki nga mga tagpagamati, particular gano'n sa may mga taga-barangay bye-bye. Sa ako niya pinalangga nga barangay. Yan. Una sa ako niya mga kasimaryo, may daigid nga hapon. Una kinyo tenan-tenan. Well, syempre, sa ato nga mga kasimanwa sa Banwait Makato, good afternoon. Nanay Chita, sorso na sa may barangay Unday Nay, good afternoon, kid. Sa Bilog nga probinsya it Aklan, 327 barangay ron. Thank you so much gid sa inyo nga pagpasaylo sa among yung programa. Itradyo todo particular gid sa program natin makaroon nga pang orason. Abo gid nga sagamat sa inyo nga oras, ag chimpo o chimpo ag oras nga gintao sa ato nga pagpangalagad. Chill-chill lang kamuuna. Sagamat gid nga kami ako rin yung ginapamatian sa makaroon nga pang orason. Sa mga nag-monitor, sa itang mga radyo, sa itang mga stereo, sa itang mga telebisyon. And well, syempre, sa mga nag-monitor sa itang Facebook, sa Facebook Live. It Radyo Todo, Aklan 88.5 FM. Thank you so much, Gid. Kinyo tanan-tanan. Sa ito nga mga kaiting nga mga probinsya, hello, good afternoon, mayong hapon sa inyo da tanan. And thank you so much, Gid, nga nakalabot man ang amo niya programa da sa inyo nga probinsya. Worldwide doon niya daan. World Wide Web. Nang dahil sa internet. Nang huwag niya salamat ha, sa mga sa aton nga mga ano amigo, amiga. Dili sa party sa Visayas. Ah, sa rehiyon sa East Panay Island, Western Visayas. Timayong hapon, kids, sa inyo. Tanan-tanan sa mga aklanon. Nga nag-rapta sa bilog ng Pilipinas and all over the world. Mga OFW naton. Nga mga aklanon, si inman niya parte kong kalibutan, may daigin niya oras. Kinyo tanan-tanan, thank you so much, gid, sa inyo. Nga pag-monitor sa pagpangalaga, dahan, gid, kamuuna sa inyo nga mga ginatrabahuhan, nga mga nasyon. Clap, clap, clap, gid, akinyo tanan-tanan, ha? And of course, sa aton una nga mga viewers sa listeners sa may Kalibo Shopping Center, may daigin man niya kahaponanon sa mga taga-Kalibo Public Market. Pa, parang may ano kayo, may partial opening ba? Ano ba? Sa darating na 30 daw? Wow, basi kung nagpaasahon yung marong aton. Pasalig, guman ba nga, no? Marong aton yung mga negosyante kay, according to them, kung pasailuhon, gidman sanda, it, first, it lugar sa bagong Kalibo Public Market, kasi nanda nga sabay-sabay sila, no? Pero according sa mga information of the base man sa mga na-gather ng information, itradyo todo sa mga interview, sa aton nga mga, sa aton nga LGU, ng may partial, ano lang anay, no? Pag-occupy sa first floor or ground floor, itindahan, and then the second floor, third floor, may ongoing, bukod na kaya delikado ron. Diba? Nga may mga nagapanarabaho pa to sa ibabaw and then may nag-ooperate yun niya sa idagom, no? I don't know, no? So hopefully nga magiging fully operated na rin dong Kalibo Public Market nga makabangon-bangon man ng pilo kung ato niya mga negosyante nga una makaroon niya nagapuasa kag nagapugait sa andang nga temporary nga pwesto sa may San Lorenzo Drive. No? Sa pwesto nga, di nandama rong convenience on their part, no? At the same time, pati man sa mga nagapamakag, rong convenience, so hindi ka timo ganahan, maglibot-libot, stuod lang, gid. Hindi ka timo ganahan, maglibot-libot sa Kalibo Public Market kung kapanindahan ikaw. Kay, hindi ka, kumbaga, hindi ka mag-i-enjoy. 'Di ba? Eh una tanga market nga, 'di ba? Sa ibang mga lugar, may una tanga market nga. And hopefully nga ni. Kasi temporary man lang man yan ni. Ano-ano man Timothy Talils. Temporary nga ni. Oh, sige. And I mean, kahit temporary sana man, yan, don't convenience. Hindi mo makita nagpangayog, hindi yung parang sa mall ka nga, supermarket or what, yung convenience yun, baga it mga ilang taon na ba yan dyan sila? May 2 years na ba dyan sila? Diba? May 2 taon na ba yung
temporary public market nga una sa ano, sa San Lorenzo. So isipa bagaro ana nga pagtiis man ko aton nga mga negosyante, yung iba nag-close ko ada nga business. Iba gid pangwasak ko niyan ada nga mga payag-payag kay hindi di nila ma-survive, no? Rong pagpamaligya una because maliban gani sa malisod ang pwesto, ikay kwan gid eh, di gid nanda ma-coop up rong anda nga mga expense, may mga gulay ro ginabaligya mo, pero gulay may expiration gid ra kabuhi karon. Iba rong mga dahon-dahon niya ron. Mga 2 days, 3 days yun, guugon doon, no? Mga gulay. 2 days, 3 days, guugot ana ron. Okay lang na, kung rin mo ginabaligya mo, what talaga, kung mga grocery, okay lang, no? Kahit paano, pero yung mga gabaligya kapit mga gulay, mga uga ko talaga baligya mo, bisan binugan ka pa dyan, kay, di ba? So, doon ano man, doon mabudlay rong ma, ano man, doon masubo man sa park at mga manigasi. But anyways, hopefully, no, nga, doong October 13, aron niya gintao nga petsa from the, no other than the local chief executive, the Honorable Mayor Jory Sucro, nga, di ba? Pero I don't know kung masaylo doong iba, no? Kay kung gusto nandang sabay-sabay sila nga magsaylo, tanati paano ba? Kay kung hindi pagid fully operational dong area, kung hindi pagid ma kay temporary occupancy permit pa lang man yata, kay may ginatrabaho pa to sa ibabaw, pag ganito na kita ko sa mga nag-post sa social media ng mga video, yung second floor pa, hindi pa masyadong ano, no? O pagid na finish rong mga ano, rong sagog, ay nako. Anyway, sige ah, 30 pa man to, may 18 dias pa oh. At 31 pag palagi kita. O 32 pa lang, may 18 days pa, no? Nga dapat 'tong waswasan yun itrabahador para maabot gidrong 30 nga target date, no? Itaton nga LGU nga mapaokupahan yun sa mga negosyante nga halin igto sa temporary public market. Rong ato nya kalibo public market nga mabuhay go nya nagahawat-hawat yun ra nang paginhawa. It mga negosyante nga makasaylo di karon sa lugar nga ron para makaguginhawa man sanda it magawig-gawig. Agay papana matamat man nga makabangon do anda nga mga pilok sa mabuhay go nya dinag-on man nga kabug-at bangunon dong pilok igto sa area. It ana ano, temporary public market, kung umugan, buhos man. Ay, nakung anaman talaga, oo. Sa aton nga mga viewers and listeners, sa mga terminals, okay, may regid nga hapon, sir, nag-western side ko at nga provincia at Aklan, and sa aton nga mga opisina, gobyerno man or privado, and of course, sa aton nga mga eskwelahan, kaya na speaking of school, gin-invite gala ko kaina to sa eskwelahan naman to sa Baybay regarding sa Bais sa Baybay Alibagan Integrated School, kay since ako rong SPTA president at Baybay Alibagan Integrated School, so may ginpadaga abi nga memorandum rong Department of Education sa mga schools principals, sa mga schools school principal regarding sa ano nga raho sa andang memo nga may mga dapat sa ano kaina sa andang ginpatigayan yung flag raising ceremony at school, may mga short talk nga gin ano no nga gin well nga gin impart man sa mga estudyante regarding sa bullying since maabuon nga mga sitwasyon ag mga happenings or mga nagkaganabo nga bangod sa bullying, no? Nga nagkakanabo sa mga eskwela, nagiging cause it gulo, gamo, o diba? Mga eskwelahan, mga involved, mga estudyante, mga minor de edad, pagpamaril, o mga shooting incident nga nagkakanabo sa mga eskwela, nagkakanabo sa mga eskwelahan sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas. Pasagamat nga ni kita mataya sa Aklan, no? Ay bukod ito pareho sa ibang lugar, ibang probinsya, nga may mga makaroon yung insidente, yung mga nagkagamatay, ginagingani nga mga estudyante, no?
So, rung mga natumod ka to nga mga cause is because of bullying, no? Pagpang-bully it mga sa mga estudyante, kapwa-estudyante, something like that. And then, doon dong ano, mga kwan gida abira, ma'am, masakit nga kamatuuran sa eskwelahan, although hindi man natin mabasog, hindi man natin maituro tanan dong kakugangan sa part itatun niya mga teacher since sa kabuon matabi manandang kung isipa ba ninyo, ikaw nga ni kaginikanan sa bilog o ring uyang, ayawan kat imo, ayawan kat disiplina, ayawan kat bantay. Diba? Sa bilog o ring unga ah. Sa bilog o daywa. So, imagine, sa bilog ang maestra versus 40 ka mga estudyante. 40-50 sa mga baryo. Sa sangka classroom. 40 or 50 nga mga estudyante rung kaatubang it maestra. Ikaw nga ginikanan niya ni isang bilog ang ring unga, hindi mo ba disiplina? Di ba ka? Realidad. Pero mga teachers naton, si parang na ginaatubang 40-50 ka estudyante, magkakaiba ang personalidad. Di ba ka? Magkakaiba. Kaya magkakaiba man upbringing, magkakaiba man na pagdisiplina at mga ginikanan sa mga inunga. Sinurong, grabe yung pagiging ano, no, nung dung mga teachers, nagiging ano na yan sila, dapat nagiging sponge na yan sila. Kaya sila lang absorb ng absorb sa mga kanya-kanyang personalidad, nag-attitude ito niya mga inunga. Ama ko muna dang ideal, rutuin niya ro niya nga ano, nga mga klase it mga inunga adlaw-adlaw, di ba? May pasaway, may una matanang kapamati, may matino, may talagang may ano man may pasaway gid ana ron eh, may suplado, may suplada, may bastos. Oo. Realidad aron sa ano, sa nagakaganabo sa eskwelahan. But maximum tolerance man na gina-operate atong estudyante at yung mga maestra kay hindi man nila pwedeng pagsalitaan ng masakit nga mismo sila akusahan it pambubuli. Di ba? Kaya gina-advocate nga ni Nanda nga dapat free from bullying rung mga estudyante sa eskwelahan. Dapat rung mga estudyante, agro mga maestra, mga estudyante, rung dapat rung environment, magkakaibigan, magkakampi. Kasi kung nambuli ka, may kalaban ka, ano? May kontra ka, may kaaway ka kasi nambubuli ka. So dapat rung environment at eskwelahan, magkaapin rung mga estudyante, tanan kay... Kung hindi yan magkaapin, mag-aawa yan.

within magkakampi, mag-aaway-aaway yan. Walang, hindi naman masama ang magiging matapang, pero ang tapang, yung tapang na hindi ka nang aape. Lalo-lalo sa mga estudyante. Yan ang mensahe ko sa kanila kanina. Oo, kay bukon it biro, bukon it hangal, ngarimo nga unga mangin biktima it pangbully. Okay? Okay gat aran kung naga-voice out imaw. Okay gat anaron kung rinyo nga mga unga nagasugid kinyo. Or nagasugid sa andang nga mga maestra, sa andang maestro or advisor, or may andang ginasugiran nga ginabully sanda. Yung katigo mag-voice out, baga? Eh, paano kung hindi? Ay, may una ang mga unga nga hanggat kaya nandang tiison ginatiniis at anandar pambubuli, no? Up to the point na hindi na nila kayang tiis yung pambubuli, nag-burst out na sanda, di karon doon, rin doon mabudlay. Rin doon mabudlay kung rin ginabuli is mga manghipos nga hindi kantigo mag-sugid. Eh kung maakig ron, grabe. Sobra-sobra man dong akig karon nga andang mabatsyagan. Bisan sinuman. Gani nga, rung mga ginikanan, gina-encourage gid, nga talk to your children. Tanungin nyo sila. Kumusta haman? Hindi man siguro kailangan gid araw-araw. Kung pwede nga lang araw-araw mo silang kausapin regarding sa school. Ano nagkaganabo? Kumusta man rin mo nga performance sa school? Ano man rin mong activities, ano rin nagkaganabo? Ito, hindi ko naman yan nagagawa sa anak ko, ibang mata nagasugid ka ako. Diba? Oo. Oh. Kasi sa'yo, kumanda ako nga, performance ka ako nga nga kay, pagkatan man mo sa ana nga mga grades. O, diba, wamatbagsak, matataas yung grades. Meaning nga, nagapaninguha sa pag-eskwela. Ang ginamin ko is, may mga sitwasyon kong amat, ang nagasugid, gitarang unga nga ron niya. Pero yung matara akong, Roy, kitara ako niya, ka-proud mata sa ako niya ron niya, o nga, ay, kung ano takaw na anay itong na-experiensyahan sa gwa, like, hindi tayo mo komportable, gasugid, gitana ron imaw. Bisan may mga, like, may mga naghahambag at ang aron ka na nga, siyempre, siguro na nagwapahan, gitmataman ka na, or, may ragawa sa matabi, may dagagaw, gitmatana, pero kung uncomfortable ta imaw sa mga ginahamba ka nagkasugid aron imaw ma may naghihinamba ta baga man nakakulit makarahuwat aman ako ni ila ga pamati so meaning feeling tanana nga na ano ta ba imaw medyo feeling ana nababastos ta imaw nagkasugid gid aron imaw dayon ta mat ako nag-open up ta kinyo ra inyo mga unga with regards to that at least na ano nyo baga naa-address nyo ng problema. Bisan wa kinyo gapanguta na, pero nag-open up kung ano raan na nga nabatsyagan. Pero kung uwagit a, naroon gitarang mabudlay. So, kung uwagit a ninyo rin na-experience inyong mga unga nga nag-open at makaroon yung klaseng istorya, pangutan anyo? Eh, basi kung nagsagad, git aka mo it sa lig, makara-makara, bayawong pinta, pagabot it uras, nakibot ka unang involved na sa gulo. Involved with imauto sa kung anong klaseng mga trouble sa eskwelahan. So, wag nating hayaan na magkusa silang lumapit, eh kung hindi naman ganun ang attitude at inyong mga unga, wala kang mapapalang magulang. Maliban kung ikaw mismo nga ginikanan, do mag-initiate move, nga magpangutan na ka na rin eh, kung magkumusta, kumustahan nyo man inyong mga unga. Diba? Kumustahan nyo man. Kumusta man anda nga pag-eskwela? Kumusta man anda nga adlaw? Oh, i-congrats nyo man, i-comment nyo man kung nagtaas anda nga grades, nakabuo sa that recognition, nakabuo sa that award. O, di ba? Bisan hindi kayo sweet sa mga anak ninyo, i-applause nyo man nung andang performance, andang na-achieve. May pakita man nung support, baga. Although, sa inaintindihan ko man doon iba mga ginigana, hindi naman ganun ka-open man magpakita it andang, acknowledgement sa andang achievement ko andang mga inunga, pero alam nyo, kahit,
kahit yung ganyan mga bagay, gusto mo dun yung mabatin at yung mga inuuno nga, ma-feel man anda nga, proud kita nga ginikanan sa anda nga mga na-achieve. Even sa anda nga mga grades, no? Yun bang ipakita kimura anda nga report card nga nag, hindi ka pa malipay, ikaw niya puro line of 9 dong grades sa imo nga unga. Sa first term pa nga, puro line of 9, hindi ka karon mga malipay. See? So, ano nyo man? Dayawan nyo man o inyong mga, hindi lang dayaw nga para ano, dayawan nyo man nga coming from your heart bilang ginikanan kay kinangam mo din ato nyo mga unga, ma-feel man nanda nga you're really proud of them. Nga ginapabugaw nyo man sanda nga proud man ka mo nga may na-achieve sa dasatang eskwelahan. Huwag nating hayaan lang na ganun lang kay nakasanayan naman manang ganito. O, waman, waman, di ba? Pero kahit once in your life, grabe once in your life talaga. Kahit minsan naman, no? Nga maipa-feel man natin sa atong yung mga unga, nga gina-appreciate yung maroanda nga effort. Di ba? Nga gina-appreciate yung maroanda nga pagtinguha sa pag-eskwela. Ay, naku nga naman talaga, oo. Ay, Diyos gina. Alas 2:46 na atin. Rungatan nga oras-oras atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Kung naonda na ano mga naganahan. Atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ang kapeng kasamang masarap kasama. Tuwing kayo po'y nagkakape, walang oras yan. Walang pinipiling oras. Basta gusto niyong magpangapi ka mo, but make sure nga rin yung ginainom nga kape is More Power kay Said man kita. Ngarong More Power may mabahugid nga benepisyo sa ato ni Kamayan Itigawas. So sa mga nagaduha-duha gihapon, sa mga nagapatiki-tiki gihapon, mabakal hindi, magbakal ka nun. Huwag kang nagpatiki-tiki kay amo man gihapon, tagpagon, bakalon kung may mga patiki-tiki ka pa. Ibig sabihin, you are interested. So, wag mo na ipadaan sa, he loves me not. So, hindi mo na ipadaan sa, sana nga petal, si santan kay Kwan, santan nga bugak, he loves me. Mabakal hindi. wag nang ganan, magbakal ka ron kay wa madunit magain nga dugot sa aton nga gawas, kundi mayad kita karon daan ang epekto sa gawas ta. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix available una sa Banwa Itnabas, sa Sinanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods, sa Nabas Public Market, Joy Store sa Tangalan Public Market, Bilyones Store sa Makato Public Market, Antoninos Drug Store sa Malinaw Public Market, sa Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, una sa Maypas Drug Store, Poblasyon Numansia, Carl's Pharmacy sa may Bulwang Numansia Branch nanda. Along the highway, kunya kahalin karon sa sa Kalibo, bago lampas yung Gidron Imauit, crossing, welcome to Bulwang. Yan. Di ba may arco rin imaw? Rung Bulwang, nga pasugod. Tagsa Mauro's Restaurant, pabulwang karon. Diretsyohon mo sa unahan, di karon doon Carl's Pharmacy. May una rin imaw nga, may una kita karon nga, More Power Coffee. Iya sa Banwa at Kalibo, sa shopping center, pili yung ka muna sa ANC Drugstore kung magapit ka muna. So, inaroon imaw ato banggit, tabok it ng cellphone nandun or kaiping. Basta tabok kang git imaw it Filipino Baker doon itong landmark di karon tabok kang git. And Carl's Pharmacy, inaman mismo sa may shopping center. Iyaman dun imaw area sa may kaiping yata it bantingit di. Aklapasan sa may kanto and then may butika di karon rung Carl's Pharmacy. Iya sa may Martilino, dong Trahi Pharmacy, dati ron imauna nga Footstep. And sa Regalado, una sa St. Anne's Pharmacy. Sa Mabini, pili ang kamuna kay tatlo aton una nga partners. Sa sa Mabini, rong Vitamed Pharmacy, Mia's Drugstore, ag Tia's Pharmacy. Rundoy niya tatlo ka mga butika, rundoy niya aton yung mga partners una nga pwede makabakang it kape. Sa may Pook area,
sa Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Puo, Calibo. Una sa All-in-One Convenience Store before mag-Calibo International Airport. Iya sa may Banwa, Itbanga sa J3M3 Drugs.

hindi ka makatikim ng more power kay mas ginpagapit yun ginkinyo rong produkto para mas convenient on your part, mas less rong hassle sa biyahe kung magpakalibo ka pa, unless kung may paganawon man kami sa kalibo. Pero kung gapano ka magkalibo, para gamang mabakait ka pe, sa na-mention ko nga mga lugar, taga-una ka mo, tiuna lang ka mo sa andang mga stores magbakal, sa andang store magbakal. Eat more power probiotic 8-in-1 coffee mix, your cup of success, healthy gut, healthy life.

51 minutos yung nagtaliwan sa oras na last month. Raka nyo ngayon prepare ka topic. Wow, manako dahil. Hinagaman kita. Ay, pasensya ha. Ganyan din yung city tales nyo kay... Sa inyo man ako makaumpisa. Ako't istorya nga na dire-diretso. Man ako na ilang putugon. Abi nga, ano. Basta naganahan ako mag-istorya. Istorya kita. Ah, may mga greetings. Kita may pa-shoutout. Pakaina pa. Aki, nagahugat rin ato. Nira nga mga... Aton nga mga palaot watchers, gusto mag say hi. Santa nga mga friendship. Hello Kaiser. Cloudy de la Vega, good afternoon. 48 minutes ago na nung ana nga message. Ma'am Bet sa Germany, good morning, ma'am. Have a blessed Monday everyone. Ako nga hipag nga gwapa kay Ate Baby una sa may barangay ba Albasan. May dagit nga hapon te. Ako ay Tita Lil sambay ni ano. Hambay ni Ma'am Bet. Hi, kapag pumasok ako sa supermarket, tapos ang haba ng pila, sangkiri man lang ang bit-bit, nagahinyo gid ang karon sa nagapila kung pwedeng mauna ako. Ay, wala problema, basta nagahinyo. Ag kung magpasugot man lang, ma'am, hi. No worries, gid ano, basta siin man, no? Lalo pag mga ano, no, medyo nakakatanda naman, eh, pagbigyan na yung mga ganyang, ano, gid abi, di ba ga? Yung security, iman na matuod, rogi na baka. Ay ko naman, una, matabi ngon, ma'am, nga, huwag kita kapasingit. Huwag kita na, di, ano mo, di, sa itsura talaga, medyo matahap, pati mo lagi mag-approach ba? Ayan, no choice ka, kundi, antay kagid kung ikaw sa pila, di, huwag kagid sa ibang pila rin, eh, no? Bisan, but there's no harm in trying naman, no? Diba? Basi kung na misjudge mo laruan ang itsura, pwede naman pala, okay naman para sa kanya magpasingit, or mauna ka, digo. Kasi minsan, diba? Parang aloof ka rin niya mag-approach kung iba yung ano, iba roan ng ano nga ito? Iba yung anang outright, anang itsura. Parang ikaw mismo, nasi-sense mo na parang mahirap kausap. Yun pang, papaunahin ka pero iba yung mukha. Di bali na lang. Ay, naku nga naman. Oo, John. Kasi nag-ano kami, nag-relive kami. naka part 2. Kay Kaina, abi, nag-hina or internet. Anyway, sige. Ma'am Rossi Iso, good afternoon, Titi Lias. And God bless. Thank you so much, good Ma'am Rossi. Good afternoon, good una sa ato niya mga kasi Mario. Wow, nakakasi Mario sa Barangay Andagaw sa Kalibo. Oo, nawala yung greetings mo. Kaina, nangawang ano. Kung watama ko na dyan yung greetings, imo pa man hauna, Kaina. But anyways, no worries dyan ah. Ano taman, Kaina? Said ko man niya, inakakaina na una kagin. Good afternoon, good. Pasensya, good. Hindi ko na maisingit ng atan niya topic since we are running out of time because it's already 2:55 in the afternoon. Guntong aton nga oras. May hinaga pa man. Ah. Marami pa tayong araw at oras na pagsasamahan sa aton nga programa kay Tro Amon Abi nga ano. Oh, nag-part 2 it pag live rung ako niya partner kay Inabi. Naduga rung internet. Yan. Pero okay naman na. Okay. Okay naman na siya. Alright. Sige. Teka eh. Sipot-sipot. Nagin man siguro nato niya greeting. So, umalit nagpag-greet. Umalit nagpag-greet. And wagin man kita 8 oras, mga palangga. Sa aton niya pagpangalaga.

0: sa makapagpangalagad sa Macaronia Adlaw. It Lunes pizza 12 kun kita sa bugan it Oktobre dagon dismil 21 is. So until tomorrow na eh, o yan. Until tomorrow na magahililibati. Ano ra may pahabol si Ma'am Betbet. Pero kung ako pinapauna ko ro gabit-bit it sangkire. Ah, oh, makaman ako, Ma'am. Pero kung pareho man lang man amo niya sangkire nga ginabit-bit, okay lang naman siguro nga magsunod yung man kami kay sangkire ti man lang man ako niya. Pero kung medyo 10 items ako and then ana mga one item, pwede man siguro nga paunahon ko. Pero kung sangkire ti man lang, madali man lang sa counter. hindi mo nagpa-perdi. Hindi, manong ba birthday? Sige, so may nalipatan pa ba? Kuwangin ba siguro ako talipatan? But anyways, thank you so much, gid, mga palangga, sa inyong nga pag-ibas at nga pagpangalagad, makaroon nga adlaw, ita Lunes, sa programang Palautwasan Mo. Of course, and still, with your masina jahon! May mga ulit. You're beautiful and cute, Tita Liels de la Cruz. Nag-aiwang gid ako it mayad-ayad nga hapon. Salamat gid sa inyong pagpamati. God bless us all. Bye!
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Langit Banwa East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayag it. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maypas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Oo.
5: Sabi sa akin, eh, ano, eh, nanlog, oh, okay naman na. Wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3 for longer life.
6: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manami nga frozen food products,

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tiyempong raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang ito dito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung po, hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, kaya, tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo?
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: Go! This is my radio.
8: I love this station.
9: They're always on.
5: Radyo Todo for the best variety of music. Ito

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tomatian naton, rotestimonya itsang bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Uwaon ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antoninos Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Niknik Store, Libacaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch, Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multi-Purpose Cooperative.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound kanagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
7: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with DVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
2: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Uy, mare, kagwapag yung Luki ka makaroon na. Ihutik mo man abi ro imo sikreto, kapon?
4: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nyerang itsura. Kompleto abi una it servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Aghara pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko pa sira kagukuhon. Ag baby face imawgi hapon.
5: Ag harap pa mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
4: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ta lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
8: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728.

0: Samphong Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel, damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Samphong Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Samphong Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Samphong Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Samphong Plus Gold. Samphong Plus Gold. Mabibili

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sa pagretiro, tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisay at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
2: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
3: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
4: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
3: Talagang, maganda yung niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Natapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-tumi natin, talagang nakakaginawa Kuya Boy.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
5: Ito ang Radyo Todo, ang

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko ninyo yun?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-opera sa akin. Anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
3: Uh-huh.
4: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension. Tension Vitamin D3 for longer life.
5: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magawa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manami nga frozen food products, dapat tatak

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera, Multipurpose Cooperative.
0: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, may bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Gold, ang mas pinilakas.

0: Nagausoy ba ka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Baghouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat tatak na vara.
1: Masayang ikunento ni Nanay Maris ang kanyang karanasan sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Maris po, kambunot. Nagpasalamat po ako unang-una sa Panginoon. Pangalawa po sa programa mo, Kuya Boy.
3: I see.
2: Patuloy po ang pag-inom ng Rice Coffee. Kasi Kuya Boy, nag-galing yung mga karamdaman na rin, Kuya Boy, dahil sa Rice Coffee.
1: Inyo na rin subukan ng inyong mapatunayan ang bisa at galing ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatsyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong pag-ihi. Nagnamira akong mugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
6: Kami!
5: Meron!
6: Saan?
5: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
7: Araw-araw.
5: For longer life.
7: Kapoy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa soaking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pamparelax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Rojejm Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JJM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
6: Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: Marami na akong nararamdaman na sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon yung sa pagganda sa paningin ko po. Mula po nung nag-inom ako ng Rice Coffee, nako sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado ako nagugutom.
6: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
13: Go! This is my radio.
14: Hit after hit.
13: I love this station.
14: They're always on.
1: Radyo Todo, for the best variety of music.
15: Ito ang

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang Radyo na Calibo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinakikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na sumukna ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan.
5: Unrice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Pilipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kumpunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
0: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
3: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating malalutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Papakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan sa ating mga paladudunan. Siyempre, hati dyan sa atin ang ating mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Kaibigan, tawag na po. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Kwentuhan tayo sa inyo po naman mga karanasan sa pag-iinom po naman ng ating rice coffee. At syempre pa ang inyo po naman mga katanungan. Kung meron po kayong agam-agam na nasa inyo po naman mga isipan, ito na yung pagkakataon na yon na tayo po yung magkakwentuhan po mga kaibigan. And speaking of pagkakataon po pala mga kaibigan, nais ko lang pong ipabatid sa lahat po naman ng mga nakikinig po sa atin dyan po naman sa gawi po naman ng Mindanao. Kasi po mga kaibigan, yung mga gusto lang ha, yung mga gusto pong maging parte ng ating po naman distributor ano po ng ating po namang produkto. Yung mga kababayan po natin dyan sa Mindanao na may mga butika, may mga pharmacies, may mga drugstores, tindahan, grocery stores at gustong maging official distributor po naman ng ating po namang produkto. Yung mga kinukulit na ng ating po namang mga kababayan, eto po ha, pwede po kayong mag-contact po mga kaibigan sa 0920-929-6657 po mga kaibigan. Uulitin ko po, 0920-929-6657. Contact nyo po yan mga kaibigan para po naman maging bahagi na po kayo ng ating po namang team. Sakali man pong nais po ninyong malagyan ang inyo po namang mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, diyan po sa gawin po naman ng Mindanao. Dahil papunta po dyan ang ating po namang mga delivery team para malagyan na po dyan sa inyo pong mga butika, mga pharmacy, diyan po naman sa Mindanao. Meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Elma po. Elma po ito dito po sa Dumaguete.
0: Elma, okay, ng Dumaguete. Okay po. Nanay Elma, ilang taon na po kayo, Nanay Elma?
1: Ano po, 42 po.
0: 42, okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Nanay Elma?
1: Pwede po ba ako magtanong po na, pwede po ba ako makainom? Kaso lang, buntis ako po.
0: Pwede po, Nanay. Wala naman pong problema. Wala pong problema sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Makakatulong nga po ito sa magandang kalusugan po ninyo, pati po ng inyo po namang baby. Wala pong problema, Nanay.
1: Ganun
0: yes.
1: Po ba?
0: Yes po. Wala pong problema. Okay?
1: Ay, salamat sa boy.
0: Okay, thank you very much po, Nanay. At balitaan niyo po ako ha, sa mga susunod na araw, Nanay. God bless po.
1: Sige po, salamat po.
0: And congratulations po sa inyo po namang malusog na baby.
1: Sige po, salamat po.
0: Thank you very much. Bye-bye po, Nanay Elma. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you po. Maraming salamat.
1: Bye-bye.
0: Si Nanay Elma ng Dumaguete, mga kaibigan. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan. Sa ating po namang kwentuhan. Kwento ang kalusugan pa rin mga kaibigan, itawag na ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. Again, uulitin ko po yung numero na pwede po ninyong tawagan doon po sa mga kababayan po natin na dyan po sa Mindanao na meron pong mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Ito na yung pagkakataon na kayo po'y makapag-order. Ano po, ah? Kasi papunta po dyan yung ating po namang delivery team. So, ngayon na yung pagkakataon. Tama-tama. Para po naman, malagyan na po dyan sa inyo. Sabi ko nga, lalo yung mga kinukulit na po ng ating mga kababayan dyan sa mga butika po ninyo. Naghahanap ng rice coffee. Ito na po yun, ha? Number 0920-929-6657. Tawag na po kayo. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
2: Kuya Boy, si Anthony po to. Si Anthony Palel, taga Delphin Albano.
0: Delphin Albano. Sampung probinsya yon.
2: Dito po sa Isabela po.
0: Isabela, okay po. Ilang taon na po si Tatay Anthony?
2: 32 po.
0: 32, Kuya, okay. Boy. Umiinom na ng rice coffee, Tatay?
2: Opo, Kuya Boy.
0: Very good po. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee, Tatay Anthony?
2: Nakikinig po kasi ako, Kuya Boy, sa kanyo. Kaya nga, nakailan na pong karton po kami.
0: Nakailang karton na po kayo ng pag-iinom ng ating rice coffee. Ano po yung problema po ninyo sa kalusugan kung meron man nung mapakinggan po ninyo yung ating rice coffee?
2: Nung kwan, Kuya Boy, tumitigas po yung sikmura ko. Nung nakailom na po ako, naka isang karton na po, medyo nag-okay-okay naman na po. Tawa po ng Diyos.
0: Very good po, Tatay Anthony. Ano yun? Yung pagtigas po ng sikmura po ninyo, hindi nyo po ba yung naitanong sa doktor na pa-check up man lang?
2: Wala pa po. Hindi pa po ako nagpa-check up. Tinisting ko po itong rice coffee po. Ang ganda po.
0: Okay naman.
2: Okay po. Nakakaginhawa na po.
0: Very good po, Tatay. Maraming salamat po. Nakakailang sa shape po kayo sa maghapon?
2: Kwan po. Minsan po. Hanggang gabi po. Tatlo.
0: Tama yon, tama po yon. Bukod po doon sa naninigas po yung sikmura po ninyo, sumasakit ba yon? Masakit? Masakit yon?
2: Opo, sobra pong sakit, Kuya Boy. Hindi ko po matis po yung sakit niya. Kaya nga, bumili po ako dyan sa tumawini po ng rice coffee po. Sinubukan ko po. Yun, hanggang nagustuhan ko po. Bili na po ako ng bili.
0: Tama po. At nung kayo po ay nakainom na ng ating rice coffee, ano po yung napansin po ninyo? Ano po ba kayo? Nagbawas kayo? Or ano po yung napansin po ninyo?
2: Hindi naman po, Kuya Boy. Ang napansin ko lang po, medyo nagbago po. Ang laki pong pagkabago niya. Hindi na po sumasakit.
0: Hindi na sumasakit. Very good po, Tatay. At least ngayon, ibsa na po yung problema po ninyo. Kapag nasakit po yung sikmura po ninyo, Tatay, yung naninigas, masakit. Hindi kayo makapagtrabaho? Hindi kayo makapagtrabaho?
2: Hindi po. Kasi pag sumasakit po yung sikmura ko po, Kuya Boy, pati po yung kamay ko tumitigas. Pero nung nakainom na po ako, nakaisang karton na po kasi ako, nag-okay po siya.
0: Very good po. Very good po. So ano yun? Apektado yung pagtulog po ninyo noon? Hindi kayo makatulog? Kasi pati ba gabi, sumasakit yung sikmura po ninyo?
2: Opo, pati po gabi. Sumasakit po pero na-testing ko po to. Kaya nga, bili po ako ng bili. Pero Kuya Boy.
0: Po.
2: Dapat Kuya Boy, dito po sa Kwan, sa may Delphin Albano.
0: Uh-oh.
2: Dito po sa medyo malayo po yung tumawi.
0: Okay. Wala pa dyan sa Delphin Albano ng ating rice coffee.
2: Opo.
0: Okay, sige. Noted. Pero may mga butika naman po dyan sa inyo?
2: Mayroon po.
0: Okay. So, malayo yung Tamawini. Pero yun yung pinakamalapit sa inyo na lugar para makabili ng ating rice coffee.
2: Opo, Kuya Boy. Malapit lang po. Para bibilan ko po sila nanay tsaka tatay ko po.
0: Dapat lang. Opo. So, gusto nyo na dyan din sa Delphin Albano, malagyan din ang ating rice coffee. Parang ganon.
2: Opo, Kuya Boy. Sana nga po ganon para medyo malapit na po pagbili ko.
0: Pag ano, halimbawa galing dyan sa inyo sa Delphin Albano, papunta ng Tamawini, mamalayo po ba? Mga ilang oras yung biyahe? Hindi naman.
2: Kung po, pag Delphin tsaka Tumawini po, malapit po yun.
0: Malapit naman.
2: Opo.
0: Namamasahe ka pa para makabili ng ating rice coffee?
2: Hindi po, Kuya Boy. May sarili po akong motor.
0: Mga ilang oras yung biyahe? Motor?
2: Pag dito po, sa aga, hanggang Sanon to nyo po, kuhan, mga 30 minutes.
0: Mga 30 minutes, opo. Sige po, tatay, at papaabot po natin sa ating mga deliveries at baka po magawa ng paraan, malagyan po dyan sa inyo sa Delphine Albano para kahit po papano, mas malapit na at hindi na kayo kailangan pang mamasahe o kaya gumastos pa sa gasolina para lang makapunta doon. Pero, tatay, basta po ituloy-tuloy lang ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Tama po yung sinasabi po ninyo na pati si nanay at si tatay ay mapatikim niya na po ng ating rice coffee para po sa kanilang magandang kalusugan din.
2: Opo. Salamat po, Kuya Boy, pag may andito na po sa San Antonio.
0: Okay po. Sige po, maraming salamat po, Sir Anthony. Sir Anthony, maraming nakikinig sa atin ngayon. Buong Pilipinas nakikinig sa atin ngayon. Ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan na hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
2: Ang masasabi ko lang po, Kuya Boy, ang mga nakikinig po, bumili na po kayo kasi maganda po talaga sa kalusugan po natin yan. Kaya nagpapasalamat tayo kay Kuya Boy na mayroon yung rice coffee.
0: Maraming salamat. Kami po yung dapat magpasalamat sa inyo. Maraming salamat po at tinugunan po ninyo yung ating panawagan na uminom ng ating rice coffee para po sa magandang kalusugan. Tatay Anthony, mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyo.
2: Maraming salamat po, Kuya Boy. Pati rin po kayo, Kuya Boy.
0: Salamat po sa inyo. God bless. Mag-iingat po. Maraming salamat.
2: Opo.
0: Sige po, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623 mga kaibigan. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Dito po naman sa ating baladudunan mga kaibigan.

0: Itawag po ninyo ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Kuya Boy.
0: Hello po, sino po sila?
1: Yung inaanap mo kagabi.
0: Si Tatay Inong.
1: Ay, sinamaan mo talaga, Kuya Boy. Ay, matalino talaga si Kuya Boy.
0: Tatay Inong, kasi may naghahanap sa iyo kagabi. Sino nga yun? Si ano? Nanay Winnie.
1: Oh, may tatanong ako sa iyo, Kuya Boy.
0: Ano po yun?
1: Ano ang magandang balita tungkol sa rice cookie?
0: Ano pong magandang balita?
1: Oo, tungkol sa rice cookie.
0: Ano po yun?
1: Yung kagabi nga, na pinag-uusapan ninyo ni Winnie.
0: Ah, okay po. Magandang balita po, Tatay Inong, dahil gusto ka daw po
1: ano
0: kasi gusto ka daw po kasi makaka-textmate ni Nanay Winnie kagabi.
1: Oh, taga saan siya?
0: Kung di po ako nagkakamali, taga Iriga, Camarines Sur.
1: Ay, Iriga.
0: Oo, 60 years old, Tatay Inong.
1: Ah, 60 years old. Senior na.
0: Senior na din.
1: Taga Iriga pala yun, Kuya Boy.
0: Opo, pero ano daw po siya? Fighter. Parang ano po, boxing.
1: Fighter. Ako naman, palaban naman ako, Kuya Boy.
0: Tatay Inong, ang tanong lang naman ni Nanay Winnie, kung umiinom daw po kayo ng ating rice coffee.
1: Ay, araw-araw.
0: Araw-araw. O ano daw po yung ano, gusto kasing mapakinggan ni Nanay Winnie kung ano daw po ang, kumbaga, epekto po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Ano daw po yung
0: nagawa ng rice coffee po sa inyo?
1: Yan. Maraming nagawa, Kuya Boy, ang rice cookie sa akin.
0: Opo.
1: Oh, yung mga karamdaman ko, Kuya Boy, opo, na matagal na, gumaling sa rice cookie. Diba sinabi ko na yun kayo?
0: Tama.
1: Yung rice cookie, the best cookie. Talaga.
0: Very good po, Tatay.
1: Ngayon, Kuya Boy, anong number ng, ni Winnie? Ni Winnie, ano ang number niya?
0: Ah, yun lang, hindi po sinabi sa akin. Pinakukumusta lang po sa akin ikaw. At yun nga po, dahil kumbaga gusto niya daw makausap po kayo at makatextmate.
1: Oo nga, paano makausap?
0: Oo nga, hindi niya nga ibinigay yung number. Hayaan niyo, Tatay, at baka po tumawag para, di ba?
1: Mamayang gabi, Kuya Boy, pag nagtawag, ingiin mo yung number.
0: Okay po, Tatay, sige po.
1: At saka, pag tumawag, ibigay mo itong number po.
0: Okay po, Tatay.
1: Oh.
0: Sige po, at papasave natin. Kuis, pasave natin daw yung number ni Tatay. Bibigyan natin kay Nanay.
1: Alam mo yung number ko?
0: Papakuha po natin, Tatay.
1: Isave mo itong number ko, sasabihin ko.
0: Okay, sige po, Tatay. Oh. Wait lang po, kukupyahin natin.
1: Sige. Ayun. Oh. Tatay, 09.
0: Wait lang po, Tatay. Wait lang. Ah. At, natin? Nako? Mukhang ako magiging ninong nyo nito. Teka lang. 0.
1: Hindi sinasal kami. Okay na. 09.
0: 09.
1: 50.
0: 50.
1: 10. 14. 58.
0: Okay po. Sige po, Tatay.
1: Last number 3.
0: Okay po. 09501014583.
1: Ayan, 5583.
0: Okay, Tatay Inong.
1: The heart throb.
0: Okay. Okay. Okay. Sige po.
1: Dapat makausap po yan si Winnie.
0: Okay po, Tatay. Sige po. Sige po.
1: Wala naman akong problema kung gusto niya akong makatextmate.
0: Oo.
1: Po. All for one.
0: Okay po, Tatay. Opo, Tatay Inong. Opo.
1: Kuya Boy, kagabi ka si Kuya Boy. Wala ako sa bahay.
0: Saan ka po yung... Saan po kayo pumunta?
1: May pinuntahan ako. umuwi ako, may pinuntahan ako. Umuwi ako 7:58 noong gabi.
0: Ah, okay po.
1: Pagdating ko sa bahay, bukas binukasan ko yung radyo. Narinig ko yung pangalan ko. Nag-uusap kayo ni Winnie.
0: Ah, okay.
1: Kaya tumawag ako sa iyo ngayon.
0: Ah, okay po. Taga saan nga po kayo, tatay?
1: Taga Uwas, Barangay Kalpi.
0: Ah, Uwas, Uragon. Uwas. Okay po, Uwas.
1: Barangay Kalpi, bayan ng Uwas, probinsya ng Albay.
0: Ah, okay. Taga Albay. Mukhang malapit lang.
1: Iriga?
0: Oh, Iriga.
1: Bakit na ano ako ni Winnie na gusto akong maano?
0: Ewan ko po, tatay.
1: Paano nalaman?
0: Ewan ko nga po, tatay. Hinahanap ka niya. Taga-Uwas po pala kayo.
1: Nako. Taga-Uwas. Mga rinconada.
0: Opo. Amo. Okay, tatay. Sige po. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo at baka po tumawag si Nanay Winnie mamaya. Nako, mukhang...
1: Patawagin mo sa akin, Kuya Boy. Bibigay mo yung number ko.
0: Apo, ilang taon na po kayo, Tatay Inong?
1: 71.
0: Ah, batang bata pala kasi. Okay. Sige po, tatay.
1: Kaya pa, Kuya Boy. Ano ako, basketbolista ako kasi, Kuya Boy, basketbolista.
0: Ah, basketbolista po kayo dati. Ah, okay.
1: Noong mga kasagsagan ko pa ng mga binata pa ko, ngayon malakas pa ako.
0: Nagbabasketball pa po ba kayo ngayon?
1: Oo, yung sabing exercise.
0: Ah, okay po. Ano po yung posisyon nyo noong mga panahon na naglalaro po kayo?
1: Guard.
0: Ah, guardia. Ano yun? Guardia, shooting guard.
1: Oo.
0: Ah, talaga lang ha, shooting talaga. Nilagyan pa natin ng shooting.
1: Matindi ang mga 3-point ko.
0: Ah, okay. Matindi yung mga 3-point. Sino naman yung mga iniidolo niyo po noong mga panahon na kayo po'y naglalaro?
1: Si Adornado.
0: Ah, yun, si Boogs. Martires.
1: Alam mo yun.
0: Jaworski. Opo, galing. Opo, yeah. Makakagaling talaga yun. Tama. Boogs Adornado. Mukhang Bicolano rin yun.
1: Oo, mga Bicolano yun. Jaworski.
0: Oo nga. Magagaling. Sa Toyota pa.
1: Claro, sa Crispa yun.
0: Crispa, opo. Kasagsagan ng Crispa at Toyota nun, tatay. Tama?
1: Yan, tama ka, Kuya Boy.
0: Okay,
1: Kuya
0: okay.
1: Kuya,
0: opo.
1: Huwag mong kalimutan si Ate Winnie. Pag nagkatuloyan kami, ikaw ang gagawin kong ninong.
0: Sabi ko na. mukhang nalagay ako sa alanganin
1: nila. Wala naman sigurong asawa yun?
0: Ewan ko lang po, tatay. Kayo na lang po mag-usap, tatay. Ayoko po masabit sa gulo. Tatay, maraming salamat po sa inyo. God bless.
1: Ako na lang ang bahala, Kuya Boy.
0: Okay
1: po. Basta patawagin mo sa akin siya.
0: Okay po, tatay. Maraming salamat po.
1: Sige mo yung number ko.
0: Okay po, tatay.
1: Maraming salamat.
0: Thank you,
1: Kuya Boy.
0: Thank you, tatay. Thank you.
1: Lalong bumaganda ang rice cookie, Kuya Boy. Sa mga nangyayari ngayon, lalong bumaganda talaga. Sumasarap.
0: Tatay, maraming salamat.
1: Salamat
0: po. Tatay, thank you.
1: Baka mamayang gabi, tatawag ulit ako sa'yo. Mamayang
0: gabi. Okay po, tatay. Maraming salamat po. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.
0: Kung sa Bicol, abunaran. Anyway, mga kaibigan, si Tatay Inong ng... hinahanap ni Nanay Winnie kagabi kasi naman mukhang magiging tulay yung ating po naman programa at yung ating rice coffee dahil dito. Nako. Anyway, mga kaibigan, kidding aside, syempre, ito po mga kaibigan, ano po, dahil po si Tatay Inong, napakalakas po talaga. Malakas pa sa kalabaw, sabi niya. Talagang dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee, ganun po, sabi ni Tatay Inong, lalong gumaganda. Kanya po namang kalusugan dahil po naman sa pag-iinom ng ating rice coffee. Kaya po sa ating po namang lahat ng mga kababayan dyan na hindi pa po nakapagsisimulang uminom ng ating rice coffee, simulan nyo na po yung pag-iinom po ng ating rice coffee, mga kaibigan. At baka katulad po ni Tatay Inong at Nanay Winnie, makakuha rin po kayo ng bagong pag-ibig. Joke lang naman. Kaibigan lang naman daw yun, mga kaibigan. Another caller on the line, mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po, nanay. Sino po sila?
2: Ay, ako po si, sir, Medina Palomar, dito po sa Lepanto, Quezon, Isabela.
0: Lepanto. Opo, Lepanto, Quezon, tama po? Isabela. Tama po?
2: Yes.
0: Okay po. Boy. Ilang taon na po kayo, Nanay Medina?
2: 46, Kuya Boy.
0: 46? Okay po. 46 po, Nanay. 46?
2: Yes.
0: Opo. Yes, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
2: Bali, hindi pa po, Kuya Boy, kasi hinanap ko pa rin po yung product ninyo na parang maganda.
0: Opo.
2: Dahil sa naririnig ko.
0: Mm-mm.
2: Tsaka kinukulit ako ni tatay, bibili daw po ako. Gusto niya pupunta daw kami sa Kawayan. Ang mahal ng
0: krudo.
2: Mas mahal pa yung krudo kaysa sa
0: pambili
2: ng coffee.
0: Opo, malayo po yung yung Lepanto sa Kawayan?
2: Malayo po, sir. Bali, 2 oras siguro balikan.
0: 2 oras yung balikan. So, medyo talaga malayo. So, 1 oras papunta doon, pabalik, 1 oras din.
2: Oo, Kuya Boy.
0: Opo. Yun po yung pinakamalapit sa inyo? Yun po yung pinakamalapit sa inyong lugar?
2: Oo, Kuya Boy.
0: Yung Kawayan. Bali,
2: di ko alam kung nandito sa Rojas na yung rice coffee ninyo, Kuya Boy.
0: Rojas Isabela.
2: Oo, Kuya.
0: Rojas Isabela. Ang mga ano po kasi, nanay, ito po ha. Babanggitin ko po yung mga lugar na nasa listahan ko pa lang po. Pero ang alam ko po kasi, meron na pong bagong listahan. Pwede po nating ipagtanong-tanong dyan sa inyo. Sa mga butika, sa mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, dyan po sa inyo, yung ating po namang rice coffee. Para sakali po, nanay, pwede po nating malaman kung meron na o wala pa po dyan sa inyo. May mga butika po ba dyan sa inyo?
2: Marami naman po.
0: Oh, marami. So, pwede nating ipagtanong-tanong muna, nanay, dyan po sa inyo kung meron na po ng ating rice coffee. Kung sakali po talagang wala pa, tawagin niyo po ako muli para masabihan po natin yung ating mga deliveries. Ito po kasi yung mga nasa listahan ko pa lang. Pero ayun nga, sabi ko nga, ang alam ko po kasi meron na silang ibang bagong listahan na hindi pa po napapasa sa akin. Baka po isa na po yan dyang mga lugar po ninyo, baka po meron na. So kailangan niyo pong i-check. Ano po, dyan po sa Isabela, ang mga nasa listahan ko po, Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Etiague, Ilagan City, Jones, Isabela, Santiago, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo.
2: Lahat malalayo po, sa malalayo. Amin po yan, sir, kasi boundary na po kami ng Isabela, Cagayan at Tabuk.
0: Okay po. Sige po, nanay. Noted po yan. Pwede po nating, sabi ko nga, pwede nating ipagtanong-tanong kung meron na po dyan sa inyo. Okay po. Tapos tawagin niyo po ako muli, nanay. Kapag wala po talaga,

0: at wala po talaga. Or even po kung meron, balitaan niyo po ako, nanay. Ano po? Tawagin niyo po ako muli. Parehong oras pa rin. Thank you, nanay. Thank you. Maraming salamat
1: po. Araw-araw po kasi pinukulit ni tatay na tatawagan po kayo. Ngayon po ako nakapasok.
0: ano pong pangalan ni tatay?
1: Damaso Palomar, Kuya Boy. 85 na siya sa
0: December. Wow! Tatay Damaso, hello po sa inyo. Hello po sa inyo. 85 years old. Tama po.
1: Nandito po siya, nakikinig po.
0: Hello po tatay, maraming salamat.
1: Sabi ko siya makikipag-usap, ayaw niya.
0: Opo. Sa sunod po nanay, kapag umiinom na ng rice coffee si tatay, makakausapin natin.
1: Okay po.
0: Thank you po nanay Medina, maraming salamat po sa inyo. God bless po. Thank you very much po, maraming salamat. Balitaan niyo po ako ha, balitaan niyo po ako.
1: Okay po.
0: Salamat po.
1: Kami nakikinig, Kuya Boy.
0: Thank you po nanay, salamat po sa inyo. Tatay Damaso, salamat. Bye-bye. Thank you po. Ah, kaibigan, yan po naman si Nanay Medina ng Lepanto, Quezon, Isabela. Ayun, at naghahanap na rin po ng ating rice coffee. Wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
2: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
7: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata na vara.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: We the best. We the best music.
0: Radyo, Radyo Todo. Todo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata
3: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow.
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga. Kadagahon na akong ginainom, wow na ako nag-ano, it take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Hindi, nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake pa niya yan?
3: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer ka sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Kapoy!
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking atindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pamparelax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. DTX 500!
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo.
9: Isa ka teacher.
8: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. Kaanda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: I love this station.
3: They're always on.
0: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang radyo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, kung tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang dinamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carl's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Kapoy!
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pamparelax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sinuma na, Ginebra na,
2: Jeans na nalo, promo na.
1: Tingnan ang ilalim ng Selyo o Cal
2: ng Ginebra product.
1: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na.
3: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
4: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: I love this station.
8: They're always on.
9: Radyo Todo, for the best variety of music.
10: Ino ang

Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: todo.
1: Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

You're listening to 88.5 Radio Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

listening to 88.5 Radio Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radio Todo 88.5 FM.

Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo. 88.5 FM. Ang radio na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautosan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.14 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Kamusta kamo?
1: Hingi ng gabay.
0: Sabay pa nga una kamo sa mayad nga gawas, mayad nga kahimtangan, mayad nga sitwasyon. Ag okay nga okay nga okay pa kamo sa all right. Pero gamig, grabe gihapon. Kumwa ka ha. Batyag moro kanamiton. Ang dupoy dupoy it gamig. Nga nagadukot, nagakupo kita sa imo karangagawas. Tagus-tagusan ha, mga katudo, mula balat hanggang buto. Ayan, nagakurog-kurog paro imong atay sa kagamig, mga katudo. Ay expected matanaton da pagkambyo ita panyempo. Kama naman, Berman, abi makaron, Oktobre abi. Oktobre 13 kita ha. Adlaw nga Martes. Matakan ugat ano? Ayos kumatunga uta kita manganangan. Ayin aga 14. Matuson nga adlaw 15-16. O, katunga unda yun. Manganangan Nobyembre yun.
1: Ang inyong mga bunga.
0: Manganangan Disyembre yun.
1: Di ba kapagsalita?
0: So, huyap-huyapon taabidong kung pilang adlaw lang bago rong Paskwa.
1: Yun, di siya papayag na mag-
0: pilang adlaw lang.
1: Kapawat buka niya ng bunga. Ika'y magpapag-
0: Mami Jo.
1: Di ka makapagsalita kahit
0: na. Good morning kay Joe White.
1: Patay patay lang sa kanya. Batang pasaway.
0: Or kay Mami Jo Malapad.
1: Ayun na magpairal ka
0: pa. Kawagid nagabugaw.
1: Sa idol na payan
0: mga. Pati si Analisa. Ag si Oliver Oliveros. Ag si Alden Tabasa. Ag si Toto Roy Buntugon. We have 73 days more to go. 73 días yun lang ha mga katodo. Sobrang daywang buwan ha. Kasi manganangan masunod sa Oktobre, Nobyembre. Pagkatapos it Nobyembre, Disyembre. Gani 73 días yun lang. 73 bago rong Paskwa mga katudo. Kamusta ro aton yung mga taga temporary public market?
1: Sa kanya mga balitang nagbabaga
0: ay ginatawag ninyo nga useless.
1: Bulitan tawanan
0: natongging patawag nga coordination meeting
1: mga seryosong usap
0: ni Mayor Joris Bautista Socro.
1: Pagpapulit kalalo na
0: ang kamalaman ko aton nga legal counsel
1: kamanamin mabayaran sa
0: itabanwang kalibo
1: sino na mahalang magpalit ng mga
0: pero ratong plano baga
1: ibigay ang
0: ro opening
1: ay kahit ang isay
0: ag turnover
1: ay nakalit
0: itbagong kalibo public market ay sa October 30
1: balit basta kasi yan
0: ay ginatawag ang useless siyaman baga minatood baga ro balita nga i-partial partial kuno ro turnover bukon at pinsan mga katudo masugot baga ro aton nga tagatindahan ro mga nagausoy gali ding dong ha ita gate o crematorium ag memorial park may una yun pero ro pangutana ay daya ay mga tubular malang sakto man bagarang kung pila ro nakabutang sa program of work sa imauman. Ay milyon do nakabutang. Do yung nakikita nyo makaroon nga gate.
1: Walang boses.
0: Worth million doon. Aday wang ka gate. Abi sa mga umugagi ha. Punduhin nyo abi ag tanawon. Ay ako hapunduhan ko ta aging tanaw, aging buitan ko pa. Dayagun makon.
1: Taas walang mababa
0: katay. Sa kamahay-mahay ama kong gate ni San Pedro lang. Gabit ah. Sino ro contractor kara?
1: Nampayan mga pasaway sa ni.
0: Ah, Engineer Danilo, amigo Danny Gumban. Sino ro contractor? Sino ro nag-obrat gate niya ra? Anyong kontrata ra?
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Sa mga kagaya mo, mas ipukulo patumulong
0: kasi buhay natin naging Illinoisoy, no? Ay may una, tabi ko nung gate ron. Pagkatapos ay Abi Engineer X, Nanawa abirogate nga ron kung angkop man sa program mo works, kung insakto man, kung bukon itaparehas doon ko aton nga arko, ang kontrobersyal iya sa puok. Aba, nag-amat-amat, mat at palamuti, mga katudo. Ginaamat-amatan mata. So aton man yani nga crematorium aga memorial park ginaamat-amatan man. Kaya ging amat-amatan man itambak ay ging Illinois ro. Sobra pa nga mga 13,000 cubic. So ay haron ging amat-amatan man. Rogate nakita naton. Bukon yun itlata, bukon yun itiyero. Subular. Ay insakto bagaro presyo karon. Or ba si overprice ron? Anong mahambay mo, Engineer Danilo Gumban, sir? Belated happy happy birthday gali ha kay Don Rizar Regalado. Don Rizar, tanawa abirogate nga ron ho. It Memorial Cemetery at Crematorium. Kung million gidman doon. Grabe ha. Iyakat imo kakita itubular ay million anarubili. Parihas malang ko mga ordinary nga gate. Ay Maria kagosip santisima sa langit oo. Ay doyon nga rong arko. Ilagun doon 1.5 yun doon o base ga 2 milyones yun. Kasi kung isubrahat bugat doon ang magugos ha. Una pa man kita kung amat nagatugo tangda karon. May mga taga kaano tangdaan nyo abiro welcome art nga ron. Mga taga barangay Mabilo linglingan nyo abiro gate nga ron it crematorium kung tama gid man doon. Good morning ha sa mga taga Kalibo Shopping Center. Agka man naman sa mga taga Sila Serna. From Purok 1 to Purok 13. Kay Kapitan Boy Aquino ha, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad nga agahon do mga taga Barangay Bacausor. Agka man naman do mga taga Barangay New Buswang. Ina sa Pirasville. Ah, kay Papang Raul. Ay nagpanyuwasinton kami kabii kay bahan si Kagawat. Basta maging agtunan kami ah. Good morning man sa mga taga Andagaw ha. Na kay Kapitan Juliet Melgarejo. Ay sarayang Oktobre 25 adlaw nga Domingo nakatagana rong blessing ag opening si unahan paro taga Kalibo Public Market in Andagaw. At sa 1.47 million man eh. So inabot ita Andagaw Public Market, no? Soro blessing ag opening ko Andagaw Market ay nakatagana sa Oktobre 25 it dayang dagon. Base sa confirmation katon kahapon ni Punong Barangay Juliet Melgarejo. Sabay, roblessing ag opening sa pagahiwaton man nga Barangay Assembly Day. Sa maabot nga Oktobre 25, Domingo nga adlaw. 50 kastol ag 100% okupado yun. Akupado yun. 1.5 by 2 meters. Oh, kita mo ha. Di hamak anang mabahol. Di kumpara sa ana ita Kalibo Public Market. Pagabukas do tindahan do anang operating hour 4 a.m. to 7.30 p.m. Alas 4 aga-aga hasta alas 7:30 gabi eh. Hindi mapuno ay matsaginaagawan yang kuno matsapaagaw yang ay kabaratuhon ading dongro imong inadlawan ay 87 pesos sa makon moron. doon sa pagasigarilyo nga tawo hay dos ang kakahay sigarilyo makaron hay sang gatos o daywang gatos. Pila doon ro sang kakahat Malboro makaron 200. Wabi kami nagasigarilyo nga rin dingdong kaya wa kami tabadwan kon pila ro sigarilyo. Sa 200 yata, noro sang kapakiti sang kakaha. Ita Malboro ay rumaiting nga rapila. Matsa tignapugo madusang bilog. Isang gatos man. Oh, hay, barato pa ro presyo ita inadlawan ita stall ni Kapitan Juliet 87. Kamahay pa ro sigarilyo. Gani jackpot ana ro mga andagaw nun. Pag kung halimbawa gapanindahan ka may sayakyan ka ay pwede ka makapark sa sugod ay kaya padyapad mga katudo. Gani kun ako ag iya ako pagtunon sa temporary public market. Dito lang ako. Aman, hay may parkingan kating. Ay iya sa temporary public market hay dumuhong ka nga ni si Tahon kayon. O hay ganahan ka pa nga magpanindahan. Iya latang maagto sa andagaw. Ay sambilog kita sa imbitado ha. Sa blessing ag opening it bagong andagaw market mga katudo. So saksihan taron ha sa October 25 na po. At pwede yung dayon kita makapanindahan.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Good morning man sa mga taga-barangay Puok. Sa mga taga-barangay Kaano, may balita kita ha sa barangay Kaano ha. At sa mga taga-barangay Naluok, barangay Briones. At sa mga taga-barangay Mabilo Kalibo. Good morning anay ina ha sa Magno Family. Na kanday nung nono o kanday Mr. Indrikito Rentilio Magno. Kay Pini Gonzales Magno. Ang nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalaga. Ina sa may sitio baybay ha sa aton niya mga mangingisda. Kabay pa nga tawan kamot grasya itiawod. Agot malipayon man kamo nga magadungka hindo na. Sa aton niya mga knitting boys. Ag sa mga taga-Tabok, Takas, Altamar. Una kay Toto John Briones nga nagagihit yun ita ng kanding. Ah, nga nagamini. Me, yun, me! Ag sa mga taga-Pangpang Village. Ag sa mga taga-Sintro Proper. Una kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga kay Nung Muli. Una sa Amalia Store ang kamanaman kay nung Dolpo Morado ha at kay nung Merlin at kay nang Julien ina sa Rilo Store ha sa Tambayan ng Bayan. Aga good morning man kay Ampod Daglinin Torres ha at kay nung Lini. Una sa grupo ita HTG Hard to Get. Good morning man kay nung Daning Sablaon ha kay Daniel Sablaon. Ang nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalaga kay Mr. Hel Regalado. At siyempre good morning man sa mga taga barangay Istansya ha. Una kay Tatay Jesus. Aga siyempre una sa Tigayon kay Daddy Bert Tabasa. Daddy Bert! Aga una man sa barangay Tinigaw kay Nanay Cap at kay Tatay Cap ha. Kay Kapitan Nini Lourdes Reyes at kay dating Kapitan Rolando Toto Reyes Senior. Aga naga monitor man makaroon kay Wonder Woman ha. Kay Mary Ann Ratay. Maayad-ayad gid niya agahon. Kay Tupad Queen ha. Kay punong barangay Miriam Malunusan. At kay SB member Jojo Malunusan ha. At sa akon nga kumpari nga may lahi nga pagka-Indian. O lalahi tagali imong Indian da abi ko ta Ilunggo Indian tagali lalahi ka ra kay paring Michael Ferrer ha sa pamilya Ferrer so good morning ha aga kama naman sa mga taga Briones housing ha ag naluok housing nagasigabong kita maayad-ayad gid niya gaon. Welcome, welcome, welcome sa aton kara nga pagpangalagad. Adoro mga mainit-init agabugubantayan nga mga balita makaroon sa aton kara nga pag-ililimaw. Standby ka mo ay i-check naton sa hindi magbuhay. Si Katodong Veronica C. Torres. O aton nga weather specialist direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City mga Katodong. Ay i-check naton do dayagan itapanyempo haro bagyo. Ro LPA. Ro Intertropical Converging Zone o kon ITCC. Rong Esterles. Rong Amihan. Rong Rainfall Advisory. Ang kama naman, rong Super El Nino. Si Bagyong Kuguma. Uwa yun. Kumwa yun it Pilipinas. Uwa man yan eh mo makasugod eh. Standby ka mo karon ay i-check nato sa hindi magbuhay ha. Si retired Brigadier General Orlando De Leon nagtao it komento nga according kana we are not drowning in flood but we are also being flooded by drugs in the Philippines. Hindi tama na kita magumos sa baha pero magumos kita sa droga. Hindi ka magumos nga bisan tabunan ka ay kurang-kurang daywang tulinada hamakon mo taron bukonyak nagabungsod nagabukid nga droga mga katudo ay ginabinalibaran nga bukon tamanat iyaro destinasyon karon sa Pilipinas ayararo aton nga narkotik ho agrong Philippine Drug Enforcement Agency o konpedeya king konfirma mga katudo base sa anda nga pag-imbestiga sa mga narkotik ha nga mana prodroga nga ron ay nagapamasyar patakunta mahapit patakunta man at Hong Kong ron mapick up it mga vape nga to bago man nagumpad iya sa Pilipinas ay nano man na sa Laos pa yang ay ha-intercept yun hadakpan yun mga katodo tihamakon mo ha pero plano nga may kargang mali-malita nga droga kapag pamasyar pata sa ibang lugar mahapit patakunta ko no itong Kong bago magpa-Pilipinas. So, konfirmado ko na. King konfirma in the Philippine Drug Enforcement Agency ngarong destinasyon kurayang droga ay Pilipinas. Metro Manila po mga katodo. Ani, tama taray retired Brigadier General De Leon nga na. Hindi tama na kita magumos sa baha, kundi magumos tama na kita sa pagbaha it droga, mga katudo iya sa Pilipinas. Iya makon mo no? Komentaristang walang sinasalto. Raya ko no nga nga private jet, ay nakapilang balik-balik ko ta iya sa Pilipinas. Meaning, pilagot ang katulinadang siyaburo anak ka nga ging tugpa riya sa Pilipinas. Grabe ta no? Kung imong piniinohon do sang tulinada, kaya makon mo tang adik. Kabo-abo ta nagaling adik riya sa Pilipinas. Ay, ginoo ko. Pero dali yang ay nagasinyas yun si Katodong Veronica C. Torres. O aton nga weather specialist. Direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Hanungod sa dayagan itapanyempo. Huwag kita't FB Live dong. Huwag kita't Facebook. Wa. May problema, may diferensya ro aton nga FB Live. O check taanay si Katodong Veronica C. Torres. Radyo Todo Live Report.
2: Report!
0: Oh, direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City, Katodong Veronica. Magandang umaga po. Please go ahead.
3: Magandang umaga. Narito na nga ang latest sa lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, 13 araw sa buwan ng Oktubre taong 2026. Narito ang ating pinakabagong satellite image kung saan may minomonitor nga tayong tropical depression sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. As of 3 a.m. huli itong namataan sa layong 2,790 kilometers silangan ng Northern Luzon. Ito ngang bagyong ito ay hindi nasa ang papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at wala namang direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Samantalang northeasterly wind flow naman patuloy ang epekto sa extreme Northern Luzon. At easterlies naman yung nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Luzon, pati na rin sa may silangang bahagi ng Visayas. At itong easterlies yung nagdadala ng paulan sa ilang bahagi ng Luzon and Visayas area. Maliban nga sa tropical depression, sa labas sa ating Philippine Area of Responsibility, wala na tayong minomonitor na LPA o iba pang bagyo sa loob o labas ng ating park.
0: Mm.
3: Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan nga natin na patuloy na magpapaulan ng easterlies dito sa lugar ng Aurora, Quezon, Bicol Region, sa may Marinduque, Romblon, Oriental at Occidental Mindoro. Naasahan nga natin na by tomorrow, posible maging maulan pa rin sa Bicol Region, sa may Romblon, Marinduque, Oriental at Occidental Mindoro. At pagdating ng Thursday and Friday, posible dito sa Bicol Region, maulan pa rin. At pagdating ng Sabado, sa Aurora at Quezon, posibleng maging maulan naman na area. Pero iyan ay 5-day weather outlook, posible pa ito magbago. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas update ng Pag-asa. Para naman sa lagay ng panahon sa Batanes at Babuyan Islands, asahan nga natin yung fair weather condition at mga tsansa ng mahinang pag-ulan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan nga natin yung partly cloudy to cloudy skies na condition nga at may mga chance na mga localized thunderstorms. Si mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory kung kinakailangan. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 24 to 31 degrees Celsius. 25 to 33 degrees Celsius naman sa Maylawag at Tugigaraw. Agwat ng temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 32 degrees Celsius at 26 to 32 degrees Celsius naman sa Calayan Islands. Para sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan natin sa Western Visayas at Eastern Visayas, magiging maulan dulot pa rin ng easterlies. Sa Mindanao at nalalabing bahagi ng Visayas ay partly cloudy to cloudy skies ating inaasahan, pero may mga chance pa rin ng mga thunderstorms pagdating ng hapon hanggang sa gabi. By tomorrow ay inaasahan natin na maulan pa rin sa Western Visayas at Eastern Visayas. And pagdating nga ng Thursday ay posibleng sa Eastern Visayas na lang maging maulan. Pagdating nga ng Thursday and Friday posibleng or Friday and Saturday posibleng sa Visayas and Mindanao ay fair weather condition na kung saan may chance lamang ng mga thunderstorms pagdating ng hapon hanggang sa gabi. Muli iyan ay sa ang ating 5-day weather outlook. Kaya posible pa itong magbago. Patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Cebu at Tacloban ay posible from 26 to 33 degrees Celsius. 25 to 32 degrees Celsius naman sa Iloilo at Cagayan de Oro. Wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybayin ng ating bansa. Sa Kalakang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:47 ng umaga at lulubog ng 5:38 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at ilike aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph. At yan nga muna ang latest sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid niya salamat ha kay Katodong Veronica C. Torres.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Inyong nabatian haro aton nga imbukada nga balita. Direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City.
2: El Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: May daywa ka mga vehicular accident nga natabo agro mga biktima hayging pangdaya sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. So standby ka mo ha sa medical update ngay gabasyada ni Katudong John Cabicilia sa rayang natabo nga vehicular accident. Ag sa aton nga todo bantay presyo, todo bantay supply, aba ay may mga kwantaho dayang ano ra makiril, no? Ag may mga bantagaan, may mga aloy, may mga sagaingon man ho. Ag may una man nga ano ra dayang ara lukos, no? Ag may mga mamsa, bahay abo tagalit pahainan ka ra, may bangus man ho, no? Agro karni hay sa pusinti man, no? Karnit baka, karnit anuang, karnit baboy. O, nanuro hiniwa nga ra katudong dyan, nga 280. Ay ro sinabawan nga to kabiing bantagaan ni SB member Jojo Malunusan ay kampiyon katambok.
2: Todo berrada, berrada.
0: Anang ginamhayan itpitsay ag labanos. No, ay una malangay sa anang palibot ay gumabot kat pitsa ay gumabot kat labanos ay katambok ro anang tanom ni paring Jojo.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasayto.
0: Mayroon na kung mahugod kay, no? May hagang bagunon kapag may itinanim, may aanihin at kakainin.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Standby ka mo ha sa report ni Katudong John samtang ginahugat-hugat naton. Road widening iya dikara sa Jaime Cardinal Sin Abinyo. Ay do problema lang maghalin iya sa portion it kaano ag mabilo, no? Ag siyempre New Washington going to Dumaguete. Ay suno sa taga Department of Public Works and Highway ginadalian ng dara nga matapos. Durayang road widening ro paghimo nga 4 lanes it Jaime Cardinal Sin Abinyo aman hay maging busy unda sa pag-aabuton aman ay bangod nga ni magabukasyon it operasyon rong Port of Dumaguete. Dapat nga ni kunta ko Septembrero na ugaling wa madayon makaron yo man nga Oktubre kuno, no? Kung hindi ako magsaga, hindi matapos dubuan ito Oktubre or sa Nobyembre, no? Kasi ro ginahugat-hugat yun lang, wrong permit to operate it star line yata, no? Ro unang magadungka sa munisipalidad it Banwang, New Washington. Ayan. Business permit or permit ha to operate. Doon lang kunuro ginahugat. Bago sanda, mag-opisa ko anda karanga operation ina sa Port of
2: Dumaguete. So meaning,
0: nagabuo po yung sanda it permit or uwa pa sanda ma-issue it permit. Ha, it LGU New Washington. Duraya nga rang operation it Starline Shipping, no? Sa Port of Dumaguete, mga katudo.
2: Todo berrada, berrada.
0: Kay sa aton nga district engineer kay Engineer Randolfo Melo Santos. Ay si Engineer Melo Santos ro aton nga bag-o nga district engineer. Anda ko nung gina-double time ra ginadalian. Do problema abi iya sa may New Washington hay kabo-abo gitang naapektuhan abong agayuson, no? Ro iya man sa may partit mabilo, may mga agayuson man una pero ging patawag yun, ha? Ging patawag yun sa sangkahinon anon. Nga may budget kuno karon ha? Wag ang abi masiguro ni Engineer Melo Santos kung kaibahan dun sa kontrata, ha? It Green Builders, no? Nay Engineer Titoy or do DPWH ro magbayad. Kasi may mga instances ko, no? nga ginagakot at kontraktor doon. Saan ang kontrata? Nga kung may mga maigo, maapektuhan, nga mga struktura o kung ano una, hayro, kontraktor do gabayad. Pero kung wa naging yakot kuno saan ang kontrata, Road Department of Public Works and Highway, Road DPWH, ro magabayad mga katudo. Oh. Minimal malang ro iya di kara sa may mabilo eh, no? Kalibo, no? Ikumpara sa New Washington nga abo nga hinapit, kaya madugo, no? Pero, ginatinguhaan gid, nga mahitso matapos don para maligwa mana, roong karsada, ay magiging busy yun mana ro Jaime Cardinal Sin Avenue nga ra, once nga mag full operational na ang Dumaguit Port ag mag-abo yun barko. Ay kung mag-abo rong barko, abong roro bus, abong pasahiro nga mag-aagi sa Jaime Cardinal Sin Avenue pagto sa Banuat Kalibo. So may tindinsi nga ang mga negosyo mabuhi na, no? Halimbawa sa Talabahan Village, ay base makon kon may mga pasahiro tauna, may mga bus nga mag-stop over, magkaondo driver, conductor, magkaondo mga pasahero. Gani, makatabang-tabang sa negosyo, no? Sa side it mga negosyante, ag sa ekonomiya, it banwang New Washington. Manulang man kuno eh. Doon sa Mabilo nga ron, manulang man nagmatapos ron eh. Kadasig man do, agi ni Engineer Titoy Rodriguez. Komentaristang walang sinasanto. Doon iya patakuno sa New Washington, doon mabuhay-buhayan, ay madugo ron mga katudo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: May gina-investigahan nga ra ako ho eh. May gina-investigahan nga ra ako ho eh. May cover court nga uwa pata mabaton, uwa pata acceptance, ay gina-turn over kunta, no? Ay ugaling, ay matsaindi ta na magmaton do kapitan, ay bangod nga ni, no? Nga nagatulo. Oh, may problema, ha? Ang covered court, pero according sa contractor, ana kuno raya, ha? Nga paga ayoson. Oh. Kaya nga ni uwa pa it acceptance sa pag-turn over it contractor ko sang ka covered court iya sa aklan.
2: Todo berrada. Berrada.
0: Ha, mga katudo, ha? So, daya, ha? Aton da nga pag-tawaan itligwa, makaroon sa aton karanga pag-pangalagad. Grabe ta makaroon. Nakibot ako. Kundi, hambay ni Paring Bongbong, bumili na kayo ng maraming balde. Oh, tingdong, bumili na kayo ng maraming balde at mag-imba kayo ng tubig. Dahil mana, maapektuhan tayo ng Super El Nino. Oh, ay ako man yan, ha? Eh, siyempre, hamba ni Paring Bongbong eh. Nagkuwokan bas, sos Maria Kagusip. Sos at kamahayro mga balde makaroon. Nagdaya ka ng urukan, tagmayagko. Ha? Kamahay ta. Grabe na tagbuho, latamakon ako, ha? Dahil sa anunsyo ni Paring Bongbong, balde, nagsitaasan ang presyo. Ha? Dayang mga urukan. Ay, siyempre, kung halimbawa, una sa second alert level or mag-third level, ro estado at Metro Kalibo Water District, mag-aimpusar sandat ginatawag nga rotational. Ha? Hugay-hugay yun ang tubi. Oh. Ay kuning kaso karon, nga ro imong lugar, apektado sa rotational, ah, ayaw ka tubi. Oh. Ngani, antes pa man, halimbawa, hinaga, magtipon kayon. Ay kung kumutoy, taring tiya, nag-umunon ka rito, tawa ka timot ilimpyo sing pataw ko. Hindi ka timo kapaligos dunay. Ah. O gitara kon, nagagaha ka, nagatugon ka. Oh. Ay wakat panghuga sa imong kaldero, kayaha. Oh. Ah? Rupang tugon, pwede taron sa mineral. Rupang sabaw, pwede taron sa mineral. Ha? Nga ni mga kundubaldi man nga raisos, nagpasaka mat presyo gang. Sino ba nga abot balde rin na, manghugam lang anay kita, bisan mga patbilog ang ay kita man nga ay kinahangan manaton nga mag atipon itubi kaya kung inkaso gid eh, haron, nagapanawagan si paring bumbong eh. Ha? Ay, Maria kay Josep, nagsimahalan ang mga balde, mga katodo. Good morning, Anay, ha, sa mga taga Clean Gas Makato. Aga Clean Gas Kaano nga nagapamati gali katon, ha? Sa aton ka nga pagpangalagad. Pati ina sa may Inso Gas Station, sa may Crossing It Airport, nagasigabong gali ro programang Todo Birada. O, i-check ka nila ito si Katodong John Camisilla.
2: Radyo Todo Live.
0: Kung dubaldi na na, ay kamusta honta man dumaligya sa temporary public market abong isda makaron. Katodong John, pasok!
4: Kaywa ka vehicular accident katulong adyo dil, no? Nakabalago, nakarecord sa lagbok itatong nga emergency room. Itatong provincial hospital, o kanina ito masayaran, dahil at ka mga individual, huwag pangdalaya sa atong may provincial hospital, no? Nagsiunggaban sa ndara, o kay banta na sa sagtang motor, na katulong adyo dil, no? Una nagabot iya sa atong provincial hospital katulong adyo dil, no? Alas 8:20 prosong kami, eh. Nagabot niya sa atong provincial hospital ng mga biktima at vehicular accident niya kanday Lilian Lagasca Pakli, 41 anyo sa pag-idaron ka rano, Imoray Taga, Barangay Sikay sa Banwa Itabanga, Rukasukadungan na nariya. Si Jean Galindis, 47 anyo sa pag-idaron ka rano, Itabarangay Pulukati sa Banwa Itabanga, katulungan dyan sa nang daywara. Tungan sa naging dalaya sa atong provincial hospital alas 8:20 pa sa tabi eh. Katong si Ena ay pagabot niya sa atong provincial hospital katong ngayon din. Daywa nga nga si Ililian at si Jean ay na-aksidente katong ngayon sa motorsiklo. Ginrespondihan rin at mga taga hindi araro surat mga. Agrumabik ni maging pangdalaya sa atong may provincial hospital. Wala itong masayari na katong ngayon. Kung saan nga na iba-iba, biranda nga doon yung address no, ranang barangay, taga Sigkay, Rosambilog, taga Plukati, Rosambilog. Kung sanda kay banda sa sangka motorsiklo o sa nang daywara ay nagsunggapan sa motorsiklo na nakatulong ng ginasakyan, no? Ay doon na tanaw na itong daro blatter o record at mga PNP katulong ng Jirel, no? Ang gayon si Lilian, ang gayon si Jin, haya makaroon, no? Nakaago magsagar at mga nakasari-sari ng mga lastro sa nakasari-sari ng parte ka ng awas na kusin sa nang daywara ay makaroon sa itong may Dr. Pais Tumbukon Memorial Hospital. Alas 8:45 tabi is nagabot man rin daywa ka mga individual, no? Daywa ka persona nga na-aksidente man katulungan din, no? Dahil ang mga biktima nga kanday Meridian Naigan, 53 anyo sa pangidaron ka rin, no? Aga Kibin New City, 32 anyo sa pangidaron, no? Dahil sanda, paresta, taga Barangay Oksando sa Banwa, Ita, New Washington, niya kunsin. Sakay sanda sa andang motorsiklo katulungan din, no? Pagabot na di karon sa may barangay Tambak, sandara ay na-aksidente, tumumba sa nasa motor nga naging sakyan niya kung siin. Sa nang daywara ay ging respondian man na taga MD Araribot mo na niya Sinton, ang daywa ka na mabukpima ay ging pangdalaya sa ato niya may provincial hospital. Dahil dahil siya daya Meridian na naikan, ang siya daya nga nga si Kibin ay nakaagom katulungan niya nila at mga nakasari-sari man ng mga lastro. Sa nakasari-sari nga parte ka nagawas o kusin, sa nang daywara hiya makaroon na kukun, nakaya makaroon sa atong may Dr. Pais Tumbukon Memorial Hospital. Ngayon sa nagtaliwa na itong nga nga mga ilinuras, ay daywa ka vehicular accident ro nag kanaburo ag apat ka pasyente ro gimpang daya sa atong may Dr. Pais Tumbukon Memorial Hospital. Aga maadto lang kita katulungan dyan dito sa mga nakakumpay makaroon niya sa atong provincial hospital. Sa surgical ward naton may 65 ka mga nakakumpine. Sa aton nga PD wards may 58 ka mga nakakumpine. Sa aton nga OB ward may 103 si kananay ag may 29 ka mga nga nakakumpine. Sa aton nga female ward dito sa may second floor may 72 kananay ag may daywa ka nga aron nakakumpine. Sa aton nga medical ward siya kunsin nakasari-sari ng mga bati aron nakakumpine may 122 ka mga nakakumpain. So matotal no, sa kabilugan katulungan dyan no, kay Iban Ro ICU Ward, Agro Isolation Ward, may sa kabilugan nga 467 ka legal age, at may 31 ka mangunga sa kabilugan nga nakakunpain makaroon iya sa ato nga may Dr. Rafael Umbukon Memorial Hospital. Halin sa Provincial Hospital katulong nga dyan, no, nagdiretso kita riyan sa ato nga masakusako na ito nga temporaryo na ito nga may kalibo public market sa makaroon nga adlaw nga Martes. Gaya maturo isda nga nag-abutan katulong nga dyan, no, nagulutulat gato nga gusto magpanindahan sa makaroon nga adlaw nga Martes, no, kung ano rung mga isda nag-abutan riyan ang kumpiya umpilaro presyo katulong nga dyan. Hararo mga isda, no, may lamugan kita riyan, abo-abo lamugan nga ra parehas lang ng kilo, sinto o sinta rukilo, may tilapia kita riyan, no, baka namin tilapia nga na, native na, no, may amulinto kras kintas, may, sin, may sanggatos, ag may sinto 20 nga na, sa natyag ko, tilapia namin pirtuho, no, may pusit kita riyan, sinto 50 rukilo, may sulig kita riyan, abo abo mong sulig gara, alin sinto o sinta, sa 200 rukilo, may aloy mong kita riyan, sinto si sinta, sa sinto o sinta rukilo, ruguraya natin riyan, sinto o sinta rukilo, may marot kita rin, galing pula iti kugro marot nga ra, kaya sinto 40 kilo, may salmoniti kita rin, sinto 60 kilo, ruban talaan na ito rin, kay Bradley Rimon, at kay sa atong amigo rin, parehas na nga, appreciate bantalaan, 340 kilo, unod ra, unod, ang Blue Marling katong amigo rin, 380 kilo, may bisugo kita rin, dahil wakaklase rin bisugo, katulong nga dyan nilo, Chinese bisugo, agro original, tanato nga bisugo, Chinese bisugo, 200 kilo, pero tag-original tanaton nga bisugo ta 280 rukilo. May tamban kita riya sanggatos rukilo. May karaho kita riya. Naging nakaraho nga rak. Paborito natong gaya. Naging natawag at tiki-tiki riya. Sinto si sinta rukilo. May tangigi kita riya. Tangigi 300 hasta 400 rukilo. No? May gusaw kita riya. Sinto si sinta rukilo. May kilo kita riya isda. Tag-kilo ba? Paborito ni Chipra. 240

0: abundante kaya't bangus, no? Magaling to kay Kapitan ni Rio Fernandez, lucky for peace dealer, wato runa nga nagadisplay ng kabaligat bangus runa sa may bagsakan ni Ria, halos bangus runa runa nga ginabaligya, hasta Ria kay Ma'am Niling Tolentino. Kay Bro Diopel, makarong sige rana nga bunlis at mga first class ng mga bangus, no? Sa likod na nakara, rudilin bunlis bangus, na abundante kita pangabot sa bangus, no? Depende siya kut bangus, burburato makarong gatong bangus, no? 140, 180, 200, 220 rukilo ito bangus, no? Kanami, makarong dumo, 140 nga katulong din, no? Sarangat siya kut, no? Wow, tangani ito nga maulin ito, ito nga bangus, no? Nakita ito natin niya, ay, sarangat siya kut, ito bangus, makarong niya, susunit ako nga, merkado publiko katunga, Jul. Pag-abot sa Pasayan, abo pang Pasayan na yan, depende siya kut Pasayan, no? Rumawag kut yung Pasayan niya na, 300, 350, at hasta 400 pro kilo pero may mintok ng Pasayan, pwede kita baka 20 pesos ang tumpok at runga din, no? Pagabot sa tahong ay 80 at sang gatos pro kilo, mawag po tar tahong sang gatos nga ra, abu marun tahong riyas. So, pinakalikod ra, ito ato nga physics yun, randa karang mga latok, no? Kay ibang mga Pasayan di karon agro na gabaligya ito manok, no? So atong manok, atong dress chicken, atong backyard, ay 200 pro kilo. Atong native ng manok, 340 pro kilo. Pero kung motor parts si Karit Manok, mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Teklon, Atay, Adidas, CK, Arang nga nga, Liog, Ulo, na iba't ibang presyo ro, no? Sa atong mga parts. Ay, tanga, oh, tanga, ay, tanga, ano, ramban ako, nai? Ah, liwi, tanga, tagali ay Nanay Marit nga, baligya nga, 200 rupilo, ginurik na kita, liwi, ako nura akong hamit lang. Tanga, tagali ay Nanay Marit nga, ginabaligya nga, liwi, 200 rupilo, kanamitong payuka, no? Pag-abot sa ato nga karit baboy ko itong diyo, yabi kita di ka na sa pinikalikod nga porsyon, ato nga likod nga ra, dahil nga nagakuskos ang nagapuga mga payok, no? At pamigo rin, pag-abot sa baboy, harari, ako nga suki rin, di ka na at gawas, ay ana nga kasi por siya paglimpo, imamatag yapon, 300 hasta 320 kilo, no? Pero kabot ang parts ni karit baboy nga mabakal niyo sa iba't ibang presyo, no? Pili at akabo kung anong gusto nga haon sa makaroon nga adlaw nga Martes sa party tatong mga karni na itong diyan nga nakarili.
1: Depende kung may budget ka. Katodong yun, depende kung may sugod yung busa.
0: Na doon tama.
1: Manami ka pili.
0: Nagatakam-takam ang kutak kita at mga karni riyan katulong nga dyan, no? Bas, yun na naman. Thank you, dikin na naman ito. Nagatakam-takam ang kutak kita at nagat-display na yung mga karni. Kanaan kita pag-aaw, no? Kapi pa mapuha-puha para na nga unod ka na ba? Kanami itong kita punta, no? Karni na ito't baka ganwang na mapuha-puha na nga unod ka na, no? Ito sa aton nga amigo ro, sa pamilya Romero, anda ka nga doyong unod ay 420 kilo. Pero kabot or parts ni Karnet, bakag anuang nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at akramuro, ato pa tahon ro na, no? Gaya, gaon, pang binubuan, ha? Abo ka, nakaplastar yung tariya, katulong dyan sa aton nga mid-section. Punong-puno riya, magaling to sa printe, panto riya sa pinakalikod. Abo riya, oh, may mga panit riya nga nakagaanda, utangan ni katulong dyan, no? Sa aton ni Karangakilid, pwede yung tanimo nga, pag baka kahiwa ka o pag-aaga, no, kunti lang, imo lang pabukaan, raga, panakutan, baka namito niyan, may, pa, may imo nga pata, katulong nga dyan, no? Mga panabi kita kung pila. Pila, presyo ka na, nai? O, oh, 180 katulong nga dyan, no, nakalaaga o to, doon. Kanami ra, butangan mo, tangad, rag, gisawan, butangan, tangad, abaw,
1: makaigot. Sabawan, nag-umaburot, higop.
0: Sabawan. Oo, kanami, mag-igot yun, kapit pagkaray, nag-uwan-uwan na no? Aga, pag-abot sa mga gulay, katulong nga dyan, no? Huwag kita problema. Abunda na kita gulay, no? Rung mga binugkos-bugkos, ang mga nakasari-sari ng mga gulay, hindi ka rin magkita ninyo sa bagsakan kiriya, no? Aga, ro aton yung mga ginasinsin, ang mga inatantad ng mga gulay, hindi ka rin mo makita. Hindi ka rin sa kilid, ito aton nga mid-section, ang binug-binug na gulay, hindi ka rin kay ma'am at si Mendoza malapad, no? Hindi ka rin kana, hindi ka rin. Ang hindi ka rin sa akong natindugan, katulong dyan, hindi ka rin ako sa kilid mismo, ito aton nga mid-section. Di karon sa printi ba kay Sir Diopel ang kay Ma'am Bibi Magallanes Sari Sari Store. Kumpletos Ricardos antong kamuuna di karon nga pisto. Di karang sa pagliko nimo sa aton nga mid section kay Ma'am Bibi Magallanes Sari Sari Store noon. Aron pagabot kira sa katunganan kay parimong sa balido ng drive section. Di karas akong inatindugan na tumamihilig mag gaha it tinayukan. Iya kamo antor kara. Dahil iya di karang nagakuskus ang nagapuga it payok no pili makamukha baka di karat pang buko salad ninyo di kara agromanok ina sa Lupis no chicken na store na aron sanda nakaplastar sanda ron at andang mga manok katuro nga Jiril gani ay reading radio trato nga tindahan riya sa pag tau it mga supply kung ano ginabaka ito ato nga mga manok parindan niya sa sunit aton merkado publiko ang sa aton nga grocery section

0: Sualog sari-sari store, no? Kay Toto Andrew Sualog Junior, ag imaman sa tabukna na kay Roy Buntogon Restaurant. Pangmasa ro presyo, walang problema. Pili ka mo kung gusto yung putahero ng pagkakano, no? Namitundo lasa. Ang dikara sa pinakakuan kay Ma'am Jocelyn Adok nga, bugasan katro nga. Ag kay Ma'am Ria Runa pang Mendoza pang grocery, no? At doon kamura, pagpapos ni Rotila Tirod, abo marunong gulay, abo marunong gaon, tamuti saging baling ka, na makita ni mo di kito sa pinaka dulo tagapalito ka ni Kato Chirod ina di karon doon ag sa katunganan ni Taton San Lorenzo Road ina di karon ka prutasan ni Papa Dad abo man sana di karon nakagira no gabligat mga prutas ag nakasari-sari ng mga sizes mga itlog katong dinel ag ina man kanong baning ng mga drive fish section ag imo man urita drive fish section katong dir nga ni reading radio daton nga mas manami ang tultimprano ka mo no agud makaabot pakabot ang abutan nyo ang mga isda ng mga bus pa. Dahil ginapakyaw man nga niya katulong dito sa itong mga negosyanteng baldi-baldi, no? Abo-abo sana na, gahilira lang. Agro iba nga niya, kung naman, ubo sa tanga niya, mga manami, matang mga klase mga isda, ginapakyaw man nga niya mga negosyante katulong dito, ang ginadalaman, saan na mga kabarangkaya na ito, man ang ginabaligil katulong dito. Mga manami, ang tulitin tano ka, kung madtan ito, mga manami, rin ang nag-abutan ng mga isda katulong dito. Aga, bago ako mag-istro, no? Ba, ginagreet yung kita.
1: Katulong dito,
0: si Paring Roger,
1: monitor abi ina no, ro mga vendors no kon sure gun gid ro turnover no ag a blessing opening itabag-ong tindahan sa October 30 no ag ano ro estilo it pag turnover daya baga bilog or kwanyang partial.
0: Okay, katrong Angel do. Aton nga pag-interview na yan, no? Aton nga...
1: Pangutan na, Abikanda, ina, sa mga nakasayot, no?
0: Vice President, aton hit. Meet the vendors, no? Katrong Angel.
1: Ro, guwapa nga Vice President, it, Karnihan.
0: Oh.
1: Si Miss Ribanyo.
0: Ma'am, no? Oh, ma'am Ribanyo, no? Ma'am, good morning, no? Live kita kay katrong Angel sa Tudubirada, no?
2: Good morning.
0: Oo. Oh.
1: Yes, ma'am. Ginapangutan na namon kung ano ro... estilo baga it pag turnover no it aton niya bagong tindahan no ay kuno sa October 30 tama?
2: Tumda ako niya pagkasayod sir October 30 na turnover ng bagong tindahan.
1: So paano ro pag turnover? Pinsan baga o partial?
2: Ang baga formal nga ba kung pinsan tag na lipa.
1: Pero para pero para kinyo ano dapat pinsan o partial pwede man.
2: Hello sir.
1: Ano para kinyo? Okay man kinyo ro partial o dapat pinsan?
2: Kung ano kumaya dai kami manami ko ta kung pinsan kita ba di magulo. Agad kagaya sa nindungan nga maglipat ay depende sa sitwasyon no, sa ano kumaya. Ito maglipat ng mimbawa o kanihan, gaysaan, ay hindi man masabilin sa mga tinuwahan, at hindi sino ka na yung baka kung yung entong buklip niya sa tulad. Hina ang dahil. So, sitwasyon na kung grabe o kahina.
1: Grabe o kahina it negosyo.
2: Oh, grabe it negosyo, sir.
1: Okay. So, dapat, kung una ro isdaan, may una manggulayan, di ba? Kung karnihan kasi, kung may karne, ag isda, kung aman dugolay, ay paalin, magto ka pati mo sa dating tindahan, ag ito ka magbakay.
2: Tanda ko si kumpleto, gil. Kung tukariha sa
1: mga. Okay. Huwag ka makatin kung andang coordinating meeting ito?
2: Ito sa...
1: Munsipyo?
2: Oo. Hey. Atin ako pa ito, galing ay... Do puro man tanan no mga iba isa ra sa ng mga eskwelahan nga papag formal nga hambay nga abi malipat kami may hambay nga may parang hindi pa gitsir abi kung malipat kami pero tanawon natin dahil pa abi ko tubig tumabutan ko doon iwag ang tubig pwede kami makalipat
1: so wa pagalit iwag ang tubig
2: bago nang ginamit mga tamroy iwag ang tubig na pwede kami makalipat.
1: So nga ni, hay, shooting star pataro October 30 nga ron.
2: Ha? Ah? Gusto mo yung lakay, sabay ko yung dayo. Sabay kang madaya sa manipat. namin ang sitwasyon dito, i-abi mo karno, di man sa bisot.
1: Oh, okay. Sige, thank you again, Mrs. Ribanyo, ma'am, sa aging taon ni mong reaksyon.
2: Thank you again.
1: Okay.
0: Patro Engineer, no? Datoro reaksyon ni ating nga Vice President, no? Ma'am Ribanyo, ita...
1: Huwag patagali, makabisit tubi, iwag ko, no? O bagong public market. Ay, paano ron mag-opening? Pilang adlaw lang, ipitsa 30 taon.
0: Dani katuwa gid no adto naman aton dayan makaron istorya naton do no presidente katong nga pis bendoria no ara nakita naton no atong nga presidente pis bendoria katong gid do si mang Rosalia Campos nagakon ani mo nagbitbit imo kana nga duyong mga first class nga mga isda nga ginabaligya katong gid bago pa lang ani mga abot katong gid no
1: tapos sinuwang-suwang mo tayagi
0: abot papangutana ta gid mo del imo ro kibahan kay ito sa sangka ang the meeting no ito sa munisipyo at Banuat Kalibo, katulong nga.
1: Paplastara, nai, paplastara.
0: Ma'am Rosalia, good morning.
2: Good morning.
0: Oh, live kita kay Katulong Jodel sa Todo Birada.
1: Ay, nano, maton, madayon yun kamo sa 30.
2: Good morning, Katulong Jodel.
1: Madayon yun kamo sa 30. Iwag pa galing kunot, iwag rin tubi.
2: Iwasan ka lang. Oh, hello, good morning.
1: Madayon yun gin sa 30 ko, no?
2: Inyo, tayo, Katulong Jodel, siguro, ato nga, muna, tanaw nga, nga pamisaga nga tawag kita natong attention bagaron ag itiron kita sa pagkaintindi kasi ro ginaword abi nga turnover hay magayo sa ginahamba nga transfer turnover as in gina turnover pa sa kontrakto sa atong LGU kung may kung abiro nag may pero kung makapasa pero standard dito atong new markets kasi abo pa tanga mga muyo lang kita nga makapasa man sa pag turnover nanda good. Madali lang gid man siguro kami rayon ayuson do atong market para makatransfer man dayon kami.
1: Ano ka matuod na uwa pa ka mamatak di tubig ang kuryente?
2: Siyempre, pag nakatubaka-turnover, unang doon pinahangan natin niya, kailangan namin doon transform eh. Kung unang doon transform eh, makaiwan kami, makatubi kami. Ay, so, doon para atong pagkahugaton doon kung ano doon maging ano. Gabo pang ayusin ka to doon dyan eh. Kung makita ni mo rato niya third floor, wapat bumbungan. Ginabumbungan galeron. Hay, yan eh, hay. Kung ito ang overgid man, eh, ako patang alayusun doon. Laong kita kao sa pagnabering, sa pagsiksyoning, at sa pagpaubra ko rin nga third floor nga nabubong, at ginapaubra pa kami ito eh. Parang diobrahan pa ito eh, CR, lababoy at mga karinderya.
1: Okay. So, hindi patagali masiguro ro 30 nga ra, turnover pa yang ita contractor to LGU. Depende kung batonon yes, it LGU kung makonforme ro LGU. Ay kung hindi pa makonforme, hindi pa mabaton. Pero pag turnover, so wapat tagalit klaro. No, wapat tagalit klaro. Kung sa 30 ka to, kaibahan ka mo ka to nga mag-transfer.
2: Hindi kita. Maski sa ano tagis, klaro nga, hindi ka kami lagi ka transfer kasi turnover pa gata. Basi man doon ay kung sa low atong patihan, ang atong basihan ay hindi man siguro no matabong ay turnover mo nga bukod kompleto rin mo nga proyekto nga king inyong naging bidya sa kwan sa new market nga ron. Kailangan kompleto mo kita. Fully furnished kita ron.
1: Tama. Nga na iwata ka mo kasalig sa 30 nga ra.
2: Wata na salig na mo doon. Agwata na mo din na kwan. Kasi sa iyo mata na mo nga ron. Hindi mataro. Mahanabo kung natawag at turnover. Kung transfer ko tayo natawag. Kasi yung taron niya, ready ko kami makasaka, utang transfer kumpleto ko kami. Kung baga sa bagay-bagay, manamit ang pagsaka sa panimangay ni mga kupolifornis na rin mo natakaan.
1: Ay ano, galero? Ay ano, galero? Pugos ko pagpatawag nga to coordinating meeting nga to.
2: Kami man takato nagpa-receipt later. Kasi kayo man natong katodong Judel, nga kabaabog agawa nga mga istorya, mga balita. Ay gusto naman rin ko klaruhan, agro... Kung ano man doon na masayaran, kung ano gito ka matuoran, agraamong yun ang pangutana, ay kung ano, no, at saan yun kami dapat makasayo sa new market. Kaso nga lang, rato nga tabo abing na namang paghinunaan ng kami yun ay, kabaabo pa tabing nga manahanabong ang mga pangutana, so wala kami katuman ka sabaton o kaya nakabuo kami kongkritong sabat, halong sa ato pilang liyor, sa kontraktor, kung saan o aghinunong kami makabalik. Kasi abo pa ang mga pangutana, abi, ako yung takatukuntang-punto kung ano naman nga sugat, kaya nato takuta kami magtutok. O kung katulad kami ano gitaron, maghambal nga kung ano gitaram. Kung may problema, ay istoryahan. Tawa na ito, solution, suggestion, kung ano rumayad. Kung okay. Yung mga problema nga ron.
1: Nakasaka kamutuman para i-update? Nakasaka kamutuman sa bagong tindahan para i-update dito ro pasilidad?
2: Awa pagin man siguro, awa pagin man kami kasaka katulong si Del, pero sa bilog makang nga ako nga within this day sa iba si Chon, makagaong man ako karag, kanaon na mo kung anong update.
1: Mm-hmm. Ay, ro, importante abi ro, tobi, agro, kuryente, no, ro, iwag, iwa, patagali kung no kamo matakdi.
2: May mga transformer, ah, ano ba itawag yun? May mga anong kami hatakdan, dunin niya lang din siguro, din, iwa pa namin transformer eh.
1: Mm.
2: Iatas lang ngayon siguro kung unang ro, transformer man. Okay. Kumbaga, yun, yung nakaano, madamo mga kuryente yun,
1: okay. Okay. Sige, thank you good, madam, sa imong oras naging tao.
2: Thank you, man, katulong Judel. Good morning, everyone.
1: Okay, hi.
0: Nabatihan natin katulong Judel. Katimpi natin ita pisbindor ya sa sudikaton nga merkado publiko katulong Judel si ma'am Rosalia Campos.
1: Ay, kita, kita, moron, kabuabo patagaling. Bakit? Ag ano, ag hamaan, kabuabo pata, no? Ay, hindi pa masiguro turnover nga ron sa pizza 30 kung batonon it LGU. Diba? Kung ikaw si LGU, dapat doon mong pagbaton ay angkop sa kung ano man nga program o works or kontrata ang ging buoy itrotaplex. No? Ay kung may mga nakita nga mga problema pa, ay kung ako si LGU, di ko tapagbatonon, tapusan nyo anay ron, tama?
0: Katunog tama, katulong nga Jiril, no? Pero iba tariya katulong Jiril ng mga negosyante, no? Sa pinungutahan na katon. Randa tabi pagkaubot, ay di nga, pizza 30 nga ra, ay mag-transfer ito sanday ito. Gali, turnover pa.
1: Turnover
0: pa. May gani mas malinagan
1: san. Oo, ginaklaro na itong turnover pa. Tawa pa takamu katong
0: kaibahan sa pag-transfer. Wa patagali sa nag-transfer dito. Pero iba tabi, kapahao mo ta na ba? Salamat mo na sir, mag-transfer mo na kami sa pizza 30 man nga ra. Ay kita mo magtakasayod mas may gani nga naliwanagan nato no halin sa aton nga presidente Riata Pesbindor nga turnover pa tagali ro yung pizza 30 wa patas gali sa baga transfer ito sa bagong Kalibo public market katulong nga Jiril.
1: Sige at least klaro
0: ang pinamati sa dama ko no. Mas medyo klaro no aga pinamati man niya
1: agro pangutana ro mga nagapahaom nga ron siguro ayan nga sanda igturo ma priority nga maibutang anay sanda baga anay rito ro magabutan no. Ano ba garo estado it kwan ay pag halimbawa ro pag turnover it mga stall or papag ano irapol o numbering
0: medyo numbering anay pangutanon naton tuman sa tronong Jiril si Ma'am Rosalia no ano Ma'am Rosalia gali ro pag cluster it yung wala to numbering o may mga rapol pero sabi na iba bitara gusto ta dito magali no aga wa patagaliga special 30 nga ano no pag plaster niyo ko inyo to nga mga latok nang biring ron ma'am
2: ano ho
0: sige
2: ro ato niya na yang sa ground floor like abi mana sa fish meat chicken bugasan naton aton nga native ang mga liwaw ta kita is raffle o draw laps nga natawag kasi nang biring ta namon ibutang ta sa among mga pwesto pero sa atong second floor ay medyo drulak sa na kasi aton abi mga gulay na atong sari-sari story. Iba-iba bing faction sa na nahalin eh. May isa sa guwa, may aton nga natawag yung may sasugod. So medyo idrulak sa na siguro. Irapol siguro ang mga number. Agmaw man sa ano, sa third floor. Ay parang ano, ganun lang. Pero sa atong siguradong irapol, so atong nga, vegetable ang sari-sari store.
1: Pero kamo sa isdaan, isdaan, agkarihan na numbering ta, no? Kung anong number imo, ay usoyon mo ring number kato ka pumwesto.
2: Yes, tama, kato ng Del.
1: Bukon tara itpaagaw, ay roi ibangon, gapahao mo tayo, bukon tangan itpaagaw, kaya nga ginaklaro ko kung numbering ra o idro, no, irapol, no, para makabuo ka pwesto una, no.
2: Dahil so yun mo tayong number, ito kati magpwesto kung ito ring number, kita mo.
1: Okay, sige, at least klaro, salamat, Ged, madam, thank you, Ged.
2: Okay, kato ng Del.
0: Okay, katulong aja dulu, naklaruhan, no? Naklaruhan kita, kung ano roda maghalin sa ito, kung maghalin din man, ay kung ano ginandang plastada, nambing o rapol, gani, so man, ginsabat ito ato nga presidente, ita Pesbindor, kay Ma'am Rosalia Campos, nga ro, ibabaw, ro ato nga mga gulayan, agro, mga grocery, ay mauta na ro ginarapol, pero pagkabot sa ato nga met aga P-section, ay may numbering yung katulong aja dulu, kung ano nga number ni mo, ay dato, tarain mo nga, latok katuduga Jelmas naging klaruhan natin katong Jiril no agud ro hindi ubos na magasala hindi unsa na magano kun sin pa sa namaan ko magalagawan dahil may numbering utang dali katulong Jiril nga ginapobra ro presidente eta Pesbindoria sa sudi taton nga merkado publiko katulong Jiril. Ang dahil katong dahil, dahil ang balita, ginatujikin nyo ito, more power kupi ang imaman ro ato nga, santon plus katong nga dyan. Ang directamente nga nag-report, iya sa ato nga may area of responsibility, no? Magaling ito sa may Dr. Piles Tumbukon Memorial Hospital, paanto riya sa ato nga, masako-sako na ito nga, temporary na ito nga may kalibo, public market. Siya po, para sa Tudo Birada, ako nga si Katulong nga dyan, tapos sila ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
3: Radyo Tudo Live Report. Report ang bawat balita. Hindi palalampasin ng Radyo Tudo. Radyo Tudo.
1: Abogid niya salamat ha kay Katudong John Cabicilla, direkta nga nag-report no, sa anakarang area of responsibility halin sa provincial hospital no, paagto sa aton nga temporary public market. Abo nga excited ang nagapahaom. But, rona sa vegetable ko no, ag sa grocery, ay ikuan, rapol. Ay, rapol. Ro, isda ang nagkarnihan by numbering mga katudo, no? By numbering, halimbawa, pang number 5 ka, o. Oh. At ron, usuyon mo ron number 5, ito ka magpwesto. Ha? Ag ginaklaro naton, ha, mga katudo, nga turnover pa lang. Ha? Hindi pa klaro kung may halong transfer. Huwag po kayong excited. Kasi, bukon pat sure dun eh. Kung sa 30 nga to, akseptahon yun. Ita munisipyo ro proyekto. Ay kasi ginataot kontraktor eh. Kung mga Rorotaplex, ginataot na nasa LGU. So before batunon na dit LGU, inspeksyon nun nandaan na yun. Kung okay na, wala nang kulang. Ah, tapos na ba? Hitsugon. Ah, kung sa mga panday, wakayot, tigayan sa angon una. Ah, ang mga katudo. Oh. Pero kung may makita pang depektor o LGU, hindi pa tananda ron pagbatunon. Kaya, hambay ko, suntok sa buwan patarupit sa 30. Ah. Pero kung white problema, ay madayon do, Juan, a turnover sa pitsa 30. Pero pangutana, turnover lang ba? Walang kasamang initial turnover man sa mga vendors na ton, ita kalibo public market. Yan po ang aking napakalaking tanong.
3: May punto ang bawat
1: komentaryo. Sa aton niya mga taga-kalibo public market, huwag po kayong sobrang excited. Eh baka masasaktan lang kayo. Oh. Kasi ang sitwasyon ng ating bagong tindahan ay parang pagmamahal na may halong laro na pinaglalaroan. Ha? Umasa ka, nagmahal, yun pala, masasaktan ka lang. Oh, kuha nyo? Ha? Ayaw anay ka mo mag siguro, ay according ani kay Ma'am Rosalia Tampos, ay bukod pat siguro. Kaya nga anay siguro king tawag na nga useless ta eh. Ha? Useless. Oh. Ay, Maria Kagusip Santissima sa langit. Oh. Ang galing nyo naman.
3: May punto ang bawat komentaryo.
1: Paasa. Oh, ibantayan taron. May kulang pa ron eh. May mga almost 100 million pang kulang eh. Ha? Una di karon nga inog pulpul pa. Ha? Sa tindahan, di ba? Magawa sa 300, may una pagit aron. Ay tao kon. Madayon ang ma-implement pa rin yung 100 million.
3: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Ay, Maria Kagusip Santissima sa langit. Oo, maluoy ka.

0: koreksyon gali kung naman siya public market, nagnubo itsang kiri. Bangod nga apektado man gali sanda rito kung mga nagtuuhaw nga mat sa mga amamakol nga talipapa market sa palibot. No? Araya ay suro ra kay Mr. Tutsi Yeban sa aton karang interview. No? Rumaposlan lang it gobyerno sa mga talipapa ticket. Wala po silang business permit.
1: Todo berrada, berrada.
0: Kaya nga ni nga royon niyang noro income itaton nga gobyerno municipal itanuman siya. Abang ni Mr. Tutsi Yeban, no? Nagnubo-nubo ginman bangod ko presensya it mga talipapa, no? Sa palibot, ha? Una sa municipalidad it banwang numan siya.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: O tihala sige. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer, ala size 25. Magabalik ako pagkatapos si Jaman ka na.
1: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo berrada, berrada.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: More power!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it daoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra akong nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion Numancia Aklan, Carol's Pharmacy.

0: Barangay Bulwang, Numan, Chaklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carl's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martirito Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Kalibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Anuhan po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
2: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
3: Nakikinig kasi sila sa radio.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: sa San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Pilanin Promo. Magkatsyasa na magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung 2-1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR Permit Number 0264, Series of 2026. Drink responsibly.
1: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
2: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio pagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. Over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa Senet Manalo.
4: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Kasyali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFRR Permit Number 0648 Series of 2026. Drink responsibly.
8: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Southphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominisaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Southphone Gold Coffee Mix.
1: Southphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Southphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging
1: pa. Southphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
12: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
13: Umay na yung katawa, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng recipe po, Kuya Boy, ano ba yun naman po? Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
12: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
13: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung sininom ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung recipe. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, ngayon po, okay na po.
11: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
1: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. May punto ang bawat komentaryo.
14: Okay. Balik kita manuha sa aton karang pag ililimaw. Ag sa gihapon, padayon ka mga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
1: Todo Berrada. Berrada.
14: Bangod ko panibag-o man nga kaso ita dengue, nga nagtuhaw sa barangay Kaano, madasig nga nagpadaga itsugat no si Kapitan Vic Mandal sa opisina ita Municipal Health Office sa opisina ni Doktora Jocelyn Garcia roaton nga Municipal Health Officer no para nga ni nga i-request ro paghimo it misting especially sa Purok Uno bukod ako pamilyar eh, kung si Inbandaro Purok Uno nga no, ita barangay Akaano, no, ay una ko no, nagtuhaw, ro pangaywang bagong kaso, asa nabuo naton nga information.
1: Todo berrada, berrada.
14: Bilib matangani ako kay Kapitan Bigner ay mahugod, eh, no? Agkon sa mihura, makikita mo kitaruan ng mihura.
1: May punto ang bawat komentaryo.
14: Pabaya. No, action agad, hands-on kita imaw. Mga katodo, kaparehas ka ra. Ay pag-report yagi ko anang BHW no, sa ako niya pagkahituon. Pag-report yagi, anay aging pinaubrahan ni Tsugat. Ag pinasikto nga maipadaga sa opisina ni Jocelyn, Doktora Jocelyn Garcia. Para nga ni nga mag-request nga mag-hiwat it misting ro taga Municipal Health Office, no? Ito sa Barangay Kaano.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
14: Ay haraho, rokaso ko mga estudyante nga mga tinamaan it dengue sa bilog nga probinsya at Aklan ay 235 cases, no? Last week, 86 ro sa hospital. Raya ay base sa datos ko September 18, 2026 ang saging patawag nga press conference at DepEd ko October 6, 2026, ginakonsider tat DepEdra nga una sa alarming stages. Nasa alarming stages or alarming status, ha? Durayang numero it mga inunga nga tinamaan it dengue ya sa probinsya Taklan.
1: May punto ang bawat mga, komentaryo.
14: Eskwela or estudyante, mga katuto.
1: Todo berrada, berrada.
14: So, dapat siguro masib man dumisting sa mga eskwelahan. Kapanes kung Sabado at Domingo nga rang white klase, no? Di karon igit a dapat siguro, no? Ay destroy na eh. Bukod niyang itabog makaroon do misting nga ra. Iga pamatay yung takunot namok, no? Chemicals nga ginagamit.
1: Rencillo, komentaristang walang sinasanto.
14: O, i-check ane naton si Katodong Rinald Bandiola sa anakarang na tipon niya balita. Ay may isang kasiklista, no? Sagi ita tricycle ya sa Kalibo, no? Agro akusado sa kasong robbery, no? Ay naaresto it Kalibo PNP sa may barangay Tigayon sa kompleto nga mga detalye.
1: Radyo Todo Live Report.
14: Ang duratong mga nasakuti sa bilyaran. Ha in question nga baga hapailan yon ita kaso kahapon.
1: Radyo Todo Live Report. Report.
14: O i-check naton sa report Katodong Joe, Katodong Rinald, please go ahead.
6: Katodong Jodel daw sa Tagaraga Police Report pagaling sa Tagaraga Kalibo PNP arestado no ron de Kraga akusado sa kaso karang robbery no katodong dahil sa Banwa Kraita Kalibo kahapon mga tak na alas 12:40 Kraita hapon no ginarestor na sambi karang akusado nga nagapangidaron Kraita 20 anyos no katodong dahil sa Barangay Tigayon sa Banwa Kraita Kalibo kay mora ginakabig nga tapuan no sa municipal level no sa aton sa Banwa Kraita Kalibo matapos sa ginserbi kahapon itaton karon niya Kalibo PNP Santa Cruz nga residensya una karon sa Barangay Tigayon sa Banwa Karaita Kalibo no matapos nga ginpapaguwa ro ada karon nga mandamiento di aresto no sa kaso nga robbery nga ginpapaguwa ni Honorable Arvil Goyod Delgado ro nga presiding judge no kung Regional Trial Court sa 6th Judicial Region Branch 4 Kalibo Aklan kulag gataliwan nga October 8 no katodong nga Judel Cousin na may gintayan na karon nga pian sa no ginaga balor no sa 72,000 pesos nga ginrekomendar no itray kay nga korte para sa dakong temporaryo karaga kahilwayan no kada sambi karaga akusado no nga ginaresto ita aton karon nga mga kapolisan no kay nakatagan imo ra gyud ton over sa korte no kada tungdan nga naga issue itray karaga bandamiento di aresto no again sa sambi karaga akusado nga madrigon kahapon nga ginserbe no ita aton nga Kalibo Municipal Police Station no resambit nga warag o maras sa nasabitan ka nga akusado katodong Jodel. Samtang sa piyak kabahin may aksidente no nga natabo man sa Banua Kalaita Kalibor day karanga sang kasiklista ro nga aksidente no nga sinunggapan or hasagi itay karanga sang ka tricycle iya man sa Banua Kalaita Kalibor katodong nga Jodel no kung nga sa siin nakaangko no itapila ka mga kasakitan sa nakalga party Kalaita gawas no day karanga siklista matapos nga aksidente karanga basagi itay karanga sang ka tricycle no sa Banua Kalaita Kalibor kahapon or kabii mga tak na alas 7 na Kalaita gabi no natabo ronday karang aksidente sa area Caritaroas Avenue iya kara sa Banua kara ita kalibo katodong nga dadal kung sin ronday karang biktima no while nga imora naga maneho itaray karang bisikleta no katodong dadal hay ginatry na kunta no nga maga overtake sa karang tricycle bangod gani nga nakakita nga naka signal light no nga maliko sa may tuo karang part o portion itaray karang area dason nga imora maga overtake no gali nakibot imaw nga gulpi karan no nga bumalik sa nagkaroon nga lane or deka nga tricycle nga ginamaniho kita sang ka sa isinta iuno anyos no katotong judel ro nasambit karan nga tricycle rason nga aksidente karan no nga masagi ro nasambit karan nga biktima kabangdanan nga imaura no nakaangkon ita pila ka mga kasakitan sa nagkaroon nga party karan itagawas matapos nga aksidente imaura nga masagi no itaray karan nga tricycle nga ginamaniho itaray karan nga sang ka sa isinta iuno anyos nga driver katodong nga Jodel. So after nga matabo or day karang nga aksidente parehas no nga gindaga sa aton karang Kalibo Municipal Police Station no day karang nga mga involbado no sa nasambi karang insidente no aga naguistorya sa aton karang Kalibo Municipal Police Station no magtimbang karang partido matapos nga aksidente karang no nga masundaban itry karang nga tricycle ro day karang nga siklista katodong nga Jodel no sa recorded man sa aton karang Kalibo Municipal Police Station
14: sunod sa nang buli ro bisikleta ay
6: Roger no o galing ngay siyempre nakita abito nakita itry ka lang nga siklista nga naga signal light imaw no nga maliko sa tuo no ngani nga nag-attempt imaw nga
14: magawa yeah, imaw ma agi sa waga no ay siyempre mapatuo liko eh no
6: oh matuo imaw so mabiyarte
14: ayo galing uwa ta madayon kaya hanunggot imaw
6: uwa ta katulong Jodel no bumalik imaw sa nakaroon nga original karang nga position o base basi baga makon nga wa tagagi no na pagong ruan na karon nga signal light no kanto si Del agi na expectar ta nga karon nga siklista nga maliko ta na imaw ta son nga nag try no nga mag overtake ron day karon nga siklista kanto si Del ogaling agupi no nga bumalik sa nakaron nga position ron day karon nga tricycle rason nga aksidente karon nga masagi no ra sambi karon nga siklista no kabangdanan nga matabo ron day karon nga aksidente adi kara sa may area no it Roas Avenue no sa Banua kara ita Kalibo katodong nga Jodel no so recorded sa aton karang nga Kalibo Municipal Police Station no ro nasambi karang nga aksidente no katodong Jodel nga natabo kabi sa aton sa Banua kara ita Kalibo. Samtang sa piyak kabahin no kahapon lagi no ginpatigayon gin inquest no sa aton karang nga provincial prosecutor's office ro ray karang nga mga gin pang-aresto no sa ray karang nga operation gin patigayon ita aton nga provincial intelligence unit no katodong Jodel sa ato karang nga nagampang kara ita Villard no wabi kita idea no wat ato idea ato karang nga mga miyembro ato nga Kalibo PNP kumpila no ro nga naging piyansa itry karang nga mga gin pang-aresto no katodong Jodel kay ro nagpile tabi kar kaso isa ro ato karang provincial intelligence unit no nga nag-operate no sa Lasambi karang nga area pero base kahapon no sa pagpahayag ni Police Major Aubrey Ayon dong PIO no itatong karang Aklan Police Provincial Office na roday karang bilyaran hay may una tali no nagakaigo karang nga permit na katotong Jodel lamang ro paghampang itaray karang pag-raid no itatong mga kapulisan ay uwa kat nagakaigo no nga permiso abi no nga may una karang ginapatigayon nga aktibidad or may aktibidad no gidapat din sa karang bilyar.
14: Oh, bilyar ko no hamba ni Major Ayon ay laro. Laro no ang bilyar ay laro. Wag lang salihan ng pustaan, yang pusta is illegal.
6: Oo, wa ta gina dumilian dong pagampang it bilyar
14: kay kay basta walang pustaan.
6: Basta wat pusta. Oo,
14: ay white money involved.
6: Oh, what money
14: involved. Yun malang simple nga pagklaro ni Major Ayon no. Ro bilyaran wa ta na it problema. Oh, ay, mas kapin may anat ang business permit. Diba?
6: May
14: o galing, permit, no? Yung bawal lang doon, kaya ni Red yung pustaan.
6: Oo, may pusta abi, no? Doon doon paglaro, itatong karangat ng Police Provincial Office, no? Nga,
14: aguaman manat, nagkakaigo nga permiso, halin sa concerned authority, probilyar nga may pusta.
6: nga may pusta or may ano di ka nga may mga aktibidad abimana nga ginapati gayon katong dyan kasi mga may gin-invite ka nga mga player halin sa iba ka nga probinsya no katong nga dyan pero aron paglaro ako na ng PPO na awat at problema no rong operation itre, o bilyaran operation ka nga business kaya may una ta karon no nga permits no katong dyan gin-aresto lang gid no kaya siyempre pag once nga may una ka nga involbado ka nga pusta ay ginadumilian gid no katong nga dyan itatoy ka nga mga otoridad ang wagid no wagid tagi na dumilian no nga magampang abi kara ita billiard ay hambagit ato mga kapulisan nga ginainganyo nga ni ro ato nya may manghod no kay para nga nakabig di mora nga sportsman ka to Judel ro pagampang kara ita billiard pero dapat wagid kara no ita involve nga pusta no or kwarta kay may mga information abi nga mga nabaton man do aton kay mga otoridad nga ginaobra naman no nga sugar baga no that's why nga may una karon nga monitoring nga gipatigayon do aton karon nga provincial intelligence unit aga na confirmar abi nga may una karon nga pusta nga involved kadto dahil rason nga gin raid no ita aton nga mga kapulisan no kung nagataliwan nga adlaw una karon sa area kat enrolledan sa Banwa ita Kalibo.
14: Sabi na to nga mga halimbawa katodong Rinald kung do bilyaran mat anga o white permit nga nag-operate ay bahala utakal ng munisipyo bukod yung tarot anang trabaho pulis.
6: Diba? Bahala
14: utakal ng munisipyo karon kung naka-operate to sa kanegosyo ng white permit. Diba? Sanda utakaron ng mag-aaksyon bukod anang pulis. Kaso nga lang, roantay illegal gambling na sugod sa pustaan so may otoridad roaton niya pulis nga pangdakpon.
6: Roger, tama katudong nga Jodel no. Di karon lang tanang nagwan ni nag-acto with our attorney kag mga otoridad kay siyempre ay na-confirm mar abi nga may involved ng kwarta, may pusta no rato karon nga adlaw sa pagsuod do itatong kag mga kapulisan pero ro anda karon nga pagklaro nga wala problema rung bilyaran no kay may una ta karon nga business permit no katudong Jodel doon lamang doon naging problema kay bangod gani no nga may una nga involved ng kwarta nani nga ginakonsiderar no nga sugagot nani nga ginadumilian gid itatong nga kapulisan rason nga ginpatigayon do day kag operation it aton nga provincial intelligence unit katodong nga Judel
14: ang pwede man doon nga i-establishar no nga kun duratong nagahagampang wa at pustaan do sa guwa ro nagpusta ay tao kun ano karon dumayad
6: ay diba? Galing ay may na-recover abi nga Mark Money katodong Judel no sa during sa try kag nga pag patigayon no i-try kag nga operation based mata no sa Gimplastar no ita aton kag nga mga otoridad no kay may kabahin no sa kag nga 3,800 pesos nga na-recover no sa kag nga mga individual dong 200 pesos nga Mark Money
14: nga pero dato nga takunta nga nagpustaan do dakpon wa karo player kon sa kako na halimbawa mana no ara si ikaw mana katodong Rinald sikat ka nga manog bilyar sa Nabas ako man mana sa Kalibo o nal mampang ta matsakwa niya nga prinsip game no ay ruya ta sa palibot natong katanaw nagpustaan tay pati nakita na dagay inaristo ta kita pulis
6: ay hindi man mo pwede ay pwede ay pumajustify mo matulong sa kwan katodong dalay
14: kwan din niya niro akong botang bagon no
6: pero yaban-yaban eh yaban-yaban ito, aresto ka gitimuro na, siyempre pa, hindi man makapusta or mukhang to kung
14: what if mga player. Ay, hindi, rato ang tasod na piniino na ito na ipakita mo taring kamayad, ipakita ko man ng kamayad. Ay, ito galing ay nagkutaan, taro itong katagan, away doon, taro na dagahig, taro na gampang.
6: Uy, siyempre, sa report abi ay player, may referee, aga manog taya, katong sudal, no? Rulay ka lagi pang aresto, ita aton ka mga kapulisan, no? During sa lagi operation, nga ginampatigayon, no? Ita aton ka mga otoridad, kung nagkataliwan ka lagi ita Domingo, una karon sa area kat Inroldan, iya sa Banwa, ita Kalibo.
14: So, nakapiansa sila, nakapiansa?
6: Wa ang kita idea no kay kwanabi no ro PIO tabiro nagfile kara ita kaso katong Judel no nga kasanda tabiro nag-operate no bali kwanar no balro sa part ato bekan Kalibo PNP hay una gitas laging custody no wa kita idea kay kahapon man nabiyagi base kapon sa pagpabutsag no sa atong Kalibo Municipal Police Station niya asa kasuhon ang dano ron dakong pag piansa no kay bilabol man abi katong Judel no ag naga patiga yon nga magkasikaso no itapila ka na ka mga dokumento no oral ka nga maging pang-aresto ita aton ka mga otoridad no particular do aton nga taga-Aklan Police Provincial Office katodong Judel sa iba na to no mga municipal police station so far matutaway no raton karon nga area no sa premier district ato kag probinsya wag man kat ma-reported nga mga madugon nga insidente nga ginrespondian do aton nga mga kapulisan
14: aton lang nga obrahon katodong Rinald para wat ebidensya baga kwan lang paupas itungaw.
15: Ay, kung paupas ka gapon, masang paupas
14: mo tungaw. Paupas ka na itungaw.
15: Ay, kung may pusta ka gapon, dakpon gaman gapon.
14: Paano mo, dakpon o suya kung sino gaupas doon ay sakay sutin si tungaw nga ron.
15: Ay, kung gaupas na may inbol na kwarta, pero bukod matatukan, bukod matatutungaw rin mo dakpon, erong pusta matay.
14: Ay, hindi ay amon tangging utang tarama ko na nagisukot ko. Kita mo rin paupas di ka to?
15: Ay, hindi ka doon, pwede muro. Sa natundo ato ng mga otoridad, siyempre ay expect mas andara pag-abot sa mga makarangarang bagay na may una man mga ginakuan, may ina man ang andakaroon ng ginatanong man ng mga...
14: Daya kuan. Paruway, may paupas damang, di ba? May paupas itbangang.
15: May unauta.
14: Ha? Rotungaw, uwa pa. Kita rin madiskubre.
15: Ay, buda rin kung sino ka makuan. Kung paano ka makapaupas itungaw.
14: Turag ka na sa tayo, no? Kasi sugod ka bugon mo to singkuan, singit-singitan.
15: Ang mga anak ko, kung mag-upas ka man. Ay, roan ang paborito na upaso ngayon, itlog ka.
14: Tagka sa kikinit-singitan, tag mga bibig ka rin, roan. Taman at hapadwan do, taman at hapadwan do, dahil wat, ang mga imposible, taman ako naman, tanagin na istoryahan.
15: Tag hindi kita matabo, ay, doon taro naisipan.
14: Anong malay mo?
15: Malay.
14: May una yung damang eh. Kung bawa yung madudamang, di ato lang ubrahon, kwan? Tungaw.
15: Kwa kanit bawal ka to, dahil basta magpaupasin mo damang, basta matapusta. Kwa di na bawal, bukot bawal, rumbag ang pangit billiard, basta uwa ipusta. Doon do, pagklaro.
14: Tanan yan eh, patayog-tayog ihigan, iginapustaan.
15: Oo. Ay, aman yan, makundo, peryahan. Piriyahan nga imakon nga rin may pusta man, iwa mandak pa.
14: Ay, okay, oh, piriyahan nga rin, iwa pa nga ni Testa iya, una mong di hapon nun. Arong sige na siya ninupirit, piriyahan nga rin.
15: Ayagan-hayagan man doon,
14: hayagan.
15: May pusta man.
14: Oh. May nag-itsa kwarta, may nag doon yung pula sa puti nga rin, naman wag ginadak pa rin, di ba?
15: Ay, kung amat nga niya,
14: it's unfair.
15: Kung amat nga niya, rubilyard, pangarap ka doon, hindi pa rin masayarang nga may pusta, patago pa na biro na kung karoon, kaya basa rin pag-uha kwarta eh. Pero rin ka nga piriyahan, makita mo kita nga,
14: ula ka mismo, no? Itsa
15: it's may kwarta tayo aging involved.
14: Ay, amero, aton nga Provincial Intelligence Unit, pasikat, abe ka mo, ay haron matuod o piryahan nga ron, wamat permit pa ron. Ay, wamat piyesta, oh, buhay paro ati-atihan. Tapos yun o piyesta at kalibo, tapos yun o piyesta at andagaw.
15: Sige, abe, mapilip
14: ako. Sin yan ni Bandaron?
15: Sa may krusimbanga pa ito.
14: Ah, katuting Reyes.
15: Ay, ako mabilip ako. Mabilip ako kato Jodel kung i-operate.
14: I-challenge mo, abis. Sino nga ni Rubagong Hipe nga ron?
15: Si Colonel Lawrence, no?
14: Colonel Lawrence, puntahan mo yung piryahan daw, sabi ni Katodong Rinald.
15: Mabilip ako kung ma-operate nanda kato Jodel, no? Piryahan. Kasi doon yung hayagan, taro nga sugay, mga minor, nagapusta, naga sa kwarta, hayagan nga taro nga. Doon ay sugay
14: din akadong Jodel. Bata-bata daw ng arto itong si Kwan, Lawrence na ito eh, no? Kaya pinalitan na lang lahat dito sa aklan eh. Siya eh, no? Abi, pasikati, abi, piryahan nga ron? Sino nga ni Tagana ka ron?
15: Sa pangani? Masa kilayang mo ba ka ron?
14: Ha? Sino nga ni Tagana ka ron? Matood, no? Wamat piyesta, matuna ka ni Karin.
15: Actually, kahapon, kabo nga nagpadagat mensahe ka tayo dahil nga hamaan niya ni nga kumamat niya naman na rumbilyard ay hindi pa harap-harapan niya may una nga makita nga kwarta nga pusta, no? Kaya nagkaintindihan na yung player. Haro man na rumperyahan nga nagbarakarang mana mga unga pa man nga pusta yung manwana wag nabang nakpat ato nga mga kapulisan kung once gali nga may permits aga may involve ka nga kwarta ay ginabawal, no?
14: Yan ang itatanong natin sa polis.
15: Doon do
14: pagdating ba dyan bulag kayo o nasisilaw? Nasisilawan kayo.
15: Ay, kung nabi, mahawan na birong area kaya masilaw rong to fight adlaw.
14: Ha? Abi, Colonel Vargas? Damayon talang si Colonel Vargas. Kaya yung mga pitsa ugsaran it kalibo PNP.
15: Oo.
14: Colonel Vargas? Ang atong amigo nga si Halin Salibakaw, sino nga ni? Si...
15: Si Sir Bidal.
14: Bidal! O, be! Pakita, be, pasikat. Bika mo! Ayan ron sa inyo kong sara, no?
15: O, mabili gina ko kung masama
14: ko lang. May permit ba yan? Ay, wala namang piyesta eh.
15: Ay, imutang, di ba? Ambagin ni Kwan, ambagin ni nga PNP, bisan may permit, pero yung permit karon is recreation at Akaton Jodel, no? Doon yun ta, pero wak tanaga keep doon nga may
14: kuna karaga. Ay, yun nga eh, may pusta ho, may pusta.
15: Ay, yun nga, parapan eh, may, ang problema ko, mga unga para naghampang, no? Wah, kataya. Kung baga, nag-enganyo, gito mo karon mga sugaro. No, unlike sa billiard nga, kung bukod rin mo hili kayo, hindi ka timuro makuha, maingan nyo. Pero kung sa mga, kuha nyo ron, mga peryahan, no, katunodel, ay sigurado kita ron, no, nga may una kita, no, nga involved, no, nga kwarta kayo, wa matapili, eh, no, minor di edad, mga magugang, katunodel, nga una gid, no, nagpadugong sa rekra nga area, no, aray ay mga komento lang matakahapon.
14: Huwag ko tama panuhi ron, huwag ko takong tama dumdumi, kuwa mo kong gingrimine, eh, sige, adlaw-adlawon ta si... Hey. Clarence nga ra.
15: Uy, wa
14: si Lawrence gali. Lawrence.
15: Oh, simple wa man tagin na dumduman doon kun wa man tagin kun wa man tagin pa nag-apaabot wa man mensahe ka pondo aton nga mga igmanghod no kun do yung galiman narong hambat aton kareng nga PNP nga ginabawal ya man nga ginapasungtan ginapamayan man do day kareng nga
14: wala tayo man ang question sa permit. Pero pag sinalihan ng posta at may money involved bawal.
15: Bawal.
14: Matuod to peryahan bisan umagto inarupolis. Ay may money involved, bawal din.
15: Bawal, bawal gito.
14: Pasi exempted, pasi exempted dito rin mga peryahan nga ra.
15: Tawa nga ni.
14: Ha? Pasi exempted, nasisilawan na sila.
15: O aeropolis, bata nagambag. Abi nga, basta, kung misa may permit, pero pag basta may involved nga pusta, may sugar, ay bawal gito, no? Katulong yung dalagin na aresto gito, ato ay baka polisan. Ay doon, abi, basi, tanawang binaton, kung kwan,
14: kung masitan nyo ron, karon mabilib ako pero kung hastahin agag uwa pa ay hindi tang magbilib sa bagong ipin provincial intelligence unit nga ron hindi ta akong bilib ka na
15: ginaresto ay na may so guys sa barrio nga tingkan na palipas
14: piso-piso yung 5 peso asam taga po panot pek si lolo ang si uncle ay ginadakop ay do yun haron sa binit karsada hayagan mato
15: hayagan kita mga unga may mamayin
14: mabilib ang kay sir Lawrence karon ko. Ana ron ni Agto na nagdakpo. Papundohon na.
15: Ituro mo ron. Eh, basi o pagkasayod si Sir Lawrence. Ay, bago pa yung imaw.
14: So ay tan. So ay tan ang waksay. Kasi Agto niya na imauna ka ron.
15: Ha? Oo yan. Wat ang sayo.
14: Kasi Agto niya na imauna ka ron.
15: Ay, siyempre, rato malang, siyempre, di mo tabi roast
14: tayo. Ikaw, kita rin lang, lagi nadagahig mo ako eh.
15: Pabata, ay,
14: abong nagahig. Abong kagilid, hatodumduman eh.
15: Ay, matuod mo tabi, di ba? Ay, di mo

0: nagbasketball ginta ko.
1: Kapin kon may mga liga-liga nga rabay ka bas kog tan ruputan
0: ko buti championship. Eh di man bini mo di man bini mo masairan nga pusta sa dai sibi may may kwat tabi may andat ring kontra sinya si may mga may kwat din naka private message tabi ay. Eh paano ni Murma?
1: Ani mabudlay may establisher do sa basketballan ni Ray,
0: no? Budlay mo ta. Pero
1: sa kaya nga dali. Pero kon hitambahan matakot-takot pulis may unang shooting o gapatak-patak itig 5 piso. Shoot kon mag-shoot ay imo kabi. Doon bawal man doon.
0: Ay bawal.
1: Bingguhan yan eh. Garang inabawal man sa namat yan, no?
0: Oo. Hey,
1: may kwarta man, abi.
0: Ay, konsiderasyon mo na taro. Sa namat yan, ikaw matay mo nga, tanawon mo, testigan mo ba na nga may manamat yan, agwa tanong mga karoyan, agwa tanong kapuha
1: ron. At mga sakla, karang mabahot ako tama bulig sakla, karay. Saktong tagi, hay. May igastos, taro taganat namat yan. Di ba?
0: Oo, sigurado kita. Bulig kung taas ako na galing ay wala matabi ay ginadayo.
1: But diba, may mga saklaan, tangarang nag-provide sa natlamisa, sa namatyan, provide itrapal,
0: sa natlamis mo. Oo, sa natlamis mo.
1: Ay, matod, dusak na abi nga ra ay nag-double o triple your money. Kaya kung amat, ginagubat at mga kwandon, mga sugarol. Ay, doon yun malang manyani, ro. Kwan sa namatyan, nga kung abong suga, abong tong. Di ba? Makatipon-tipon do na matyan, ita kwarta pang bayad sa kwanto, pag-ubong. Diba?
0: Din do, mga sirkumstansya kung na matkat kong gel, no? Sa mga
1: senaryo. Kumalayo lang ani si Major Andrade, to si Bahay ay. O tayo mo yung interest ka limo, bahala man ako muna. Pinagupad yung mana ako it what this oras mana pa antike tapos iya mana pinabili nyo ko sa ibay.
0: basta ang mahambag ay no hard feelings ta may may nagmuno ito ni kahapon ay kaya na open to mga
1: ako watang inusintit ang makaroon na si Rinal gitar dapat basugon.
0: Ay ido yung maturo hambag yung mga tao ay yaman manang ginda ko panuro bilyan
1: dahil atang nagbutang ato ikto sa may kuan ho sa may GT port.
0: Oo po.
1: Dayar ha?
0: Masiguro.
1: Wala ka ninoman ka. Sana buta ka dyan perya.
0: Ay, sige.
1: Panghimos man ka, Lisanda, 20 oras pagkakita ko to ha. Ano makonda? Circus? Si Rinald, takarusala rin. Good morning, Anay, ha? Sa taga... Kwan? Small town, Itiri. Kanamiton, Itiri. Nagain na sa small town, Itiri.
0: Kita ko ka po sa CCTV. Dib ka mo ato, eh.
1: Ay, ginamit nga ni Kuntanamo do Presidente at mga manugbilyar. Ay, uwa nga ni mag-abot. Ay, ginaasikaso nan, daro pagpiansa, sabay sa pag-file it kaso. No, kahapon. Ay, tao makaroon ko, available do. Presidente ita Billiard Association niya sa Aklan, no? Iya sa Kalibo, no? Nga gusto man siguro na daron niya magtauman din ang statement, no? Sa rayang arang natabo kasi apektado ro tanan niya mga bilyaran kara kon magmaura, no? Katodong Rinald naglulay-lulay-lulay-lulay-lulay ano ro mga manog bilyar. Ito ane ka mo sa pilyahan ang to?
0: Ginausay ko ni Rupan.
1: Katodong Rinald, sa pilyahan na naimatul ka mo ang to?
0: Ginausay ko ni Randang post na to ay galing na-delete
1: ay agi. Pag-post na right gabi, na-delete man yagi.
0: O ay, wako may mask screenshot eh. Ay, wako ka-expect nga i-erase man eh.
1: Oo.
0: Katunod dahil, norong sentimento man ita mga bilyarista daw sa Kalibo, no? Kay may limpang imbitar abi, no? Ng mga player halin sa ibang probinsya, like sa Iloilo, na naging kagakip, no? Nga gin-arresto.
1: May Manila, pamaton! May Manila
0: sa Bilog, oh. May isang bilog ito nga na aresto, no? Halin sa Metro Manila aga Iloilo, no? Nga kayakip siya na aresto itatoy ng mga kapulisan, no? Kung nagitaliwan nga adlaw ita Domingo katodong nga
1: July. Inaalang kita kung ga susungkit-sungkit kita may bilyaran man ina si Ampun Paul. Mahugam lang kita. Libre.
0: Ay,
1: matako-tako lang kita. Ha?
0: Hindi tabi kanti gumagampang ko na kung puro kung iba.
1: Ayang-ayang. Gali. Katas tabi ka lang. Misa, dughan mo tiyagi. Kanaba, katinggali. Taas tara lang. Misa nga to, dughan mo tiyagi. Paano yung pag-sargo-tako ka to eh? Manaba ka.
0: Iba tabing takong ginagamit mag-sargo.
1: Ha? Imo tabing sargo permi ay tag-manaba tang sa garguhan niya. Ay, loko. Sige yun, alas 7 yun, ah. Si Katodong Ruli, nagatangis yun.

0: Correct na tunnel, Dora Tomato, Kiragay, Disal, Kiragay Report, no? Direkta sa Tokyo, Kalibo Municipal Police Station, sa Gapon, para sa Todo Birada. Ako man si Katodo, Reynald Banjola, ng Radyo Todo, kaibigan.
1: Radyo Todo, live, report, report.
2: Abogid niya, salamat ha, kay Katodong Reynald Banjola. Tama matanor observation ni Katodong Reynald. Sa mga namatyan niya ni, ay nag-react ka to ng mga tao, nga rumakabulig-bulig na nakunta mana, sa namat yan, hira yung mga sugay-sugay ba yung ranga may tong. Kasi traditional doon eh. Ha? Ayaw galing, rutumbuan bawal, baraha bawal, saklaan bawal. Pero may una, matagihapon ha. Ginaano lang ba ya? Ginatolerar? Bahala na kung strike at police. Ha? Kung hindi mata, di swerte. Makabulig-bulig, no? Pero hampang ko no, pag interhat kwarta, bawal. Ay matuod man, iwa tangani isang piniino nga haron matuod doon, nagabalik katang ro, piryahan niya ron. Agabuo na mga minor di edad, no, nga nagahilinampang. Gait siya man sa andang tao, no, tawag ko, pula sa puti nga ron. O, ag sa bulan nandang nga ron, no. Ay ron matuod, kwarta man doon ginapusta, di ka rin man matuod, wata ginabawagan ron, wawan ginadakpat pulis ron. Abi pasikat man doon aton nga intel, abi nga bago.
1: Komentaristang walang
2: sinasalto. Pakitang naman, Sards. Ha? Di ba Sarhinto Romel Morato, sir?
1: Todo Berrada. Berrada.
2: Good morning, ha? Kay amigo Sarhinto Romel Morato nga nagapamati sa aton karanga programa, no? Kay Toto Roger Lucero Nagales. Ang kama naman kay Karin Amara. Aga, siyempre, good morning man kay nang Hilda De Leon Igos, no? Nga nagapamati man makaroon sa aton karanga pagpangalagad.
1: Todo Berrada. Berrada.
2: Si Katodong Rolly Boy, balikan ta? Or una yun? O, tisigya. Balikan ta siguro si Katodong Rolly Boy Herrera, no? Sa dugang pang mga balita, no? Hinaga, ro committee hearing. Pagkatapos itanda nga itong gingpatawag nga public hearing, ay matsawa magkasugot, ay gina-identify makaroon do zone map kung siin kutob, ro sakop itdayang Lagatik River Conservation and arayang Lagatik River Conservation, no? Mga katudo, no? Ay, hindi, tako no pag iakot do Mabilo, New Washington, Agro Barangay Dumagit. Ay haron nga ni Ro Barangay Dumagit ina ro oil depot. Doon si sambilog ron sa mga sensitibo, no? Ag thousands of liter man doona sa tangke. Oh. Ro industrial man, ro raya nga rang miran planta. Ah? Agaron may mga may bag-o pang manog bukas, no? May planta man una it LPG. Oh. Hay raya hay ikwanta kunura, ihiwalay wa tara. Eh haman duroyon nga ron nya Metallica shipyard. Ay matsaruyon nya taro ginahingabot. Oh. Ay nagsangkrut nag-abot nga ni sa boses kara si SB member Christian Peralta. Ang si SB member Hazel Bautista, ha? Nga kung sa katon pa, hayamat ginapabuhay pa, tama na. Kabuhay-buhay, tama ng ordinansa raw, at tigapon man na gina-aprobahira. At sa rutuno baga ni Christian, ay ano man na gina-politika raay? Ay tumindog ta kuno si SB Hazel, haman man na, bukon itklarong politika raay? O, ay bagod nga rong gina-single out is the Metallica shipyard.
1: Todo Berrada. Berrada.
2: Oh, ay, bukod at part it New Washington ay Lagatik Rudumagit, Agro Mabilo New Washington, ha? Kung gusto nyong duaon do mga ginatawag nyo nga hazardous, ha? Ay, ro yun yaro nga dipo. Una sa Dumagit. Oh. Ha? Hayamat hindi nyo taigakot. Ginaobra nyo tayo exempted for dahil do target ay makahuyuya ta kamo.
1: Todo Berrada. Kaya target sa
2: aninyo ay romitalika. Si Piyado, eh, sinaga ko no, pitsa 14, may una nga committee hearing. Ewan sa na makagasugot eh. O. Ay, istoryahan yung mat-committee. Ay, kung nakunta sa mga ibang SB member, hamat hindi iyakot, iyakot tanan para patas.
1: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Ah,
2: para mahambagin niya, wat pamulitika, wag kamot may ginasinggol out una. Diba?
3: Kapatika!
2: Oo. Oh.
3: Kapatika!
2: Oo, oh, diba? Ay... ah, SB, mga SB ni Washington, ayaw kamot pasugot. Nga dugaon ta sa mapa, ha? Ah? Kuraya nga rang pagsakop, no? It, rayang, area, no? Nga hindi pag-iyakot dudumagit, eh, kaparte mo na sa lagatik ron. Ayaw takamot pasugot. O, i-check ka nila ito sa katodong Rolly Boy Herrera.
1: Radyo Todo Live Report, Report.
2: O, direkta sa may Banwa Karaita Numansya, ang mga katodo ay may isang kasingkwenta idos anyos nga nag-report sa kapulisan, nagreklamo matapos imaw nga pagagon nga pagapatyon.
1: Radyo Todo Live Report, Report.
2: O, i-check na ito, no? Kompleto nga mga detalye, katodong Rolly, pasok.
4: Yes, katotong nga Judel, no? Saan ka aligasyon na yung pagpamagag na tabo ka bon, alas 7.50. Sa taon, na kung sinong kutikreklamo ka lagi kinakairutir na mas kutito sa Anglios. Na kung sinong sa ginaligar, nga samta ko nila kapang utod at mga sanga at kahoy. Nga ginapanakanahan ni Acertin Makistasis, parang kutikreklamo. Kagapit man ko anak ka nga bagay, no? Adjacent pa yan, nga anak ka nga bagay. Sense lang nasampit ng mga branches or mga sanga ay nagatuga baga anak kalayday sa anak karang atop at anak karang bagay ang nagkakawobro anak karang mga dahon na kasi nagataot ng kalitan sa anak karang atop na kasi naanan ang kina antunanong tag-ana ang kinambay po na anak mag-prema at pagpag-uton ay kumpro sa anak tag-ana no? Pinagabay mga pagbuo na mga branches na nagatuga at ikos sa anak atop ang kalitan. Dahilan niya ana matanggil obra, but katinaon ni Mao, nga nagpangputuhon ni Mao, ay gikumputa ni Mao at nasambit niya taga-ana. No, nga si Maki Sanchez, nga kung siya nagatungan na gikumputa ni Mao, ang nagambang nga tukot, no? Aman tinapas mo do kahoy, ay tinamaan ta dumanok, no? Anang sabat, in a nice way, tukot man, kwa kumanong ginapatamaan ing manok, sa kilid kuman ginpatupa do piloto nga sanga. Pero rin siya, certain makisasis ko, no, ay nahangit, ana, ang dating kinabayan niya, pagapatsyon ta, o patsyon ta, angkot, no. So, kasambit ka, pero tagambay ka na, ang nasugit, na anak ang ginahang 4 anak karang bisiklita, karang ni makisasis, nga anak kung taiyang post sa rin, nagreklamo, galing nakaiwas si Mao, galing nakabatya ni Mao, kadlock, ang nervyos, dahilan, nagtuhod ka na para nga ana nga pa-record iya sa aton nga naman siya pulis no agrong aksyon ko aton naman siya pulis ay gari pero nang
2: sa barangay justice para ito sa nausayon ni kapitan
4: oh para ito tulak na magutay sa barangay probation no yun na po naton yung information ano niya sa aton nga naman siya pulis samtang bilang follow up naton sa natapo nga robbery sa bahay El Progreso sa Banua at Boruanga so hindi pagkita i-disclose kung nga details kung aton nga mga otoridad so natabo nga rin nga robbery sa Sangka Baraka po dahil nga una further investigation pa po dahil wapasan dahil ginatumpok po siya ng suspect but according sa ato nga Buruan Kapiti may kas nga nabuo ang mga item sa nasambit nga Baraka no? But according man sa kay Staff Sergeant Agapito at Buruan Kapiti Municipal Police Station nga may sambatong sa nga person of interest kung anong gimaro development taraya nga person of interest kaginasugit ko ato nga Buruan Kapiti may sarang dyan po sa mga news and public affairs program at Radyo Todo Aklat.
2: Katodong Rule, ay excited kayo sa blessing, ang opening at Andagaw Market?
4: Yes, oh, madali.
2: Mayad, parayang uwa, tagi na huna-huna, anatawo, agharon, buksan nyo ta sa Pizza 25. Ay, basta hindi umatamada yun niya nero. Ay taon na ano ta dapat makon basbasan yun no public market nga rang bago agon magupad do mga panugay una
4: paano na ta transfer dong ato nga mga vendors kun it proper turnover from contractor to LGU
2: ay wa pa nga ano problema wa pa nga ni makita ro transformer nga to ay hindi man makabitat kuryente kuwa transformer
4: amo gani dinro transformer nga to napausay ka ko ni engineer Bueno, Dave Ignacio.
2: Ayaman matutakot na rin sugon.
4: Ay, man, ang sabi kailangan ko na kunurin ka niya. Ano nang tago ka to? Nag-bulo.
2: Abi, pahingadli, abi ka ako, na ako taro ka panawagan. Hingadli, abi ka ako, na ako ka panawagan. Hindi na, hutikan, abi ka ako, katodong Roliboy, ako ka panawagan sa programa.
4: Ay, parang natin, timbre, malata ka ito na. Si Inge, ako ano, nga, matigilan sila, gumunta rong tatlo ka itong mga transformer nga ito, hanin sa ato nga public market, din yung tunad ito.
2: Basi na-rewind, ha? Basi gina-rewind?
4: Engineer M, sinto.
2: Oh, ang gina-declare na na nga branyo. Sino si Engineer M?
4: M? Mama.
2: Oh. Lalaki ba yan? Lalaki ba yan?
4: Oh.
2: Ha?
4: Oh.
2: Engineer ba yan?
4: Engineer.
2: Sa nakita kami si Gayon ko ni. Ah, Mr. Pablo Beltran, kilala mo tagalira. Kilala ta ni Engineer John Beltran da. Kilala man ni Kapitan Hill Morandante ra. Ah? Ay na no. Engineer M. Engineer M. Ay, loko na si Rolly nga. Inosente ako sa mga bagay ngayon, katodong Rolly Boy, ha? Pangaiwa ka kay katodong Rinald.
4: Ay, amore, ginotik ako ni Engineer Dave. Pumunta na mga si Engineer M.
2: Anay ka.
4: Manbagoy ka, anak ko na uso yun.
2: Sino ba garo mga... Sino ba garo mga M nga rauna sa engineering office, o ay? Anay ka. O, sige, ha? Ay ako na nanay nga ipang sugat, ipang lista ko hindi na, katodong Rolly Boy.
4: Oo. So, may event tayang gali kita nga sa ka-event siya sa Banua at Kalibo by November 6, 7, and 8, tatlong adlaw ra.
2: 7 and 8.
4: Oh, 7, 6, 7, 8, no?
2: 6, 7, 8.
4: Tatlong adlaw. Mm. Oo. Ay, sambato sa kanyang mga facilitator is no other than the board member or gentleman from First District, board member Mark Bautista.
2: Mm.
4: Rayang ipatigar nga drag race nga ipatigar sa diversion route kaano going to ka tigayon katodong Judel.
2: Mm, bay kahaba tagali kagapad ah.
4: Oh. Aga posible ka nga magkapapanaw kara it extra order ng aton nga alcalde para may temporary close for the meantime para magamit with this particular event ay kabahin na gapon katodong Judel sa aton nga celebration ko aton nga pagabuto nga Atatian Festival 2020. As information nga nabuo naton sa ato niya office of the mayor kung nagkataliwan niya daw.
2: Nga ni, yung mga kaskasiro ka rin, ikaran na ipakita rin ang kwanyon, iya ka mo ka rin intraho, ipakita rin inyong abilidad. Ha? Mga kaskasiro, iya nyo ipakita inyong abilidad. Di ka na sa race nga rin, naging organized ni board member Mark Kimpo, ah Mark Kimpo, Mark Bautista?
4: Oo, ang sabato sa kina-expectar nga mangin dinapit nga bisita ag spectator is no other than the son of the President Congressman Papa Jess Marquez. Moreno buo nato nga information. So yun malang katodong Judel nung aton nga nabuo nga mga information na hindi niya sa aton nga municipal police station sa segundo distrito at the same time sa aton nga buo nga mga information or local news halin sa aton nga local government unit in Banua in Kalibo. Sa aton nga mga balita, pulis na balita lokal kinatod ka ito it, More Power Pro by you. Take it in one. Coffee Mix Live na nag-report. Iyasa naman siya Municipal Police Station para sa Tudbrada. Ako naman si Katulong Rolly Boy Herrera Radio Todo. Kaibigan mo.
1: Radio Todo Live. Report. Report.
2: Abugid nga salamat kay Katulong Rolly Boy Herrera. Direkta ka nag-report sa Anakaraga Area of Responsibility sa may segundo distrito kuaton nga probinsya Taklan. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Bear. Oras sa Pilipinas. Alas City 19. Balikan taro aton nga ibang mga isyu ha, pagkatapos si Jaman ko aton niya pang bugas-bugas.
1: El Rencillo, komentaristang walang sinasanto. Tomo Berrada. Berrada.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: For power.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsig ako mag-umbra sa idagong. Dati, huwa ako ka-umbra dahil maguya ang gawas. Makaroon, hay tukotang sa idagong ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na it Dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Ngani, hay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakagon kamo. The best,
1: try
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Bypass Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinipunta ko po dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niya yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ng Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City.
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
7: Sura Miras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
8: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
9: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
10: Para sa Senet Manalo.
11: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Cash Shally na!
12: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
3: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipwede-pwede ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gagawin.

0: sa mga butika. GTX 500.
1: Uy, Mare, kagwapa yung looky ka makaroon na. Ikotin mo man abir yung sikreto ka kon.
2: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una is servicios sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gig ako pa sira kagupuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
3: Ag harap pa, Mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
2: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba?
4: La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaclan.
5: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa T3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
0: T3 Bio. Ang T3 nga may VCO. Ang VCO nga may T3. Kumakal sa mga butika. T3 Bio.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-drive AC ha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
7: every
8: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, so, tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
9: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
10: Good morning, Anay, ha? Kay Emeline Reyes. Ginapatamyaw na ro Rentillo Family ag Reyes Family sa Puok. Gauna man kuno sa Puok. GT Port. Kay Bingay Almano na, good morning, no? Ag kay Jam Bonifacio, ag kay Ramon Salido, no? Ag kay Hamlin Kunanan, ag kay Rami Garcia, no, nga naga monitor man makaron sa aton karang pagpangalagat. Hinaga ro committee hearing ita Committee of the Whole ita Sangguniang Bayan ita Anyo Washington, ay ma-observe man kita rito ro, no, kung paano nandatalakayon, aghimay-himay yon. Kasi abong amendment, oh, nakita ko ro bago, nga inugsalang hinaga, agraya ro andag man nga pag-aistoryahan at pag-adibatihan para klaro mga katuto. Ay tao ro, anat itry ka na kung hinuno. Ay sa sunod nga Domingo ko no, ay hindi pa pwede bukod available si Mr. Kwan. Yowie Orkeola. Sa masunod yung mga Domingo ron. Huwag kita't oras banwa sa aton kara nga pag ililimaw. Makaroon nga adlaw kara ita Martes no Oktobre 13. Maguman kita nga magkakililita, magkahilibati hinaga. Oktobre 14 sa aton karang programang Todo Berrada. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Dingdong Dante siya sa Radyo Todo. Standby sa masunod nga programa. Susunod na Todo komentaryo with katodong Jujet na Jet Reyes. Ang komando inyong anchor man. Ang alarm clock ng bayan, energizer ng bayan, vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abo ginasyaman at magandang umaga, bayan.
0: At inyong napakinggan ang Todo Berrada. Todo Berrada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo. Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalinan ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan, walang inaatrasan, sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan, may respa na Radyo, Radyo Todo. Komentaryo. Todo

0: magasa madanlog. Bangod kabi nagbo-bo na naman ang ugan. Pero sa gihapon mahida ito nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Iapak balabag ag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre sa 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay. Bilog ga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw uman. Ag natawat pribilihog nga makita rong karamit kalibutan. Dapat yang nga magpasagamat kita tanan sa Dios nga nakabugtaw pa. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang Adlaw Kitang Martes. Pizza 13 kita sa buwan ito Oktubre. O Agos, nagatunga-tunga na kita sa buwan Oktubre. 73 Diaz, Pasko na. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Robiso. Romaganog bit-bit it pato. Saka na miton nga pato. Inilabas, inihapon, pinamahaw pa. Inyong kamano-mano katuwang sa pagatulit mainit na gabaga. Nagaaso pa nga ni nga mga balita sa Guwag Sugunit Probinsya. Hasta kina alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang as usual. Bukas amon nga linya 268-4456. Nagabaton kon may suwestyon kamo komentaryo, pananawan, opinion. Kunwa kamot pantel ko kapin una kamo sa mga puntat bukid, magayong asityo or baryo. What pantel ko? Basta importante ah. May cellphone signal load. Kung may data, may internet connection ka, mas guwapo pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, opisyal, at gobyerno mangin sa privado. Concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. At syempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM, magsundan niyo kami sa amon nga official website sa www.radyotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na Radyo Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita lokal, makarong magagom ag magamig ngadlaw it Martes. Unahong tapanyin po update alin sa pag-asa ay may bagyo sa Guwat, Pilipinas, mga kasimanwa. Sunod sa pag-asa, Easterlies nagapikto sa Bicol Region, Western Visayas, kaibahan kita, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Oriental aga Occidental Mindoro, Marinduque, Ebanong Romblon, Metro Manila, Ilocos Region, Car, nabilin nga Cagayan Valley ag Central Luzon, ag nabilin nga Calabar Zone, maka-experyensya at magugay-umon nga kayangitan nga may unang magakagaka nga pag-uwanugan or pagdugdugdug epektot Easterlies or mainit nga hangin halin sa dagat Pasipiko. Samtang magamig nga hangin, apektado matarong Batanes aga Baboyan Group of Islands. May mga magakagaka man pero mahina nga mga pag-uwan-uwan. Sa nabilin nga partit pungsod, apektado't localized thunderstorm, may unaman nga mga pag-uwan-uwan, pagpangin at pagdugdugdug. Except sa Batanes aga Baboyan Group of Islands, doon nabilin nga partit Pilipinas, posibleng maka-experience at mga plus-plus or landslide, Bangod kong pagbuboit kasaragan, kunamat mabas kong gabo situgan. Kaping katuliya sa Kalibo, Western Visayas, sa Aklan. Paghapon-hapon, gabi or early morning, nagatugpa ang ugan. I-okay lang. Importante pag-adlaw, masilak.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang dong hangin nagbaybayon sa Northern Luzon, Central Luzon, Eastern part, at Southern Luzon, at Visayas, kasarangan sa labirin nga part at pungsod. Maka-experience siya man, it mahina hasta kasarangan nga hangin, kama naman baybayon. Samtang dong temperatura sa Metro Manila, gahanot sa 31.5 degrees Celsius, kasaragat init. Update sa bagyo, sagwa it Pilipinas, dayang mahina gihapon nga bagyo, sa distansyang 2,790 kilometros, este kong Northern Luzon, wagi daga baguro na nga hangin nga bitbit, 55 kilometros kada oras magabit sa sentro, agbugso nga nagabot 70 kilometros kada oras. Doon ang hugag, pa west-north-westward gihapon, 15 kilometros kada oras. Tuman pa man kagayo, ha? 2,790 kilometers pa sa northern part ita Luzon. Samtang dong panyempo yakaton sa Aklan, kapin sa kabisirang Banwat, kaliborato ni temperatura, gaabot sa 30 degrees Celsius, kasaragat init. Dong a pinakamanaba nga temperatura, hindo ng gabi, 24 degrees Celsius. Makaroon nga na 7.45 ato nga temperatura, 26 degrees Celsius. Ruhangin sa kalibo nagahuyop pawiste, 5 kilometros kada oras. Ruhangin ng dagagan, agbugso nga nagabot 12 kilometros kada oras. Air quality, okay, okay paman. Alas 8, alas 9, mainit pa. Pag-abot alas 10, alas 11, madudamu-damu nagagom. Pag alas 12, magagumo nagid. Pag-abot alauna alas 2, magagumon. May mga pagpangilat.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa mga nagapakalibo, o bit-bit yak payong, or magdagat kapute, ay kunamat gulpi nga nagabubo, rong uwan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Now, liso kita sa nagapangunang balita lokal. Hindi na makamanumano ta dong spokesman ag sambilog sa mga legal counsel ko aton nga local government unit it Banwang Kalibo at Attorney Aaron Molina. Natuhoy Banwa ko raya gihapon nga ginasugid niya ra nga partial turnover or acceptance ko no. Ita Kalibo Public Market sa mabot ng Oktubre. Istoryahan tarong kamatuuran sa likod kara, agroan ng legalidad, kung ginatawag nga partial turnover or partial acceptance. Iba matarong partial occupancing ginatawag Banwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, generally, ha? Ginahambay ngarong partial acceptance or partial turnover ginadisallow. Even though ngarong Republic Act 9184, Government Procurement Reform Act, agroan ng IRR, haywa it ginatawag na blanket clause, nga stricto, nga nagaban sa tanang forma, it modular handover. O galing. Doon lay nag-imposar it stringent parameters. May mga sukatan nga stricto that make the unilateral or informal partial turnover and final acceptance of locally funded infra project from a contractor to a municipality illegal or unauthorized.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hindi na mapaidukar kita ha sa abogado. Aga designated niya spokesman pag-abot sa isyu ng rait kalibo public market, Attorney Aaron Molina.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak kaparte, balik kita't mubo. Kahapon watamabot si Engineer Valentin Chodosio. Ay imorong nagrepresentar kay Engineer John Kenneth Almalbes, Roto niya Kenro, sa ginpatawag na public hearing sa barangay Mubo. Daiga po natuhoy sa quarry operation Banwa. Quarry operation. Ngarong mga operator, haya expado mga permit pero sige gapon kuwari.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agrayang pag-sharing-sharing na ginatawag nga na mga kasimanwa nga hindi lang sa Mubo nagkakatabo. Hindi lang sa Mubo gali nagkakatabo ra. Kundi nagkakatabo man Banwa sa iba pa nga mga kabaranggayan. Ha? Dayang sharing nga ginatawag ngarong sangka permite nagapasugot ngarong iba nga mga quarry operator nga what permit or expired ng permit mag-extract itbagas sa site designated para kanda or magbaligya sa itbagas di karon man sa site designated site nga gidesignar ito niya provincial government nga may sole authority nga mag-aproba it quarry operation permit.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay kung suyuron ta, rungato niya Clan River, alin sa Kalibo, pasaka sa Libakaw, kabuhabo galisan dara.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes. Masaway sa lipunan. Sa lipunan. May respect na. Radyo, radyo, todo.
0: Karon sa kabirugan, kuhaton nga pag ililiba. Samtang sa pihak kaparte, istoryahan taman hupuli available si District Engineer Milo Santos. Doato niya District Engineer at Department of Public Works and Highways. Ay, dahil nga na sentimiento at mga kontraktor. Sentimiento ni isang mga kontraktor. Kapingin ang mga kontraktor nga nag-aobra at National Highway. Widening. Ay may nahahapit nga ra nga mga struktura sa nga widening. Pero iba nagapaisog-isog. Nga ko naman nagaresulta, Banwa, ko pagka-delay. Pagka-delay it proyekto bago dyan ko nagapaisog-isog gara nga pila natun ka mga kasimanwa. Pero iba pa nagaklaim pa Banwa't bayad. Sa pihak, nga illegal nga nagatindog ng saktura sa Kilidit National Highway bakod kaparte imaw it National Highway public property di may gana pa kamumanukot.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay kanguoy man do mga kontraktor nga ginapinahan or iba ginaabandonan na lang. Nakita niyo rong mga highway natin, otod-otod dong road widening. Roy ba karon dong rason, hindi magpasugot, ha? Roy ba ka nag-claim, Banwa, kung nga inaiwan yung mga portionate highway, nakita niyo rong bisan humalin ka sa Altabas, pagtot kalibo, kalibo pagtot kaman, it katiklan, makita mo kabuabong otod-otod nga portion. Sambilog sa rason doon naman it nauutod rong road widening. What yabot yung mga poste pa nga nakahambalang una man sa Kilidit National Highway dayang matigaan natin yung mga kasimanwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay kanguoy man ng mga kontraktor riba kara ginaaywanan lang. So bingaw. Bingaw rong road widening. Siyempre kung hindi mo pag-aywan, ag maghugat ka timo, nga sumugot, ha? Dung nagaklaim nga mga pumoy naton abot-abutan ka tiyam. Agkanguoy ka mga kontraktor. Ay dung nga GPBB, ha? Dung Government Procurement Policy Board, ginapinahan ng mga kontraktor sa project delay. Pinagi sa mandatory imposition, it ginatawag na narang liquidated damages and provision for contract termination. Agda yung nga, sugundan ang gina-apply na sa tanang government procurement of goods, infrastructure projects, and consulting services. May ginatawag na liquidated damages kung doon contractor o supplier pumalya to satisfactorily complete the project sa specified contract time. Agsambilog ka mo sa rason ka ra.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kaibahan pa ka ra, ha? Doon nga, bisan na nung duly granted time extension, arong liquidated damages, automatically gina-impose suno sa NPM number 001-2018 panganira.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, radyo.
0: Ang mga ko mga ginapas at mga kontraktor, ha? Doong computation rate, ha? Sa liquidation damages, 1/10 of 1% it cost it unperformed portion every day of delay. Ang maximum deduction is 10% of total contract amount. Once this 10% threshold maabot, dong procuring entity, may discretion yung i-terminate dong kontrata, ag i-forfeit dong performance securities, ag i-take over do proyekto halin sa kontraktor. Te, kaguoy man kontraktor.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hay, ano kararo ginaobra banwa itaton nga Department of Public Works and Highways? Saray nga mga pribadong individual nga hindi tara magsugot? Ha? Nga bisan public property na gina-widen dong highway, ana it national government, isan dapat tama isog.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Anak ng tipaklong, sa pihak kaparte, ay total na umpisan tarong Department of Public Works and Highways. Kung maabot naman doong alinya ni Engineer yata si Ilo Tipura nga raw. Engineer ba si Ilo Tipura? Ba si may nagpamating at taga Department of Public Works and Highways? Ora yang si George, una sa Department of Public Works and Highways Aklan. Sandari yata, rung una sa MCQ. Materials Quality Control. Kuring ginakulikta nga rabanwa, ha? Ginakulikta nga ranga testing fee. Ha? Quality testing charges. Kwa ito nga Department of Public Works and Highways. Nga ginaangal man. Ginaangal man banwa it mga kontraktor, Mr. Tipura, Mr. George, aga D.E. Melo Santos. Eksakto ba rin yung anong ginakulikta nga 2% kung total project cost nga testing fee, materials quality control section it Department of Public Works and Highways? Ay kung nagtaliwan pang mga dinag-on kapilago na involved ng MCQ nga ra sa pagpinangulikta nga ra, ha? It katastaas, ha? Nga quality testing fee or testing charges.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hamakin mo banwa, may isang kakontraktor iya sa Aklan. Dung project malang, aro project malang 4.2 million. Hamakon mo, rung binayad na para sa quality testing ang abot-abot banwa 80 mil pesos, mariones di garapon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ha? Ora MQC, Materials Quality Control. Aba, kumuha ng binayaran. No project man lang, 4.2 million. Bayad ka sa MQC, ita, gabot-abot 80 mil, almost 2% it total project cost. Nasa ako nga pa, natabungon da. Tandaan nyo na dati, gintalakay ko man da, nagka-stress nga nero iba kara, nag-early retire nga iba kara. Ha? Dati may 1.5%. Ha? Umabot man na dito percent, abo man umangal ka to. Well, in total impact, dapat, nag-arrange sa Kimora sa mga 0.6% yang. Ah, may ginabayaran ginata. Mga 0.6% yang. Pero, hamanit nag-aabot ito 2%. Aghaman, wa it resibo. Bakit po walang resibo?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agkada billing, D.M. Los Santos, sir, pakiusisaroy mo ng MQC, Materials Quality Control Section, nga, every billing, nagasukot man ko sanda, dong MQC, it testing fee. Nga ba't sa ginaubrat ang pagabugasan yun, ninyo na sa MQC, pero mga kaguguoy man yung mga kontraktor.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Animal tang klaseng pagpangabuhi aton nga ra. Dumdum ko, nagbag-on ka muna, MQC. Nagbalik na naman kita sa dating kalakaran.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo,